0: sakit gid sa ako niya baywang.
1: Sa kadlo kapila ka mag-inom?
2: Sa DTX 500.
0: Sa Pilmero katatlo, sa Subong kaduanan lang.
1: Subong kamusta?
0: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginapatyan.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Lorik kag Monolorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsig sa imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sakit-sakit pija katama. Tiyang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
10: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of play brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airway, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 8:08 naman sa aga. Balik kita mga ka-K5 sa ato naman yung presentation ng gabahin na sa inyo sa kaula naman sa DTX Permanente ng inyong Superior Antioxidant. And i-check na this time around ang iban pa ng mga informations na nungod iya banwa sa pag-celebrate naton sang Independence Day. So ano matabo sa ni tapos naman namin sa Katon Alcalde, kiti doon na takop na yesterday ng message. And do kadami man nga ginadumdum tani ka K5. Ang pinakaimportante guro is we learned our lessons in the past. Mm-hmm. And how are we going to celebrate this Independence Day nga may pagbag-ubla kayti ang kailwayan nga na celebrate ang freedom from the bondage of slavery, di ba? Freedom halin sa foreign intervention, dominance. Di pa bang kuta subong kay kita nang nagadominar, kita garenda. Ano naman basi bala hindi kita hilway gyapon sa bandage sang kaimulon?
3: Te amunang dako per mga question mark. Every time we celebrate the birthday of this republic or the independence
2: birthday of the republic.
3: Birthday of the republic or the independence day. How independent are we? Paano kita ka hilway bilang isa ka nasyon? Namin to kay nang lingwahe ginagamit mo sa religion sa English. From the bondage of slavery.
2: Pagkaulipon?
3: The bondage of servitude.
2: Servitude.
3: Pagkaulipon.
2: Ang pamangkot na ito, kaysa buong hindi na ito ulipon sa isang kanasyon. Pero pamangkot ta, inang independence, bila nabatsyagan na isang kada isa.
3: Correct.
2: Kaysa buong ang independence na ito, hilway bala kita sa kurakutay sa gobyerno. Hilway bala kita sa kapigaduhon para sa mga pamilyong Pilipinon.
3: Aragoya.
2: Hilway bala kita sa ginatawag na kasakun, no? Sa mga leaders naton nga sa baylo proteksyonan ang mga pigado. Sila paya ang nag-aabuso.
3: Hilway ayhan kita bilang isa ka nasyon halin sa mga pagkaulipon sa dalagko nga nasyon.
2: Ado hindi guru pa? Because kita mo. Sunod-sunod ta kay third world country ta mo.
3: So what is this independence all about? Is independence it, on what and of whom?
2: Do ka nami nga pamangkot ba? Ang pamangkot sa diin bala kita na hilway.
3: Inako nilungguhan mo ng lain.
2: Sa diin bala kita hilway man. Hilway kita sa ano? So, mga mga palabangkotanon, yung hindi natin masabat mga K-5. But in due time, aton ina maplastar sa aton sa mga kauturan. And ayhan, no? Ang importante is tipigan tayo yung kailway ginatag sa aton.
3: Yes, yes.
2: Kaya kumuari na ni sa aton, ang una nga kailwayan nga hindi makuha sa aton ang aton nga kinamatarong sa pagbutar sa aton nga mga lideres.
3: Sa duwa ka, sang 1899 si Reljan, duwa ka nasyon ang nag-declare sang ila independensya. Sa bilog ng kalibutan, ha? One is the Republic of the Philippines. We declared independence, so-called independence from the Spaniards. And halfway around the globe, dito sa lugar nga kung tawagon Cuba, nag-declare man sila sang ila independence from the Americans. So duha ka lugar, that's why ang bandera sa Pilipinas kag bandera sang Cuba, sang Cuba, sang mga Kubano, halos pareho nga aton nga bandera. So Cubans declared independence from the US, while the Philippines declared independence from the Spaniards with the Americans on our back. So duwa ini ka klase sang independensya, dungan tubo.
2: Grabe,
3: ang duwa ka nasyon. Cuba and Philippines. Ang aton duwa ka nasyon halos pariho, mga itsura sang tao, mga ngalan halos pariho. Ang aton nga mayor nga produkto pariho
2: man.
3: Sugar. Sugar. So ang dito sa ila sa Cuba, ang ila nga independence gid pagigbarto gid nila nga manginhilway sila nga matuod-tuod. Samtang kita sa Pilipinas, we declared independence against the Spaniards in June 12, 1898. Pero sa likod ni Aguinaldo, nagatindog ang Amerikano nga si Colonel Johnson.
2: Okay. Kita mo gila. So grabe, no? So sa aton yung makauturan, ganagod po sa mga materyon, isa ini kag panubdom sa aton. Nga ini nga ginpanginmat siyang gipaulaan dugo nga klase sang kailwayan. Dapat tagaan tagin di honor kag dignidad.
3: Yes.
2: Hatagan sang dako nga value, no?
3: Correct.
2: Sa iligay nun ang pangbal, dako nga pasidungog or value.
3: Magambal ka value, dako nga...
2: Oh, igtalupangod. Tagaan tausto ka igtalupangod. Hindi tabla pag i-take for granted. Why? Ang ibang nasyon, sige pa na away sa buong.
3: Correct, correct. Gaway pa.
2: Pero kitayara na hilway na ta. Tani gamiton tining kailwayan nga maalibantar tang pakabuhi sang isig ta kapareho mapanami ang dalagan sa renda sang aton gobyerno para mangin worth ang ginpanginmatya nanday daguhoy nanday daguhoy
3: si daguhoy si lapulapo sila ni Gabriela Silang
2: no.
3: Grabe, no? The Battle of Tirard Pass.
2: Mga general ta, mga soldado ta, mga katipuneros ta. Ganang pakigbato para hilwayon ang aton yung pungso. So, tagaan ta ni Bili. Kag hindi na ton pag
3: imagine pabayan. Imagine mo, no? While Philippines was so-called independent in 1898, ang Vietnam sakop pa sing una sang mga Briton. Sang ulihin, nag-inaway sila, nag-revolusyon sila sang 40, sige pas lagi linaway. Kita yan, nasyon na ta. Sila yaga kasunog pa, pero subong sila biya ang mas nag-auswag. Yan
2: bal, gani ni Kinitsyong ko. Silinga, no offense, are we really liberated? Kay kung nangin korap na lang mas maayo pa nga nagpasakop na lang ta sa Inglaterra.
3: Correct.
2: Like Singapore in South Korea, nga nagnami pa nga buhi lang subong.
3: Silikuan nyo, tinawablas ang Singapore, himo ya.
2: Katahom, no?
3: He failed to develop first Singapore. Nag-eskwela siya sa Inglaterra, nagkuha sa bugasiya, nagkuha sa sang management. Pagbalik niya sa Singapore, ginubray niya ang bag-ong Singapore and they become a very good place. No?
2: Oh, like you see. Niyo. So, abo nag-isa ka bagay, guro nga dapat ma-learn nato in the past. Because if we cannot learn sang sining mga istorya, nga naubra to sa Singapore, no? Nga at kita, wait na maubra. Kadugon.
3: Even Vietnam nga, naubrasing Vietnam nga,
2: wasigado na gali sila.
3: Sunog yung bilog mo nga.
2: Pero subong nagkabatamat bangon ang Vietnam.
3: Yes.
2: Basi makibot kitang iladong magmahal pang ang ila values ang saton.
3: Di ang ila subong ang industriya sa Vietnam, hindi mo na magwanta. Ang una-una lang,
2: turismo.
3: Turismo. Bugas na din taga bakal.
2: Sa ila.
3: Sa ila.
2: Kasi una, nagkantulan din saton para magtuon para manguma. Pero subong sila ka baligya, bugas saton.
3: Subong tanawan nyo ang tanan ang mga bayo nga ginasuksok sa patos yung ginasuksok dilargong nasuksok damo-damo da made in Vietnam.
2: Correct. So mga kakipay pa mo ng pinaka mga bagay nga aton nga pamalandungan especially tani sa atong mga leader. Sa piyak kabahin gindala ng bangkay sang Davao player nga si Rene Baterbonia dito sila lugar. Pag-abot niya, grabing convoy kag Ipaberic Ario.
3: Grabe, no?
2: Nag-abot na ang bangkay niya noong aga para nag-abot ng bangkay ni Rene Baterbonia. Pakita ganit kay Ipaibitan, eyes on the board.
3: Subo-subo.
2: Ari ang convoy. Sang nagdulong siya, standby kay Wilson, kay Marikanta ni Karon. Anong latest kagpatag ni Kapitan Anyanyebe sa saling sulat sa Department of Interior and Local Government? So mga K-5, ari na ang bangkay ni Rene Baterbonia.
3: Okay.
2: Gindala na ka K-5 dito sa Davao. Gindala na papauli sa Agsor. Ari ka kay Pemberico, tanawablaw. Amo ning nagulat. Buti ka nung ginagaan, ginsaya sa gustong igtanupangod, gin-honor siya sa mga Dabawenyo, bangod sang iyaman nga kanugon sa bata, kay Pemberico. No?
3: Bukasubo.
2: Ang iya sa ring handom na utod.
3: At lang hambal mo, bla? Ang hambal mo nga ginapalangga, ginsaya. May mga barangay, nga yung hambal niya nga
2: Baterbonia country. No? Oh. Singa, nung kayo ang nandito, inalagaan namin kayo. Pero nang siya ang nandoon sa inyo, anong ginawa nyo? Parang among na mga
3: may point traffic, diyan nga nag-direct, oh. Everyone was there, ha?
2: Yes. but siguro ginagaan gid honor eh. Agsor ganaan, anak sa agsor eh.
3: Heroes will come si
2: Heroes will ano, come si Matrimonya. No?
3: Grabe.
2: You mga know, ang aton na batsagan kay Kipay Virik, ma-feel ta malang pain do ginakurot ang aton tingi kusoon. As parents, bla, kung anong sakit para sa bata niya. Grabe, so tanong mga bla kay Kipay Virik, araw, nagabot.
3: You have your full complementary honor, so?
2: Grabe. May marshals.
3: May marshals pa.
2: May mga polis niyong marshals.
3: Kompletos,
2: Ricardo. Amo ni mauna, dalasang halin sa Davao Airport, guro ni Kipay Virik.
3: Oo.
2: Ay, amo ning...
3: Yes, ang funeral, car
2: niya. Car, no? Ara na sulod bangkay ni Rini Matrimonya.
3: Kompleto
2: sa damo mga tao. Damo sa nagsugat.
3: Damo sa nagsugat. And grabe ang honor na ginhatag sa yan, no? Ay, we suppose yung iba yung sugat, mga opisyalis na sa gobyerno ni?
2: Correct. Di, of course, ang nagasuporta sa kabataan, eh.
3: Oo. No? Grabe, no?
2: Di, no less than the governor of Agsor ang nagasuporta.
3: Mga ka-K5, ay, so the board, tanawan yung convoy subong sang salakyan nga nagsugat sa airport.
2: Sa kay Rene Batrimonya.
3: Kay Rene Batrimonya, until nga nakapauli siya sa ilang, ginabadala siya pauli sa ilang puluyan, or basi sa isa ka funeral parlor, nagindala siya. But the, uiging panaog ng lungon niya si Reljan, ay funeral parlor, guruning, dala sa ihaya. Grabe, no? Kasubo man siya nandangatan sa bata ni. Tapos doon may kwanto, doon may promosyon tong isa ka kumpanya. Nga kada may mabakal ka para sa ila, mamboy ara nga kwan. May ara nga certain amount nga para sa bulig para kay Batrimonya. Grabe, araw. Traffic Enforcement Unit. Kumplito, may mga
2: Red Cross. May medics pero po, Red Cross. No? So, amo ni, nagsugat sa isa ni Bangkay dito sa airport. Grabe, so, mga kakipan, no? Dala na siya pauli. Ang sunod siya ni is the willing gid. May mga abogado mismo nga from Ateneo nga gusto nila pailan kaso para mauntat na kang matagaan leksyon lang nga doon. Ginabaliwala kang inabutang ta indenger ang kabuhi. Ang training gani na di Wimby, gali kag sa mga military, ara sila ya gani, like mga SEAL, ara gani sila sa
3: swimming pool
2: ang ilayas dagat gidaw.
3: Ang panawag sila nga ara sa swimming pool, controlled environment.
2: Para anytime pa nila marespondihan.
3: Kag wala balod eh. Ang itsura sang kwan, sang Agsor Cyril Jan nga kwan, ang itsura sang Agsor mga K5 nga dagat.
2: Iyasang Aurora. Aurora ka.
3: Ano, Agsor, Iyasang Aurora.
2: Oh.
3: Kuana surfing capital?
2: Ti Baskog gyang balod.
3: Baskog ang baloda. Baskog gyang kayong balod.
2: Ti ara tanawan yung mga K5 that is the
3: Dipakulaw Aurora.
2: Di actually wild na ng tubig kay K5 Eric.
3: Tan ko ada tan ang ginapakita ang Dipakulaw Aurora.
2: Ang iyasang GMA nga footage bala. Atong pag-rescue bala sila sa drone. Ara-ara pa kay Kipay Berik, no? Kung mapakita ta, pag actually dugay na to sila nga aras tong alawod kay Kipay Berik
3: kag nakuha sila. 30 minutes.
2: At iway.
3: Ang Dipakulaw Aurora para may picture ka mo ha. Kung ano ang itsura sang balod nga dito sila yagin pa naging jogging sa lawod. No?
2: Kabudlay kagi pa. Hindi man ta kahambal ko na no kay we are not there. Pero damo sa nagapabangkot nga aamo gito.
3: Oo. No? Nga dito gid arata kana ablang balod ya. Ini sa diyan balod ang ano lang ang itsura sang dagat. Hindi ni amo ang itsura.
2: Di pakulaw.
3: Oh, di pakulaw.
2: So, gid na yang balod no kagi pa berik.
3: Amo nang itsura sang dagat to. So dira sila gin pamarcha. Kagagin kuan ginapa-training pero lang balon kid lagko. This is the beach of Dipakulaw Aurora sa resort nga kun sa DND dito na sila napatay ining si Batrimonya. Ay so the board tanawan yung mga ka-K5. Si Leslie Along kay Libion sino ba ano?
2: Grabe no.
3: Tanawan nyo amo nang sitwasyon niya. You see?
2: Medyo so, masubo-subo no.
3: Grabe no. 30 minutes ka to katustunga.
2: Correct.
3: Te, mga ka-K5 We might forget Batrimonya. Paglakat sa panahon, kita
2: ba si Manipata? Hindi Batrimonya, grabe, wawaw mo
3: sila. Hindi ka,
2: actually, ang aton lang nanugunan, Blaka Kipay Berik, is the childhood dream sa siringa bata.
3: Yes.
2: To become a popular and professional basketball player.
3: Ano nga itong hambalya? After 5 years, mapuli ko,
2: Manipata. Oo, mamayo na pangabuhi ko para mabunigan ko dahil nanay ko mo. Hindi ko mapuli, anay, kay mayo, hampang ko ni mayo para damo ko sponsor, mayo pangabuhi ko, bunigan ko bang utod ko.
3: You know, inang hambal ni Batrimonya. Ang Nigerian ba itong napatay? Apat sila ka mag-utod, magulang itong Nigerian, ibalikutan sa convoy tan, na ang apat sila. Serial jam balo kanong hambal sa tatay. Nga siya na blang breadwinner namon kay kapigado man sa amon sa Nigeria.
2: Man, no?
3: Tikita mo gid lang na. kasubo nga mga kwan ni Net Marquez galalain kay si Max Peransa.
2: No, kaki five Eric, ang isa ka sikat nga manugbaligya blasang Relo, no?
3: Okay.
2: Ang ngalan niya sini is Tokyo Times, no?
3: Tokyo Times.
2: Basi kay 5-8, pwede mo na ma-check ang Tokyo ta, ang Tokyo Treasure, no?
3: Okay.
2: According sa report kada baton ta in trying to confirm, Tokyo Treasure announced that every watch, no? Nababakal nila, no? May 500 pesos ka donation for Butterbone niya, no?
3: Tokyo na nga dito?
2: Tokyo Treasure.
3: Treasure.
2: So according to report mga kakipaib, nga mahatag sila donation, no? Sa kay Butterbone niya. No?
3: Okay.
2: Bilang pagkilala man abi kag bulig sa pamilya, nga napektuhan bangod sa iya pagkadula, no? So amo nang video masubo-subo. And the Tokyo Treasure may abo ng announcement, but we're trying to have more confirmation sini, no? Kami ara ang English mga online shop kaki 5 Eric mo, no? So mahatag sila sang kun ano man nya bulig para sa kay Butterbone niya.
3: Ang Tokyo Treasure is a well-known second hand store sa Japan, nga nagabaligya sang mga used clothings kag mga sports equipment sila diyan. Kag may mga Relo sila. So, grabe no, foreign group iniya na ma-donate sila kada bakal mo sa produkto nila nga Relo. Ang kinyinto, si Pain lahat tagi Butterbone niya.
2: Teri, hatag na ito, tusubong kipay, Mariko. Actually, ara na ipadala ta sa group chat para makita nila. Ang ini nga ito is, recognizing mga ka-K-5 sa jutay nga bulig nga bisa ng mga foreign na companies. Ang nagapakita sang gesture sa pag-ulikid kay Kipay Merik.
3: Okay.
2: Gesture sa pagpalangga. Ang ngalan nila sini is a small way to help, no? A small way to help. Ang Tokyo Treasure, bangod sa kamatayon ni Rene Butterbone, doon na subuan gid sila, a small gesture of support for his family, Tokyo Treasure will donate 500 pesos for every watch sold starting subong adlaw. Ara ka kipay, Berico?
3: Grabe.
2: So kada bakal mo da, minano, baklon mo sila, may 500 ka donasyon para kay Butterbone niya, ka kipay, Berico.
3: No? Do, grabe, no? So nagpagwa sila sa isa ka daw promo nila at the same time to help Butterbone niya sa iyang nanay. Mga ka kipay.
2: Pigado ni Abi kay membro gali ang iya pamilya sa 4-piece.
3: Ah, okay. So medyo marginalized gini
2: sila. Marginalized sila. No? So abon ang pinakamangimportante sa aton. So dira mong ma-feel black kaki pa, Eric.
3: Grabe.
2: Kung paano ginapalangga kaguro nakita abisang sining kumbuyahan, kung anong sakripisyo sa bata kagang yadamgo tani blang ma-materialize kay mangin isa ka professional player. But unfortunately amon ni natabo siya kaki pa, Eric. So this time around, balikan ta rescue pa Wilson. Ginugyatan ko ni subong sulat sa Department of Interior and Local Government. Bumdumanyo pa. Nagligad sa ding adlaw, ginbisitahan naton ang puro karvi sa Mandalagan. Ang mga pumuriyo to may aras na separate kaya hindi amove lang interpretation. Pero ginaklaro lang naton sa DILG that we don't have any bad intention. Kundi nga to, yes, nagbalita lang kita based sa complaints ng tao. Sang June 9, 2026, si Barangay Captain Paul Anyebe, ang punong barangay sa Mandalagan, nakabaton sang sulat. Nagikan kay Sir Christian Nagaynay sang DILG. He is the city director. Ang sulat basahon naton, Derpunong Barangay Anyebe, smile greetings from DILG Bacolod. We are forwarding home with, herewith, the attached complaint of Suntal Investment Incorporated, represented by Celeste Doria Supervisor, ang subject reiteration of the request for the immediate removal and relocation of public water pump presently situated within the private property of Suntal Investment Incorporated, located at Carvic, Barangay Mandalagan, Bacolod City. In this regard, may we respectfully request your office to take appropriate action on the matter. Further, please provide this office with your written reply or action taken within 5 working days upon receipt of this letter. So, ginawastagaan siya ligwagali nga magsabat written reply kung anong aksyon ang ginimo niya sa request abisang Suntal Investment Incorporated. ang gusto sa Sontal is pangitaan sa Iluan. Di mo si ganun sina kung pangitaan sa Iluan, hindi niya kay immediately dayon kay Kipaberik. But si ganun sina, gina, kung pwede, maghulag dayon ang barangay, nga mga pangitaan sa Lailuhan, ining bomba sa mga pomeriyo na ton.
3: Correct.
2: Di kahapon, ang interpretasyon sa mga pomeriyo na yan, ang DLG among gasugo, no? May misinterpretation, pero ginatagin din ni Kapitan, no? Ni Barangay Captain Anyebe, ang Barangay Kapitan sa Mandalagan, nga may ara sala ang interpretasyon. Kag sa amigo na ton sa DLG, ang K5YY man niya sang, lain abing intention.
3: Kung ginapasabat gani, no? Ginapasabat, kasong gulpi lang mga kig.
2: Oh. At least, kung naghatag ang K5 sa Ligwa, but siguro sila gusto tambatian ila sa kag i-present natin properly. So, ari si K5 Wilson para i-check anong reaction ni Kapitan kay doon ang gagawa abing doon immediate na yun ang pagkakasabumba to. No? Pero ari ang klarifikasyon ni Kapitan Anyebe, kaya may mga misinterpretation, kagayahan ba sila sa lagan ng amigo na ton dress DLG, kaya ginakorek na ton ang mga information because tuod gid nga wala iya nag-order ang DILG. Interpretasyon lang ini sa mga pomeriyo. No? I-check ta sa line number 1, si K5 Wilson Villena. K5 Wilson, good morning.
3: Morning.
4: So, abil na ito ng pagkatun na dito kay Sir Eric, ang problema lang sa bumba sa mga residente, ang ato, sila nga pagkatunangon, but may nag-core naman na another problem because of the miscommunication yung kinatawag nila kay Sir Roger and kay Sir Eric, no? So, ang paghangop sa mga residente, no, dito sa may puro Carvic, Marangay Mandalaga, na nga amotong nakakita sa letter kay Sir Roger, halin sa DILG, abi nila, ang DILG ang nagamando na immediately kwaon ang bomba kay Sir Roger o kung ang jetmatic pump sa ilang sining area. Kasi amas na si Fight Tobey nga sa letter kay Sir Roger na immediate action, kag immediate reply sa ano sa request ng kwanti Sir Roger sa tigreklamo na sa mga takiya sinisang na private na duta kung sila nahamtang iniang jetmatic pump. Karon, siyempre, aga, pato na breaking, kisa kaya nga dyan, di hulat-hulat na itong si Kapitan tugtog na makaabot sa kagapon sa aga, mga 8:30, around 8:30, nakaabot sa area. And then, napag-abot sa area, kisa nga dyan, ging klaro niya sa ato, no, na ang letter, kaya kisa nga dyan, yung ipadala sa DILG, is para sa iya, agad mag-explain kung nga, wala yan yung take action, ang request sa private company, na kwaon ining bomba. So, depensa naman ni Kapitan na Paul Anyebe, nga wala niya din kuha ang bomba kay Sir Rodjan tungod wala sang wala sang court order nga ginpakita ini nga private niya
2: kapatid. So, tanawon naton kagi 5 kagi 5 Wilson ang sulat na basa ta na nagagwaya nga ginatagaan mas ligwa nga company immediately pakitaan sang Sailuhan Blau. So ano nga balik kapitan kay dolay interpretasyon sa mga tao da.
4: Amang ang depensa ni Kapitan siya ni actually kagapon natasaylo man ato siya kahit isala man ang pag-ahatag siguro sa informasyon sa mga residente kay Sagal dyan. Pero ang pasiguro niya yan na samtang wala pa magabo pinakitika hulto na langit man ang syokos ang court order samtang wala pa court order kay Sagal dyan kay Sir Eric kagapon nagpapangita na to si Kapitan Paul Anyebe sa lugar nga pwede nga daan sa Iluhan sa nga bomba kay Sagal dyan kaya para kung once gabuto na may naka-standby na yung hanaan na bomba na immediately man makaprovide sa tubig sa mga apektado ng mga residente kay Sir Roger.
2: Okay, sumayo, mayo ha. So, at least maklaro, may guta sa DILG ha. You know, sometimes, kung inablang during the interview, ikaw magpakita mismo sa isang bagay nga sa baylo nga magklaro. Imbis ka maklaruhan, maggamo pa kayo.
3: Gasugod pa rin mamasurin ko ng MSK5.
2: So that's why nga, I hope nga
3: don't do it
2: masettle
3: again.
2: Na ton diyan.
3: Don't do it again.
2: Don't do it again. Because you know, sometimes sa mga angkor manda, laway mo na, busy mo program, may gininvite kayo, imo program, mabastusan ka pa.
3: No? Gagin akumudar ta siya, kay kamalo ka mo mga K5 program.
2: At nagtawag siya actually.
3: Tinawagan
2: ko siya because gusto naton mabatian niya side.
3: So at least ka vice president
2: sa ang abi mo ko na nung klaro. Ging klaro ka di ang LG, nga wala siya nag-order na pakakas niya bomba ko di aksyona ni Kapitan ang reklamo.
3: Correct.
2: Sang Sontal.
3: Pero ang isa ka point is this. Aaring point ko ha. Nga aya nga ang Sontal nagreklamo sa DILG.
2: It's because guro nga local government unit ang kapitan.
3: Di pero kung ditani, kung nila ang Sontal, nagdiritso iya sa kapitan nga sa DILG nag-agi. What is in that DILG nga sa kadamo sa mga reklamo sa ultimo nga bomba sa DILG yagin dalawa yagin direktas kapitan?
2: Gambal ka nga ultimo bomba samtang damo sa gasarika nga mga eyesore sa igandalan. Ano pa ba yan niya?
3: Kag nangabumba gid yung nahon niya. What is in DIA, what is in Suntal that makes DILG
2: siguro ang DILG partner ko nag ang kay tikuno barangay kapitan sige do kadugay magakto pa DILG ta.
3: Ina. So ang guwa karo ni Kapitan Anibe, nga daw wala gisablan ka din kantor sa DILG. Now, amo ni Wilson ang dapat tandaan. Mm. Ang itandaw ang tanahon mo. Was there a previous complaint or correspondence from Suntal?
2: Gagapangayo, bulig sa barangay.
3: Sa Kapitan nga wayagin sa PAC.
2: Amo nang tanahon ta. Makutod ta si Capcon nakabaton gid man sa communication from Suntal nga nagayo nga kumpade aktuhan niya nila nga ila private property abi ma clear from any obstruction kag ipaberik.
3: Amo na kay kun ang Suntal nagdiretso lang kay DILG di daw baka panimaho kasang tabagak nga ginasugba subong sa bukana eh.
2: Siling ni Chuli Kulado sige imo program yung sarcastic ya ka inunto ito.
3: Not in my home.
4: Kaya po na suling ng sabat kita sinaklosan nga inyong napamangkot kita na dyan. Bali, nagreklamo gidman sila sa kaipunong barangay Paul Anieve no, nga itakuha ina bumba. O galing lang, wala maksyonan na yun kita sa dyan ni kita sa Eric. Tungod ang depensa ni Kapitan kita sa dyan ni kita sa Eric, hindi man siya assessor. So hindi yan naman lang kung sakop di man balas ang property sina sa Suntal ang bumba or hindi. Unless na naman padala sila sa assessor to surveyor ito and then maka-confirm na sakop yung sa property nila with the corresponding court order kita sa John and kita sa Eric.
2: Ati, actually, hindi naman kinaglaban ang labot kinabi sa mga kulukorte pa niya. Sometimes, ginapagi na sa ang diplomasya para huwag ta sinabla kang Ipem Wilson.
3: Gamay ng butang ni Bumbas, tubi mo.
2: Sa istoryahan lang ang mapagamugi, tabi.
4: Yes, doctor, kita sa John kita sa Eric. Ati, ang kagamay lang din mas ang problema tuod laki sa dyan kaysa tere kay wala din lang yan problema ang mga residente kundi kwaon ang bumba ang problema
2: sa ilo lang ang problema pagitaan sa iluhan
4: sila dayon. May kwaan sila dayon tubig kasi dira sila galing
2: at hindi na amo no nagsala lang yung ilang interpretasyon may nagambal yung DILG nga kwaon dayon kundi aktuhan ina kagilayon nga pangitaan sang relokasyon para at least hindi manguro may tinagawa rin immediate removal kwaon na siya and relocation of public water pump. But si ganon, pagitaan, inalangan ka kasun mo, wala pa karsang relocation. Pagitaan mo na relocation, and then after that, i-remove.
4: So, amo na ang nagpagkwan kagapon.
2: O si John Eric Rosal, mga king sa mga cases, nga mga pilingon sila ba? Good life run yan, si Quintrona.
3: Tiki, abim mo, pag ginapahambal ka lang, mga king kimo yan, tapos, sangin pa ba, ay kagapangaking, doon, tinuhan mo pag hindi naman gusto.
2: So far, okay, importante, na-plastar, kaging correct na nato ng information. With your respect sa ato, mga, tablo ka, DILG, mga partners naman sila in public service. So, amo lang nagaling, eti ko nag-programa ang tao, tapos, gigaangat dyan sa sarcastic mo na natural. Ma,
3: ang kasubo lang ba?
2: Kung sa napakan mo gidang bulang mo kay Zay.
3: Ang nag-akomodar sa iya, si Cyril Jan, nga niya tagaan pahambalon. So, meaning, itagaan siya all the time in the world. Ano yung kaging pahambal yan? Sige siya kapakit. Ikalaway mo na nga. Kasi guhor ka na to.
2: I hope di naman sulit mga mus na. Para at least malikawan ito mga kangay sa nga mga
3: problema. Hindi siya kasulit. Hindi siya
2: kasulit.
3: Basta ako nga, hindi ka na magpa-interview. Bika ito to, Christian. Oh my God.
2: Sige. Well, so thank you so much sa ibo sa nga balita. Wells.
3: Balikin na sa barangay. So na, tatawa lang.
2: Ito taning tingog ni Kapitan Anibe para may resibo ito.
3: Oo, ito si Kapitan Balatan.
4: Kaya rakit sa dahawit sa interview na ito sa kay punong barangay Paul Anieve sa barangay Mantulaga.
2: Kaya, smile lang bala.
3: Sige be, Kap. Kap.
2: Wala, wala, wala, gasulod dan. Wala, gasulod. Okay. Ara na tan way pa.
5: Fans man tong ina pangayo sa DILG na fans ko sa Suntal. So, di ang response to namon sa ila, subong ginaobra sa barangay na mangayo na isang court order kag antesta ni maparimo para may due process man ang mga pumuluyo sa barangay. So, istorya ho naman tong Suntal kay before nag-istorya man kami, kuning kaso, file sila yung case against sa mga residents diya. kay hindi man ko ka determine nga ilagi na diluta.
3: Correct.
2: Pa-survey mo gini yan ay.
5: Correct. Sa mga pa-survey pa sila nga wala man lang survey.
3: Mm.
5: May title di sila pero hindi man ko ya surveyor para ma-determine kung ang title nila. Kung ilagi na yun ay go sa bumba.
3: Adios.
5: So tayo mahulat ko sa kanila nga after mong padala ko later sa Suntal. Mahulat lang ko sa response. Kaya kung mag-file sila yung support ya, kaya may court order, that's the time na nga ma-take action na with regard sa...
2: But sa ganun, wala mang ganin sila sa pamagi, ito determine na yan.
3: Are.
2: Ami punto di ka.
5: Property ni siya subong.
3: Are, sa dyan
5: eh. Demand order. So, wala na ako na na subong as stand.
6: Ano mang yung plano? Kung era, demand court order na, di mo na ibutang.
5: Makoto, tao nga pumuluyo. Kung din, tapos hindi makapatasok. Makapatasok, liwat.
7: Kasi parang kaya mo lang.
5: Pwede man nga mapangayot. Tapos kay City Mayor, Mayor Greg, pwede man niya kung hindi, gid madugayan gid ba si i-try ko lang taon ng budget sa barangay.
7: Mm-hmm. But there's a law man na nag-ano sa Pilipinas kap no na ang tubig wala, it's still a property of the government even though na sabi sa para kung gusto ko makapagpapin sa mga government ang ginagawa resource pwede na po mabakal through the government fund. So pwede man natin sa inyo possibly na mabakal na po nun as is ang in-make-up the
5: na ano na ko na sa Suntal nga kung pwede ma-expropriate kami for next year na baklon lang ng area o. Eh daw, ang istorya to sa ilang staff daw hindi si boss nila kay tungod niya matunga ang ilang title. Pero nag-meeting kami di before, ning amutong ako niya proposal sila para wala na lang ni Sabad, diri na lang bakto na i-expropriate na lang sa government, na ang tabulig kay Mayor o kung kay Kung Albi, nga muna.
7: So far in Mrs. Sultan, kapag nung plan nila siya, wala pa, I mean, building establishment or whatsoever ka?
5: Wala, pag ikukabalo ko na ano plano nila, kay nagligad, nagpa-survey pa natin gani sila liwat, kay daw hindi pa sila conforme ito sa survey, do wala man ito na dayo ng survey, kay because may mga resistance man sa mga pumuluyo. So,
3: ma-wait
5: lang tanay kung anong mando sa korte sa
2: ito. Hindi may punto siya doon,
3: kapitan. Nag-file,
5: give man
3: sila. Namin nga punto.
2: Kiti hindi pa nabalaan ko nilagi na daw.
5: Standby lang ano yung atong niya bumba.
2: Oh, standby.
3: Bumba, standby.
2: Bumba, standby.
3: Okay. Capable dyan, are, mga tagpalamati na ito, nagsadyang isyo. Kung wala pagalipiho, inihaduta si Real Jan.
2: Klaro, amon yung punto. I-plastar tayo ang argumento ni Kapitan.
3: Wala pa klaro.
2: Nga, number one, may titulo sila pero hindi man kuya ka determine kung ila pa na i-property ng bumba.
3: Oo, kaya ginapasurvey pa. Ganyan
2: pa-survey na nila. Kadawa. Ngiti standby lang anay, imulat kami a court order kung anong order sa korte mo na yung amon sundon.
3: Okay.
2: So, hindi ba mo ng argumento ni Kapitan?
3: If that is the case, nga alang-alang pa ang papili sang Suntal, ano yung gadgad ng DILG nga siya gidyang magpatunga kang maghambal nga riglahan nyo na da?
2: Ito gina-pressure yung pa si Kap?
3: Ito gina-pressure yung si Kap? What is in Suntal sa Suntal Ventures nga aga si DILG?
2: Sige nga o si Saonta kung anong koneksyon ni Suntal sa DILG.
3: Sa DILG.
2: Check na ito kung sino manager sa Suntal.
3: Kita mo siya, Kapitan.
2: Kuhaanta ng Grosayda na yung Suntal.
3: Oo, kuhaanta side sa Suntal.
2: Sir, saan mo ka mo napadala sulat kay Kapitan? Kay ba si Gagwa? Why man sila nagsulat kay Kapitan?
3: Kay DILG sila nagdirekta?
2: Kay DILG sila nagdirekta.
3: Kay si DILG, why siya kabalo, nagsunod man lang siya, nga ang Kapitan sa Bumadalagan, Gahambal, why pa man ganipiho ng ilang survey na kakatitulo na?
2: Bamangkot lang.
3: Hala!
2: Bamangkot lang tanay.
3: Hala!
2: O, tiyambali Kapitan, may titulo sila, pero hindi pa tapiho, kaya why pa man ibasurvey ng lope, no? Ang dako nga pamangkot da is ano yang nga ang si Suntal kalabot niya sa DILG no.
3: Si Ma'am Roda gautoy kadlo.
2: Ano ba nga po?
3: Nga kinkibot niya si Sir Eric nga wala man nervyos. Ano pag nervyos sige inom ko kape di TX Coffee Mix.
2: Why nervyos?
3: Why na nervyos? Why na punaw? Pero it's a good point na ha ba yung nagagawa. Kung ang kapitan sa Mandalaga nagahambal nga daw wala papiho ang papilis ni Suntal nga ang ginapresyur iya karon ni DILG ang kapitan. Oh,
2: so amo na mapamangkot siguro
3: amo na to naglain.
2: Well, son kan to almo naguro sa Lunes ang kwan. Ang Suntal, mangkuton sila. Ano man din kamo nagpalabot sa reklamo niyo sa barangay ko sa DILG una. Kay kun una sa DILG bariskad eh. Tanong ta ko na no proseso, sino ang manager ka Suntal?
3: Oh.
2: Kag may duga do ang iban ga man siya.
3: Do may naman yung mahuan ka.
2: Kapari mahu siya, may conflict of interest na.
3: Hindi gani ka pa ubran DILG sa ulo braho, yung road clearing nga mandate na ginda nila. bakulod pa kaning gobra. Karon na huyak bilog bomba, mapatunga kas ay no ano.
2: Isa ka bilog bomba?
3: Oo. Bombahe ko, geng.
2: Okay. Mga thank you, Wilson, sa mga reports on.
3: Ay kasadya, nagsadyang balita ba?
2: Patay si Rene Batermonya, patay si Divine Adili. Kay bangun sang training, hindi tsakto. May ipakita kami ni Kaki 5 Eric, Ariang College Basketball Training. Sa beach man ginahimo, pero imposible nga malubos ang player. Ice in the board, ha? Ipakita na namo ni Kaki 5 Itan. Para may chidihan yung mga Kaki 5, there's nothing wrong to train your players
3: yes.
2: in the beach, Kaki 5 Eric, but the problem is, ano klase training? Is it a training that will strengthen their stamina and create a good bond among the players or will endanger their lives?
3: Ang hambalita Baldwin, niya nga mo niya nga training is to break the man from his there mindset.
2: There are so many ways to break the man, hindi man ma-endanger ang kabuhi isang tao.
3: Ang he break the man and break the soul and break the
2: ang
3: buwan
2: niya siya, it's gonna be a survival
3: correct.
2: Training. It's not a training anymore.
3: Correct.
2: But it is a survival that if you cannot survive, muna your ka. Soul will depart from your body.
3: Tiyan mo na, yatap ka. Doon namin ang imo mga tirada sa mga, your soul will depart from your body.
2: Tiyan mo na ang bali.
3: Mga tirada ng mga
2: to break the man within ang balko mo. No? So,
3: like
2: hindi, para may chindihan na ito, mga kakipay.
3: Mga literary
2: ang training na yung mga kakipay nga ginaistoryahan ta, why a problem ang training? Because rigorous training,
3: part na yung
2: preparation sa isa kamayong at timo. But, ang training, hindi man mabutang si Talita lang kabuhi sa imo players. Aryo, ano ginabi ang training ni Tabaldwell kumpara abis training sa mga chiling sa matag palabatita? Ano ginabi ang iya training? This is, ang quote, kakipamitan, ready mula? This is how college basketball, singaw, this is how you train your college basketball team at the beach. Aryo, kipamitan, sige be. Tira, eyes on the board mga kakipay. Eyes on the board.
3: Aray.
2: Steady yan, Itan. Study.
3: Up.
2: Balis puno. Nagaupod na kamo sa amo ni Kipay Berik. Kung gaupod kamo, tanawa nyo, kagikumpara ini nga training sa training nga ginimo nila kay Rene Batermonya kag kay Divine Adili.
3: Oo.
2: Naging kamatay ang duha ka mga players, no? So, Aryo, may training mag-gid sa beach gali because stamina mo para kabalo kang balas lain niya ang epekto.
3: Kay humok siya mo.
2: Humok siya.
3: Makatudo.
2: So,

0: care. Oh, akwaton mo mo pud mo amo na mga part kiri sa training para maka-develop bala sige na tawag nga team play. Oh, amo lang ni Galia kay 5 year ko. Oh,
1: tiway man is tubi nga kinanglan magkuha.
0: Isa beach man na.
1: Oh, nga nga pwede man lang din na.
0: Oh, tanaw mo. Mga mo amo nagaling ka training kay 5 year ko. Nan.
1: Na.
0: Tingin mo yun, butang. Nan, kakipabiriki, natural lang na yan. Yeah.
1: It is stamina and strength.
0: Stamina and strength.
1: Spirit of cooperation.
0: Correct, correct, correct.
1: Do teamwork, abi, teamwork.
0: Mag-develop ang new band, abi, as a team.
1: Oh, banding ka mo.
0: Do brother, o, tanong mo, bla. Amula na nga klase, training. Why man na sila mga higot sa tiilya kang ginapanlagan to sa tong alawad?
1: Siguro, bi, kuha na nga yung ginatraining to. Ubra siguro siyang bako.
0: Basi, seal to yung iya ginatraining? Oh, Navy seal?
1: Navy seal, siguro itong iya nga training.
0: Ibalik balatan para makita sa tagpalamati. Ta kay...
1: Nampawan kamera ko, Arina.
0: Arina? Kaya ang bal nilang training niya kuno yan, say, balas lang, it is too big. Mga tanong mablaw? Yung mga varsity player ni Kagipay Berico?
1: Oo.
0: Kay Bugat, kay Laguns, balas mo?
1: Bugat, kay kasalap-salap ka mo.
0: Arina, tanong ha?
1: Ti, ang ila to yan, lain.
0: Tatubig, yun sila yan.
1: Nga lang, pangilumos na. Kasakit man, oh.
0: All the way through. Tiyo, super way pa mang kagi champion natin niyo mo. Ang permim lang champion ni Tiyo, Lasal kag, no? Ha?
1: Huh? Way sila ka-champion ang atin niyo?
0: Oo, way pa sila ka-champion sa buong season.
1: Tiki si Tab Baldwin daw natamaan na. Natamaan ka pictos ng training ni Tab Baldwin.
0: So, tanawan nyo bla, the way sila mag-training sa mga players nila. Ti, kung namula niya nga training, do you think ba rin di ba terbo niya kang divine adiling na patay kay Pebrick? Uy, guro ah!
1: Ang tayog mo rin nga mga masakit rin, puling.
0: Puling? Kagti, of course, mga dehydrate ka kung kulang ka tubig.
1: Tiyan mo lang na da. Pero ibutang mo yung bata to sa lawod. Kag si Baterbo niya is a swimmer kay hambas nanay niya.
0: Sa gamay pa siya.
1: O, wala niya taga-agusan kami iya.
0: Sagad na maglangoy bata ko.
1: Waya siyang bata sa agusan, hindi ka balo maglangoy kasi dagat kami gilistar.
0: Ang problema, may weights tong tiil nila kay Pebrick. Kag may higot. Yung natural, di ka man yung Obra Mayoto, no?
1: Linibig pinya, pinya training nito, di pang basketball, do military.
0: Tisi nga, military style ina na overrated nga training, hindi pang college. Na tuya, okay lang tuya kagipay. Kaya tuya, test of stamina, kag strength tuya kagipay. Yes, gina-develop ang upper body sa mga players, bla?
1: Upper body, spirit of cooperation.
0: Oo, kag stamina.
1: Stamina mo. Amo man lang nang inalagas. Di kay ngambal ni Tab Baldwin, may nakita kong isa ka-quote kagabi sa TV, ngambal niya, nga, our training is unique because we want to break the man in himself.
0: Kagabi ang bata ni Joey Alas, Kaifer Alas nga player sa Ateneo.
1: Okay.
0: Kundi nagkanto sila sa bangkay to, bi antes dalon, nag-courtesy calls lang mo. Nagkanto sila bisa sa Iloy kag Statay. Gipalapitan gid siya kay Gaistorya, gipalapitan gid siya kag Inbutong.
1: Nga.
0: Kagin palayo sa gidikanan. Tiba si makasugid kun anon natabo eh.
1: Asuging kuha siya sang iyaman, sang taga-tiniyo man.
0: O taga, may somebody pull him up, out, no? Kuli kasi gila nun siya.
1: Okay.
0: Because basi bilang may mamuno ang bata.
1: Kay naka-agi man siya sang
0: hindi
1: amuna,
0: upod, health camp. Upod man to nila, upod sila to sa training.
1: Upod siya sa training? Ululupod sa health
0: sila.
1: Camp?
0: Oo, ululupod sila to.
1: So something is wrong, ha? Something is wrong.
0: So, I don't know, but investigation will be conducted. Sa bulig sa mga lawyers na nag-volunteer na mabulig sa pamilya Baterbonya.
1: Okay. No?
0: Ti, pananaw ko ni Kagipay Eric, do ka blessing na kasakit para sa Iloy, kiti sigurado ko damo ni mabulig sa ila. Ilabi na may nagahinyo nga buligan ang utod yung lalaki. Kaya mo lang ito yung dream mo. Tatlo ni sila puro lalaki, Kagipay Eric.
1: Ti, pero grabe, no? Ang...
0: sakit lang galing sakit sa Iloy kasi nga ginalagaan ko yung bata ko kaya ando binali sa gamay ang mag-basketball. Bisan ano ka budlay, ginabuligan ko. Sabi mo nung last nga message ni Baterbo niya kay nanay, ha? Nanay, padala mo na ako ng pera dito, pangkain lang.
1: Grabe, no?
0: Amo na nga, balya, buti ko nun sila, gusto niya man, may ulit extra sa nagurus kaon niya, eh.
1: Oo.
0: Pigado ang pamilya kay Fabric, 4-piece ganun isla mo.
1: Tapos may ara nga picture nga sang auntie sila mag-training, kundi daw nagkabanding sila sa resort.
0: Sulod siya sa lakyan?
1: Doon na huya siya, doon na out of place siya.
0: Doon na loaf.
1: Oh, kati kwan siya yan, baduy siya mo,
0: probinsyano siya.
1: Probinsyano siya. Di mga taga Manila, ito nga namin, mag Tinagalog, okay to. Pero pag Tinagalog, yan naman, paskinaray, akag daw si Nibono.
0: Oo, ti si Bono siya mo.
1: Oo, ti, daw, may mga picture nga daw gapalayo siya. Daw gapalayo siya. Kay hindi pa siya ka-gel maayo,
0: gadjas pa lang siya.
1: Gadjas pa siya.
0: Oo, grabe. Uya-uya. Kag may portion gani da nga gasakay sila sa lakyan, ginakantahan nila ni si Adili, si Divine Adili, bla. Gakanta sila sulod sa van going to Aurora.
1: Oo.

0: Grabe, no?
1: You know,
0: masubo. Ina, matamat na kagaguluwas na subong?
1: Hopefully, kaki Pabiyarik, ma-stop ang ammonia klase trading, endangering the lives of our young athletes.
0: And I think,
1: sabi mo, may duwata ka mga players, subong nga taga Taitong.
0: Okay.
1: Si Bulak,
0: Matineo
1: kag man? Si Brianna. Pero report kasi ba tunta, daw si Bulak masaylo sa San Beda.
0: Hindi na siya Matineo.
1: Hindi na.
0: Tumul siya ng tabo.
1: Si Brianna, I don't know kung din siya matupa. No? Wala ng takbalo.
0: Kay Matineo man siya dapat.
1: Kaya Tineo Blue Eagles mo. Tanong ko na ito. Kaya yung iban doon nag-suggest kasi nga nakakinukulbaan na guro because of what happened.
0: Kalain, no?
1: Kita mo si Abong?
0: Oo.
1: Babae ito. Lady basketball player to.
0: Patay man?
1: Di may takbalo ko nung kausa to. Pero amutong mga ginapas si Bangdan nila ang mga rasones.
0: Isang 2025, duwa na ka Ateneo players ang napatay sa ilang health camp. Subong duwa naman?
1: Mga kagay-five, do kolabo sa Tachempos program ta. Kita na ita sa Monday, of course sa Sunday, sa atong live coverage sa basketball, game number 5. Akig sila kay Diaron Fox.
0: Ganun ako, ginaremind nyo ko. By the way, kay Febil Jamit, namiyaw na ko hingagaw.
1: Sino?
0: Si Banjo Inulan.
1: Ah, ang kapamatisa?
0: Toto Banjo sa DNX Black.
1: Oo, kapamatisa?
0: Birthday niya.
1: Oy, happy birthday to Banjo Inulan.
0: Happy birthday.
1: Your boss sa DNX.
0: Tapos birthday man subong ni Nanay Kiting sang Borjok si Ford sang K5 University. Kag ang aton nga Foronians kag K5 University member, belated happy wedding anniversary si Mama Imalin Cordoba.
1: Sige. So mga ka-K5 kami sa K5 News FM. No, wala kami agenda ng ibang diya. Maservisyo lang gid sa inyo.
0: Yes.
1: So salamat gid sino pag-upod karong adlaw and congratulations sa Team Kabangkalan. May team building sila subong.
0: Yuhoy!
1: Daw mayo to, K5 Rick na pangita lechon to.
0: Para mag-enjoy ta na.
1: Salamat, salamat gid sino pag-upod sa pangalan naman ni K5 Reynel Alcantara, Ethan James Sarmiento with our station manager Rods Palma, Jean Shatita and K5 Colin Manzanares Cubia. Sa pangalan sa amon CEO and President Dr. Ramil Uy, ako naman si K5, Elgin Castaño.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
2: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend Supplement for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang gani carrots.
18: Hindi lang carrots, mga kauturan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
15: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Mas no.
15: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Sa tanan naton nga mga tagpalamati, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po nato ng aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sininga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Kabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
21: Of course.
20: Wala na iban nga ko na suplemento. Kung may gasunod-sunod, di, hindi pag-in mo na. Kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitawag hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, di guba ang kurason, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
20: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason kay iba niya gahabok na mo wala isla kabalo nga dugay na gali isla high blood kay wala ka pa check up ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid especially sa imong blood pressure kay kung ulihin mo na balaan way na nagdako nang imong kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
21: Thank you, Doc Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat ng mga LDL, they should be healthy in a way, no? Why? Because sila niga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing, kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
20: Pero kung bastante ang imo nga lawas sang antioxidant nga halin sa DTX 500,
21: kung bastante ka sa DTX 500, ka, layo ni siya sa magbugat, mabalik na sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Doc Ramil.
20: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
22: Yes, thank you, Doc Ramil, no. So ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy nga ang mga oxidized low density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amo ni ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy nga nagabara ini sa aton kaugatan. So in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So pagganahon niya ang aton nga renin, angiotensin, aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation, no? Or ang aton nga blood pressure. So kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So pagganahon niya ang ining RAA system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAA system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
20: La, plakaon mo muna para, no?
22: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system, no? RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
20: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
22: Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions, kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
20: Yes. Sa so, ibagit yung kwa na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw kag inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining itawag hypertension.
1: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natawag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglan tagid sa ginatawag antioxidant, no? So nasilingta na serving na balik-balik kaning baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mangga high blood tungod sang automatic ang ilang lawas nagaproduce ang vitamin C,
3: which
1: no?
3: Is a powerful antioxidant as well.
1: Na ang vitamin C ngay pares naton sa DTX 500 ngay sa mga kasahay sang antioxidant mga vitamin C makuwatan na sa mga citrus sa mga pagkaon, no?
20: Ang nami ya makainom ka may TC kay kung may TC ti isa lang ka may TC pulo na ka
1: pulo ka pungkan, no?
20: Pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakal man kanami sinakaon ng pungkan. Kag,
1: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
20: na nuts, ha?
1: Nuts kag mga green leafy vegetables
20: kung
1: ang vitamin A.
20: Kung kaon nga bukado, kung damo ka na butong, kaon ka man butong. Oh. May mga bulig na while nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka may TC, plus pamanan mo sang mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
19: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
24: Saan nag-inom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: gito. DTX 500!
20: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500 mighty C or pure C adlaw-adlaw.
22: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa mighty C nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty C adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong lawas kay ginapagwa ini.
20: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
1: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon na yung mga silula.
20: Ang muna gusto ko.
1: Oo, hubin
20: Sir
1: lang.
20: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oo, oh, sisinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
1: Oo, okay nga man. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi mag-tiga, hindi mag- Hindi dasig ba, sir?
22: Mahina.
1: So, kung hubin ang imong selula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Mel, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
20: Kung hubin ang korason ko, hubin ang tsura mo.
2: Oh, correct na.
1: Oh, correct.
20: So,
1: correct.
20: Kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man asan tayo oxidant, di ba?
2: Correct.
20: Di kita subong, no, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
1: Uy, kamahal man, Dr. Min.
20: Siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
2: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alin sa ampalaya, no, alin sa margoso, that increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or as ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
20: Dugang health benefits sa mga kautura na ito nga pala inom DTX 500, may tisikag purosis, siyempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
2: Makabulag.
20: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
2: Ikaw gali ang hoard
20: mas kalamay. Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imo lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
6: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
20: Pero importante, Sir Boy, ang ano?
2: Hamot ilok mo.
20: Hamot ilok mo?
2: Hamot ka, no?
20: DTX Herbal Soap.
2: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
20: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo.
2: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
20: especially sa guwa.
2: DTX soap ka na.
20: Yes. Kag, hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kasi siyempre, hamot ka all the time.
21: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo gaya ng fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag pabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay gidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat pa puti kay ang VCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
20: Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
7: Yes, DTX coffee mix.
20: DTX coffee mix.
7: Antioxidant, ha?
20: May amarguso.
7: Mga pita, ti, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Hugasan, Sir Boy, tapos na paligo, tinlo ng lawas, makinalan, tinloan naman ang imo nga mga selula.
20: Tumarkasan. May amarguso, may disugard sugar cane.
7: Yes, DTX coffee mix.
20: DTX coffee mix, Sir Boy.
21: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar, kampiyon ang tamis, and healthy and natural. That's why, kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee, pero kung gusto mo
20: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free.
21: Sugar free.
20: Dili free sugar.
21: Hindi niya kagulang niya tawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
20: DTX premium. DTX premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan, tungod kay ang mga ingredients, mahal-mahal man katama.
21: Si Sir Kevin, niya may-ari niya may ginadugan pag ginisa sa DTX premium. Anong niya ginapuga mo, Sir Kevin?
22: Ginapugaan namun sa duwa ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namun nga D3 bio sa DTX premium, no, Mr. Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naga-creamy
20: pag gananam siya.
22: Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
20: bulletproof coffee na eh.
22: Ang amon immune system may back up na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Klinika D3 Bio.
20: So, amo na suggest na to, Sir Kevin, sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablok ha. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
21: Ano nangalan niya na son?
20: Siyempre, DTX 500 liniment.
21: Bantayan. DTX 500.
20: Ito na rin change na. No? Kung may ara man amo na, tindi na amon nga produkto.
22: Mas gin pa epektibo.
21: Mas gin epektibo. No?
20: Yes. So, amo na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
10: Sisa ka daw kapila ka mag-inom
9: sa
10: DTX 500.
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
10: Subong, kamusta?
9: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginibatsa.
8: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo. Ti inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
25: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
8: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
26: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City. Atubang sa DLDT McKinley Street,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Calibo Reventor Building, Osmeña Avenue,
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, Kilid sang LBC,
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
10: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
26: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
11: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3Bio, ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
12: Talk ni Doc!
21: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
11: Damo na hadlog, sir boy, sang tambok.
21: Mm-hmm.
11: Kay ang coconut oil,
21: mm-hmm,
11: is tambok.
21: Mm-hmm.
11: Pero ay sila madlock sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. E kung wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components na amo ang lipid, 40% sir boy, no, ang function sina. So deserve as structural components ang aton nga cell membranes.
21: Meaning
11: pa, si ga function siya as energy nga energy storehouses, kaga function siya as important nga gitawag signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila magintindihanay. Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3Bio, may ara ka sininga D3Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Di ang ato niya Clinica D3Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy.
21: Mm-hmm.
11: Para ma-absorb ang vitamin E sa imong gut,
21: mm-hmm,
11: no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amo ning nakanami sang gitawag D3Bio kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas. Mm-hmm.
21: Correct, no? That's the effect of D3Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag, mm-hmm, Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausasang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, mm-hmm, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3Bio, yeah, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3Bio.
11: Sa Clinica D3Bio, sir boy, Doc Sam, siyempre ga-provide ni siya sang gituwag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan niya mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gituwag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Di siyempre nabalaan na to, sir boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gituwag selula.
21: Na paggabi, no? Ka-importante.
11: Ginaprotektahan niya ang buhi
21: nga selula.
11: Nga selula.
21: Uh-huh.
11: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane,
21: ay, sus,
11: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gituwag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gituwag fatty acid nga makita mo sa D3Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
21: Correct,
11: no?
21: Tinilipon na sulod, patay selula.
11: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
13: Pati diyan mo, Doc, exposed,
11: oh,
13: no?
11: Oh, exposed.
20: dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
12: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio kana, ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Physio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mabagats mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C, mapalis sa mga butika.
26: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
20: Kadto sa mga dugang nga mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato Sir Boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
16: Wow.
20: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits Sir Boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti may ara ka anti-inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabisgid ang antiviral abilities.
16: Wow.
20: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga, sana, nga sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagin niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kuka, according sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagin ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
17: Ang isa pagin, Sir Boy, kanan mo yan ko sa Clinica D3 Bio, kaya nagnumbo ang kilo ko sa, ang timbang ko sa kilo, Sir Boy. No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nakatumar gali sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Chan, no, nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya ang aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no, kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
16: Kung baga,
17: pin kang hormone, Sir Boy.
16: Sir Kevin, ano pagit?
22: Ang manubo nga number of chains, Sir Boy, no, nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no. Ano ining MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no. Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no. So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptake imo paminsaron nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-detribayo, luwas sina, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia kag Alzheimer's disease.
20: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom ditribayo indi ka malipaton Sir Boy.
26: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon kay istasyon.

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, may libre di pa niya, Gunners?
2: Oo, ma'am. Libre sa kabantay ko sa pasyente.
1: Wow, ay, Konami. Galit din, no?
2: Ay! Ay, oo, ma'am. Ay, kabalo, kabisan private kami di, pero gata, ganyan kami sa libre nga pagkaon. Pero hali na yan sa gobyerno.
1: Ay, hala. Uyabaw, salamat, Gunners, ha?
2: Ay, oo, bala, ma'am. Ante, sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
1: Sino nga Banahon, man?
2: Ang pasyente, eh. Hindi ba naman mo siya?
1: Ay, hindi, nurse. Ah.
2: Uti, ano man siya gali?
1: Nobyo ko pa lang na, nurse. Eh, wala pa kami makasal.
2: Ay, agay sa nasayahin, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: Sadiin kalin.
1: Ah, naglagaw-lagaw lang kadali, Boss, ah.
0: Bumayo, eh, kay galagaw-lagaw ka lang.
1: Kabalo ka, Boss. Ginalingaw-lingaw ko lang ako ang kagalingon, ah.
0: Eh, kagaan naman.
1: Kay kada magtulog ko bala, Boss?
0: Oo.
1: Ginakuhit ko sa ngakunubya.
0: Oh, ayaw. Hindi ka pa. Mayo gani nga kada kuhit sa nubya mo, pangalipay ka mo dayon.
1: Ay, wala man sa akong problema kung pangalipay, Boss, ah.
0: O tinga sa tunos ang istorya mo, daw ga problema ka pa kay ginakuhit ka sa imunubya.
1: Problema, gid, Boss, eh.
0: Nga gani.
1: Kay lima naman katuig nga napatay nga kunubya.
0: Buisip!
1: Amo nang problema ko, Boss. Kita mo, hindi ko kisa katulog kay may nagapanuok, may gapanguhit sa akon. Abi ko gani kung ikaw lang niya, eh. Sus, hindi gali.
0: Animal kay mo, Boy Ramon. Amo na guro, kay may sala ka sa nubya mo.
1: Ay, wala ko yan sala, Boss, ah. Galing lamion ang ikuguro. Kita mo, bisan patay na siya, ginapangita yap ako.
0: Boy, set kay mo, ya Ramon.
1: Tuod man, Boss Rocket.
0: Abi, change topic kita bala.
1: Ah, di sige, kagano man ang change topic ta, Boss.
0: About sa mga karelasyon ta nga napatay na.
1: Amo mo nang ginastoryan ta subong, Boss.
0: Ati mayo balan mo.
1: Tinga ma change topic pata.
0: Eyo taniya ang istoryan ta. Kon kamusta na subong ang away sa gobyerno?
1: Ati amo man na Japon, Boss, ang away sa gobyerno, ah. May lakot mo na Japon nga politika. Nag-away na sila, Boss, tungod sa isa lang gid nga rason.
0: Ano? Ano ina nga rason?
1: Tungod sa letter P.
0: Wow.
1: Man, manamit kita bi ang P, Boss, eh. Madimat kagid.
0: Kag ano ina nga P?
1: P, as in position.
0: Mm-hmm.
1: Kag kun ara ka na sa posisyon, may ara ka poder.
0: Basa dyan sa dino.

0: Senator Tito Sutab.
1: Ano man, Congressman Bonjing T.
0: Kamusta ang liderato sa Senado, ha?
1: So far, so good. So good, so far.
0: Pero kuan, all I can say, nga maghalong kagida, ha?
1: Kaya nga maghalong ako. Oh, kaya kong hari na.
0: Bisan pa. Basta maghalong ka lang da, ha?
1: Eh, komportable ako kanal nga partner ko si Senator Pinky Locsin.
0: Ang kaya kulob nga senador?
1: Ba, ano ang vote mo si Lingon kung Congressman Bonjing?
0: Ang vote ko si Lingon, nga doble kara.
1: Ano nga doble kara?
0: Ang chicks boy bala?
1: Oo. Pati, oh, guwapo mo siya mong. Amo na nga chicks boy siya.
0: Chicks boy. Pwede sa chicks. Pwede din sa boy. Pero basta halong kada sa pwesto mo bilang co-leader sa Senado. Kibasi kibot ka lang. Kulitahon ka nila. Sa ako niya sa Kongreso, sobra tripod ang kaupod ka na kasuporta sa akin.
1: Pati mayo eh.
0: Mayo kit eh. May kakontra man lang pila. Pila man sila kabilog. Wala ka nikalabaw 30. Sa 3-18 kami kabilog ang kakontra sa akon. Hindi makakatanggap ng malita.
1: Wah! Sadya-sadya, ino. Wah!

0: Kumusta ka na, Earn?
1: Tapos na sulat na lang kung ngalan ko.
0: Ngay? Tapos ka na, drawing, pero ulihin sulat sa ngalan mo?
1: Kay kunlaway ang drawing ko, hindi ko pag-ngalanan. Kay gunami, ngalanan ko.
0: Bakit ba?
1: Ikaw yan, Angelina Hao.
0: Ay, tapos naman eh. Waiting na lang kuya Gani isa pa, Mahaw.
1: Hala.
0: Nauna, gidang duwa ka sa tab, tapos pa? Tapos nagwapa sila dayon?
1: Hala? Mabalik man na sila, guro, kung mabalik si mama. Kati, ma-explain tanga daan sang oton na drawing.
0: Nami-namiyong kagidya ka rin niya. Ako niya nga pag-explain niya.
1: Akon man para makakwata very good pala.
0: Kay kun mag-very good ko, pabailuan ko niya tayong pagkaon akong drawing.
1: Hala. Pwede lang na, ha?
0: Pwede kit, eh.
1: Natisikya. Tapos na ko drawing. Ulat na lang tanga mabalik si Ma'am Burakday.
0: Namitani. Dasikol lang sa mga classmates ta. Explain para tasig lang matapos. Dayon, makinananay na.
1: Hala.
0: Kag mag-amo niya, Permia. Hi, Permig. Good day present to Sunday school nga Lunes ang klase. Kay may libre na pa, Ma'am.
1: Hala. Ja, ino.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatean.

0: Dugay ka na gali di Jaguar na admit?
1: Dugay na, boss.
0: Ando na ka dugay?
1: Naglabay ng kalag-kalag. Pasko, New Year, Valentine's, Korisma,
0: oh.
1: Libre Day. Kagsubong, dugay-dugay, Independence Day naman, pero arep ako di Japon.
0: Wala hindi may nagbisita sa iyo.
1: Wala kayo. Layo man to akong pamilya mo. Wala man to sila. Kabalo ko kung di na ko subong.

0: away sila kapalo. Nga, taga diin kagi daw.
1: Taga Batanes?
0: Bao, sa ulu-ulu man gali isang mapa ba?
1: Oo, oh, sa babaw gi kami, bay.
0: Ay, ahay. Di si Hugakom langgid ang pamilya mo dire?
1: Oo, oh, siya langgid. Pero wala man siya labot sa akon.
0: Eh, pasiguro kontrahanay ka mo.
1: Hindi man. Ikabalo man sa ganing nga na-admit ko, dre. Pero wala, naging siya kado-kado, dre.
0: Ate, isa sa inyo ang lain batasan, eh. Kung hindi ikaw, basi siya.
1: Siya kidya, eh. Kaya siya niya nakaangat-angat sa pangabuhi. Pero daw, wala gid siya kadumdang magbulik sa akon.
0: Eh, di wala gid siya siguro plano gabuligan ka.
1: Wala eh. Ikaw may harap ha. Dugay na ko din nakagawa. May pagani guro kay bisa hindi na pamilyahan ha eh. Mabuligan mo pa ko de.
0: Uhala. Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Napadalaan mo ang duha? Tito Sutab kag Bunjing Te?
1: Paldo na to sila, Mr. President.
0: Good.
1: Pati si Pinky Loxing katilaw man to.
0: Inna iya. Agod nga wala balasang sabit ang aton nga galawan.
1: Dalog pa to sa tugabang, Mr. President.
0: Good again. Amo na gusto ko yung matabo. Para tanan tanga plano, matigayon.
1: Kagkita man Japon ang makabinipisyo.
0: Very good gid, Yusuf Castre. O gali, ikaw, ano na ang mga napundar mo?
1: Apat ka balay, Mr. President.
0: Kag sa diin ina nahamtan?
1: Isa sa Luzon, isa sa Visayas, kag duwa sa Mindanao.
0: Ha? Nga duwa gid sa Mindanao, how?
1: Eh, kay siling ko, basi pila kadlaw mag-separate ng Mindanao sa Pilipinas, eh, kagtaugo na ini nga Republic of Mindanao. Di ready na, kuya?
0: Ay, ala, sadya-sadyahin, no?
1: Yeah.

0: Anong natabo, Mami Kayot? Anong natabo?
1: Abi namon gani. Nagapangalipay na kami.
0: Ay,
2: Ote.
0: Hala?
2: Ano nangyari, Insan?
1: Imbes na kalipay, kasobo, gali.
2: Oh. Ano nangyari, gani? Napatay si Norbeng?
1: Juta yan lang.
2: Oh.
0: Ano?
1: Oo. Kung wala namon dayon mahingagaw dala sa ospital, ay sos. Base na dayon na nagid siya.
0: Hala, naano siya, Mami, ha?
1: Ay, hapuon, gali ang tonto.
2: Oh.
1: Tamtangga.
2: Napanamit ka mo. Nalipog siya.
1: Ay, hindi, ah.
0: Bikwa mo na. Ano gali, Mami?
1: Samtang galakat-lakat kami nga tatlo ni Mari Marites, ginhapo siya ya. Sos, kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila ya.
2: Akala ko gani, may birto ng bulita siya.
0: Oo man, Mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya, bolitas.
1: Ay, expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya, bolitas. Pasi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugaat sang bolitas nga ginadala-dala ya. Heh, makin mo nga, tag-isa kuno kakilo nga daantong kada isa?
2: Ala, grabe no? Sadya-sadya, no?
0: Sadya-sadya!

Sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Kasi si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: TTX, TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: TTX Coffee Mix. TTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Sa una,
4: pwede magid ako sa akong body odor. Buya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa TTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga pa. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
17: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
16: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, at tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
0: Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kalikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginamatyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiyan nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
24: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
26: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
25: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Number one, hit music station 101.5.
30: 101.5. K5 News.
31: This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
16: Last year, iba nga experience nga COVID ako na-experience yan, Sir Boy.
15: Mm-hmm.
16: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
15: Mm. Pulmoy-poy ka.
16: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaan laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa yung pamatsyag. So, kung lantaon mo, no, 36% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Nablang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
15: Negative na.
16: Why
15: na
16: pero, na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon, mm-hmm. Lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
15: ibang effect.
16: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod mm-hmm. kayo nakabalon ako sa ano, sa sikrito,
15: uh-huh.
16: Before after grabe inom sang ano sang Ditribayo Sir Boy nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue. Correct. After 2 to 3 days dula na
15: na.
16: Brain fog, kisa imo nga heart palpitation.

0: depression. Ang malain nga epekto pa gid sa post COVID symptoms sa Sir Boy, kining depression,
1: depression
0: or anxiety.
1: Anxiety kulbaan ka mo.
0: Tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
2: D3Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof niya grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na. Mga patay na nga tissues. Nga way tani labot. Why ganita ni labot galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
2: D3 Bio!
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
0: So pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
2: D3 Bio.
0: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya ang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imong brain. Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang gitawag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
4: Di ka paminsan mayo, do.
0: Di wala ka focus.
4: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
0: Kaya ang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants. Ang gallic acid kag ining gitawag pyrolic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na koy lanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio, no. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:01 sa ngagang.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo na may punto.
6: 11 Mbps.
5: Iniang
6: 11 Mbps.

morning. It's a Friday. Larga bola. K5 Eric Tenerife checking in for 11 Mbps. Pizza 12, bulan sang Hunyo, tuig 2026. In behalf sa aton regular na angkorman, K5 Jean Paul Generoso, still Eric Tenerife, hasta kita sa takna la una mga K5. Sadya nga udto ini. Loaded kita sang balita. Kag-load na kamo mga K5. Eyes to the board na dayon. Kay karon ma-miss nyo ang mga dalagko naton nga mga balita. Masadya nga udto mga K5. Kape nga wala nagapanerbiyos, nagadala sa aton sang oras, alas 11:03 sa aga. 11:03 in the morning, hindi ka magnerbiyoson. DTX Coffee Mix! Larga ba?

mga update, dulong naton sa inyo mga K5 Subungaga. Langgabang dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Waay gid mapunggan ang kainit ni Nonoy. Waay mapunggan dito sa syudad sang Sagay. Live-in partner, gintibatots, ginbatutan niya ang asawa niya, pati ugangan niya, gintibatots niya, batuta ang sintensya. Bantayan dugay-dugay. Tungod kay Independence Day Subuhong, mga ka-K5, bantayan ang aton special report on the Independence Day of the Republic of the Philippines, mga ka-K5. Alas 11:30 karon magasunod ang balita ni K5 Wilson Villena. Dalon tang balita, parte sa pag-arangkada sang DILG kahapon. Unsa may hinungdan? What happened? DILG, boss, sir. Here we go. K5, Eric Tenerife, QFD. Pagkatapos ang aton nga Mighty Scene newscast, mga ka-K5. Nabatian na ninyo ang balita nga ginaban sang Estados Unidos ang pagpasulod sang Blue Crabs dito sa Amerika. Kabalo ka mo ano natabo? Biktima sang Baltic nga pukot ang Blue Crabs. Nangakig ko nung mga kano kay imbis nga Blue Crabs ang kwaunta, may paman nga dolphin. Bantayan nang dahin sa dolphin, Blue Crabs biktima. Dugay-dugay, bantayan. Alas 12:20 mga K5, bantayan sa aton nga roll call sa mga salawayon, Kabankalan City Water District, ready. Bantayan mga K5, alas 12:20. 12:30 karon mga K5, maarangkada sa liyada sa kahanginan, Berto Gakit. Maarangkada si Berto Gakit kay may nanay nga nagreklamo, ninano niya ang coach sa ako nga bata man, malig ganing bata ko, push up gidayon, 200 kabilog, nga hindi pwede 5 lang haw. Amo ining mga balita nga pagdalo naton sa inyo, Subungaga Plus, makanta kita karon, makanta kita, kag maluto kita sa aton nga panyaga. Tungod kay Biyernes Subong, ang mga mister, bakli nyo na sang extend food supplement. Sa nagadunglay kag nagalupay-pay, pwede pa maguntay, extend food supplement. Daw poste sang Noseco, pwede himo on halayan, basta mag-an lang.

0: Tres completos ricados, mga ka-K-Fan. Happy birthday, happy birthday! Nanay Kiting sang Borjok Seafoods and Restaurant sa Bukana, Ilog. Nanay Kiting, happy birthday! Ari, yan itingo go?
1: K-5, good kuya.
0: Si Nanay Kiting nga. Nagapang yung birthday ya ba? Ma-birthday kami na karoon ni Boss Kinet, guru ay. Nanay Kiting, happy birthday! Happy birthday, Lunita Nining Suyon. Diraman sa Ilog. Happy birthday, Nining. Binalay by Queen sang Southern Negros. Happy birthday. Belated. Happy anniversary. Hi. For Onions, K-5 University Officer, Ma'am Imaline Cordova. Good morning. Larga bola, mga K-5. Antes kita mag-arangkada sa kahinan itan, maluto kita, nainoy, maluto kita. Pagwaanay nga kon minoda itan, maluto kita mga ka-K-5. Prituhon anay ng isda. Hapinan sang kalabasa. Butangan sang panakot. Imbisabaw, butangan sang coconut milk. Butangan sang utan. Sampawan sang nahugasan nga pitsay. Pagbukal, dayon mo pangilay. Luto na ang sudan. Langgabang kadasig na pagluto panyaga. Mino ni K-5-Erek, subungaw to. Pinirito nga isda, ginhimo nga laswa. Kung sa Tagalog pa, panawag sini, dining-ding.

Yes! Mga ka-K5, today, nag-celebrar kita sa 1-2-8, larga bola, 128, ka-tuig. Nga pagdumdum naton sa aton kahilwayan bilang isa kapungsod. Nagapamati si Ma'am Esperanza and Jolie kasi Leonardo Riloso. Mga ka-K5, we become the so-called independent country in the Pacific sa isa ka celebration sa tong Hunyo 12. Tan bakit itan na tanalinuto, tan nagbaho, tan nasunog. Oh, na bakit na ni itan? Naga-independence day na ko ta, nagaluto ka pa itan, Diyos ko. Masunog na karunoy, masunog noy. Makaon pa kami ni Boss Kenneth Mala. 128 days ago today, on June 12 of 1898, nagsaka sa iyang terasa si General Emilio Aguinaldo. Sa iyang pagsaka sa iyang terasa, upod niya, mga ka-K5, ang mga kilala nga mga figura sa iya nga grupo. Ara si mga ka-K5, upod niya ang mga general sang Amerikano. Nagupod sa iya para magtindog sa terasa nga magasignify nga hilway na kita, nga isa ka pungsod. Now, mga ka-K5, ining adlaw ginadumdum naton sa naghambal si General Emilio Aguinaldo, we are free. Although mga K5, ginadibatihan ta, ice on the board, ari na kamo, ice on the board na. Ginadibatihan pa kung ano gid kita kahilway, mga K5. Dapat gid naton dumdumon that at one point of our history, mga K5, nagpakig-away ang aton nga mga ninuno. Nagpakig-away ang aton nga mga baganihan. To see to it that we secure the thing called liberation and freedom. Tandaan gid naton mga ka-K5, nga ang istorya sa Pilipinas nga gintahi pagi sa bandera dito sa Hong Kong. Ang gintahi sina amo ang pagtraidor, ang pagbaligya, kag ang ginatawag naton political machination o kon ang pagdihon-dihon sang aton nga mga pagpadalagan sang aton pamulitika. Si General Emilio Aguinaldo, mga ka-K5, nag-ako nga siya ang nagpapatay kay Andres Bonifacio. Andres Bonifacio is a leader, the poor man from Tondo and the rich boy from Kawit, Cavite. Bonifacio the poor man, Aguinaldo the rich boy. Sa isa ka convention, mga K5, the Tejeros Convention, nag-eleksyon sila sa 1986 kung sinong manging presidente sa revolutionary government. Napierde si Bonifacio, although siyang very popular, napierde siya tutukinit kabalo ka nga, nang hatag siya sa duwa ka litsi nga bugas, sa mga nagbuluto. Sadto pa lang at tsimpo, both buying na ang istorya sang Pilipinas. The rest is history. Bonifacio was defeated. Napierde si Bonifacio and instead of being appointed as president sang ilang grupo, the Katipuneros, ang nagpresidente si Andres Bonifacio. Nagpresidente si Andres Bonifacio. Langga ba nga, itan, but na nung swertis ni, si Andres Bonifacio, ginimo lang nila, sekretary daw DILG. Pero hindi ni siya DILG, siyang bakulod, tok gapo niya nga daw, sugaw-sugaw to, no? Ginimo lang nila, DILG to, si Andres Bonifacio. Si Aguinaldo, ya presidente,
si Bonifacio DILG. Sa nakapungko na DILG si Andres Bonifacio, kin-question naman sa isa kal upod ni Aguinaldo nga nag-apelyido makapagal. Nga nag-DILG na yan, Secretary of the Interior niya si Andres Bonifacio, hindi ganina si abogado, pahali na. Ginpahali nila si Andres Bonifacio. Kasi si Andres Bonifacio nagreklamo. Pagreklamo niya mga K5, ginpadakop siya ni Aguinaldo. Kaginpadala sa Cavite, along with his brother Policarpio. Ginpatay sila mga K5 sa bukid niya kung tawgon, Mount Buhi, mga K5. Sa lugar niya kung tawgon, Subong, Maragondon, Cavite. Dira ginlubong si Andres Bonifacio, kagang niya utod, nga si Policarpio. May mga 13 pa sila kakaupdanan ng mga leader kag mga opisyal sa mga katipunan na heroes ni Bonifacio pinamatay. Kaginlubong naman sa isa ka lugar antes ng Maragondon. Ang lugar amuna Subong sa Cavite ang ginatawag 13 Martires. Kay dira ginlubong mga K5 ang 13 ka martir ng mga grupo ni Andres Bonifacio.

Mga ka-K5, pagsinggitan ni Andres, ni Emilio Aguinaldo sang 1998, we are an independent nation. Ulihin na lang na sa tulang singgitan, ang una-una gid, the real cry of independence, nagsugod mga K5 sa isa ka kuweba. Sa isa ka kuweba, kakuntogon, Pamitinan Cave. Dito sa San Mateo Rizal. Mga ka K5, April of 1895. Ang una gid nga nagsinggitan mga ka K5, amo ini ang grupo ni Andres Bonifacio when they all said, we will fight the Spaniards and become an independent nation. So that by August of 1896, mga ka-K5, si Bonifacio gintawag yang iya mga grupo, pati ang mga grupo nga katipuneros nga upod mismo ni Emilio Aguinaldo, nagkadto sila mga ka-K5 sa isa ka lugar kag nagsinggitan, gisiyon tang aton mga sidula, simbolo sang aton pagbugras sang aton relasyon sa mga katsida, and that was the time where we call the cry of Pugadlawin. 1896, duha ka tuig nga mga maragtason nga tinuig sa istorya sang Pilipinas. Those are the cry of the poor, mga kaibigan. Wala gid pamatian. Wala gid pamatian until ang manggaranon nga si Emilio Aguinaldo, kamputok may espada. Si Bonifacio talibong lang mo. Kay ka Aguinaldo ya espada gid ya. Naka-uniforme siya, may kalo sa gwapo. Si Bonifacio ya kalo ya buri lang man pigado, taga Tondo kargador. Mga kaibigan. Nagdaog si Bonifacio or si Aguinaldo sa mga eleksyon. But after he won, naglakad siya sa Hong Kong. Kag dito sa Hong Kong, nagpaliwaliwang lang gabang yan. Nag-bakasyon siya. But in fairness to Andres, to Emilio Aguinaldo, dito sa Hong Kong, sila niya, maubra kita sang aton nga Philippine flag. Oh, so nagubra sila sang aton nga Philippine flag dito ini mga ka-K5 sa Hong Kong ginubra. Okay? This was in Hong Kong when they made everything sa aton nga bandira. Okay. Mga ka-K5, dito man sa Hong Kong, ginhambalan ni Emilio Aguinaldo si Julian Felipe nga mag-compose ang isa ka kanta nga amoy nasubong ang aton nga Philippine National Anthem. Mga K5, ang una-una natong nga Philippine National Anthem, wala lyrics. Daw karaoke, abisyan. Etan, ipabati ang original nga Philippine National Anthem. Tira!

Tantan, dali lang, tantan. Relax tan. Ang instrumental, anay balatan, wala lang anay, isang mga tira-tira na balatan. Instrumental, anay. Instrumental, kay Julian Felipe lang, anay balang. O, tira!

Pagkatapos kumpuso sini mga K5 ginpatokar ini for the first time sa terasa ni Emilio Aguinaldo. Subungkit nga adla 128 years ago, ginpagwa ang aton bandera, ginpatokar ang musiko nga wala sang lyrics. However, nakitaan nga daw kalauay nga lyrics. And so, may isa katawo nga nagahingalan sa kay Jose Palma. I don't know kung anong relasyon niya sa station manager namon kay Kuano, kay Rolls Palma. A man named Jose Palma, who is a poet, nagsulat sa isa ka binalaybaying. Kagang binalaybay, ginsanto niya nga daw amo-amo gid nga pwede magamit sa kanta sa lupang hinirang. And so, nakita ni Julian Felipe ang sinulat ni Jose Palma. Ginhimo niya nga official lyrics kag sa kinat sila mga K5. Yari, ang kanta Philippine National Anthem with lyrics. Ang music gintukar kay na instrumental ni Julian Felipe, ginbutangan sang lyrics sa isa kabinalaybay ni Jose Palma. And we have now a lupang hinirang Spanish version. Itaan, tira!

0: estrellas y su sol. Tierra de dichos.
1: Ok, mga ka-K5. On that song, amunang una-una tangalupang hinirang, kinat sila. Sangulihing, hindi kinsindi mga Amerikano. Ng Amerikano na, hindi kinsindi sila. Sila yung Amerikano, biobrahin naman na. American version ng kampanya. Pilipino kita, pero Pilipino, ang una-una tangalupang hinirang, kinat sila. Nilingin ka noong hindi ko kayong hindi ng tira del mundo. I-hear si Tom ka na, no? Patuto mga mundo-mundo to. Hindi kayong hindi ka noong. Ngayon brahe Ingles, may ara kita lupang hinirang ngayon Ingles. Itan, may in Ingles kita. Tira. Abe. Merlita Malbas mayong aga.

Okay, mga K-5, Land of the Morning. So mo'y naas na subong, ara naman ang aton nga bayang magiliw. So ining aton bayang magiliw nga mabatian ta subong kag ginakanta nga nagatisog kita. Kamot aras to o. Nga si Little Bossing kinito ay magkantas ni kaning kilid dito, Boy Scout ginasyang kasubong na, inibla kamot subong na, eskulahan, kakatana ka sa plug. Ang unagit sina is instrumental. Ang dason kinatsila ni Jose Palma. Ang dason niya sa Amerikano, kaya di sila kainsinding, ito yung nalibak niyo kung miskantaw, yun ubrahan ng Ingles, hasta subong nga nagtinagalog kita. So that's the evolution of our music, mga ka-K5, as we celebrate today, the Independence Day. O galing sang una nga aton nga Independence Day gintuon nila sa July 4, timing sa 4th of July anniversary or Independence Day sa Amerika. It was only in 1942 mga ka K5 nga ginislan ina siya. Ginbalik sa July 12 kay amo ginaya ang aton nga independensya more or less diri sa pungsod Pilipinas. Okay, class. Gets nyo, class. Langgabang. No, jutay class. Nagkataos classroom. Tas bungaw. Johnny Ohano, mayong aga. Annabelle Santisteban, Bings Delphins, Tidi Pulso, Kamudira Tanan. Larga bola! Philippine Standard Time, alas 11:26 ang aga, oras nala sa inyo sang Mighty C. Ang imo nga alkaline nga vitamin C, pwede mo mainom. Damuon mo, wala gasulabang imo sulok-sulok. Paborito nga ilim nun ni Donar sang Baguio City. Mighty C!

Ok, larga bola! Sang nagligan nga adlaw mga K-5. Eyes to the board. Dito sa standby na Wilson, standby na. Dito sa siyudad sang Sagay, ready ka itan. Let's make it very quick. Sa Sagay mga K-5, may isa ka mag-amay, bata nga babae, ang iya amay, ang gintibatots, ang ginbatuta, sang ila, sang live-in partner, sang babae. Mga ka-K5, wasak ang mouth sang babae. Grabe, ari sa ospital. Wasak man ang taludtod kag ulo sang tatay. Ari man sa ospital. Itan, ipakita ang picture itan. Very quickly. Ing resibo. Tagay resibo. Eyes to the board, mga K5. Kung sino ka man na ang gintibatots mo gid, nga ginbatuta, arang yung gamit nga batuta, mga K5, makita ninyo. Ara ang batuta. Salsalon ang tibatots. Eyes to the board.

0: Ara siya mga ka-K5, makita ninyo. Ginhampas ang ulo sang babae. Ginhampas ang ulo sang amay. Na ospital. Ay storyboard, tanawan nyo maayo. Sa amuni nga tiyempo, hindi tasagi pang hampas. Kaluluoy, kaluluoy. Bantayan ang detalye karon dugay-dugay, igadulong sa aton ni K5 Ariel Apas. Etan, pwede na mapakita tanang picture sang biktimatan. Pwede na, pwede tan. Ara ang amay. Nagahuyango sa ospital. Ang iyang ulo na igo sang tibatots batuta. Ang asawa itan, ara ang babae. Ang guya nadusak sang paghampak sang batuta. Ang suspek ginapangita paniitan ang iyang itsura. Yari ang suspek. Alyones Lionel Luzada, June 9, nadakpan sang sagay PNP. Nga ang ginhampas mo ang babae. Nga ginhampas mo ang ugangan. What happened, mga ka-K5? Bantayan ang kompleto nga detalye karon dugay-dugay sang pagsulod ni K5 Ariel Apas. Ayos, larga bola.
1: K5 Eric Tenerife, Puerti.
0: K5 Wilson Villena ready na sang iyang balita, mga ka-K5. Subong nga aga. Ang balita nga sang nagligad nga adlaw, ginhambalan diri sa K5 ang reklamo sa mga pumuluyo sang Purok Carvic, Barangay Mandalagan. Nga may isa kuno ka tawo nga nagkadto sa ila lugar kag nagahambal, "Today is the last day of your tubig. No more bomba, no more tubig." Naglibog ang ulo sa mga tawo. Nadala ang ngalan sa DILG. Langgap ang nanawag ding DILG kagapon, naglecture, nangakig pa. Ano gid ba lang natabo? Ano ang kompleto nga detalye? Parte sa mahiwagang bumba sang Carvic Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, ano ang follow-up story sini? Ang dami, kay gapamati ang DILG.
3: Grabe, kapakataw kay Sir Derek. Kay Sir Derek, grabe ni ang kinagapot to, tungod lamang sa isa kapilong bumba dito sa may Puro Carvic, Barangay Mandalagan. So una, iniana yung problema na itong bumba sa naglapot naman kita sa issue with the DLG, kay Sir Derek. So gin-interview na ito si Yapo.
0: Yes.
3: Kaya kung kin-check na ito, nga abala si DLG ang nagpapanaog sa order, batok sinis si Iyan, at sila yun din niya reaksyonan ining reklamo sa suntal, no, na amunin ka private company na nag-iya sinisang na tuta kay Fire Eric. Karon sa pagpanaysayon sa ato ni punong barangay Paul Anieve, nagpalapit na kali sa iya ni God kay Fire Eric, no, June 4 to be exact, ang pinaka mga persona pa kay Fire Eric, hindi pa ni siya si suntal mismo.
0: Sino na
3: yan? Palapit ng mga persona pa nga nag-claim na nabakaga nila sa ang ining mga property under sa suntal nga, ano, suntal company kay Fire Eric.
0: Okay.
3: Karon si punong barangay, hindi iwayayag in-give na sa Eric kay Tapsine, although may aragas sa ginapakita ka papel kay Faberic, galing hindi pa siya maka-identify kung dala inang bumba kay Faberic nakasulod sa buta bukod sa titulo ang ginapakita nila. Now, ano kinubra dahil after? Veliwat kay Faberic, ang tanatana na kay Francis na maliwat ang papel rason, kung maana doon kaya na maliwat kay Faberic, tugtog sa nakalapot, nga nagreklamo na ining suntal sa may kwan, sa may DILG, at kung gila yun nga maaksyonan ini ang kwan, ang reklamo kita ni Rick, no? Actually, may pahayag kita dira sa kay punong barangay kay para mas klaro pag hindi lang ato yung diskusyon.
0: Wilson, ang klaro, nga June 5, ba? Tandaan mo? June 4. May mga tawo nga nagpalapit sa kay kapitan kag nagapakilala nga nabakal nan lang duta sa Carbic. Klaro.
3: Mm-hmm.
0: Tapos gahambal sila nga kwaon ng bomba sang tubig kay sila nang tag-iya.
3: Mm.
0: Ano ang sabat ni kapitan sang pitsa 4 sang Hunyo?
3: Amatugan ni Kasaveri, kasi may mga papel na ipakita, waya man gigiyo, kay kulang pa maang...
0: Kulang matuod, ang papilis, kag hindi pa so, ma-identify kung matuod nga ang bomba nagsulod sa duta. Pero ang mga tawo nga nagpalapit sa kay kapitan, waya man niya naghambal nga ila sila na ang Suntal sa Suntal Corporation.
3: Yes, Kasaveri.
0: Okay. So, why na nakabalik? Amo lang to sa pitsa 4?
3: Ano na kasi Berek?
0: Why na nakabalik itong mga tao? Pitsa 4 lang din ang kakanto na sa June?
3: Oo, amo lang to kasi Berek.
0: Okay.
3: So,
0: it is presumed, well, son, it is presumed nga ining mga tao tungod kay pag-abot nila sa pitsa 4 sa Hunyo, ura-urada gusto nila nga kakaso na ni kapitan ang bomba kay ila na kuno ini nga duta. Correct? So nagkadto sila sa DILG and immediately ang DILG nagpagwa sang order. DILG, itaan ipakita ang sulat sang DILG kay nagapamati gid subong ang DILG. Sige, Sir Christian sang DILG. Basahon. Smile. Ang gabang niya, may smile pa. Smile greetings from DILG Bacolod City. Dali lang. Kay tanaon ko anay ding smile ha. Dali lang kadto hindi ko makita ang smile. Pangitaon ko. Pangitaon ko kay si Dante Discas si Oliver Alcala ga panilagban sa aton. Damo ga panilag subong sa aton Wilson ha. Dali lang din. Dali lang, dali lang, dali lang. 11 Mbps. Pangitaon ko ang smile sang DILG. Tanawon ta ang sulat sang DILG, basahon ta, kay karon basi mga akig naman si Toto Christian, kag maglanggabang naman sa kahanginan, ha? Okay. Toto Christian, basahon ko ang smile sang DILG. Okay. Ay, kaya nami, kay itanggi pa na kuya. We are forwarding herewith the attached complaint of Suntal Investment Incorporated, represented by Celeste Doria, supervisor. Parte sa reiteration of the request, ginasulit ang ilang pangabay para sa immediate, insigida, dayon, dilayon, na pagkuha, pagkakas, pagtaltal, kagpagsailo sa public water pump presently situated within the private property of Suntal Investment Incorporated located at Carbic, Barangay Mandalagan, Bacolod City. In this regard, may we respectfully request your office to take appropriate action on the matter. Further, please provide this office with your written reply or action taken within 5 working days upon receipt of this letter. Thank you. Very truly yours, kuris-kuris nga perma, Christian Nagaynay, CESO 5, City Director. Amunis siyang nagranggabang kahapon. Diri sa program ta. Now, ano ini? Sa simple nga istorya sa gina-report ni Wilson, nga sa pitsa 4 may nagkadto sa barangay kag nagreklamo nga ila na kuno ining duta. Why naman nagbalik, why nakahulat, nagdiretso sa DILG, kag pagdiretso sa DILG, si DILG nagsulat man dayon sa barangay kapitan. Wow! Ang buenas mo! Okay, nabatian ang report ni Wilson. Nakita ang pagbumbas ng tubig. Nakita, nabatian, kag nakita ang sulat ni Nagaynay sang DILG. Ari naman ang side ni Barangay Kapitan. Kayuhon, tanika kong kiga naman kita ng DILG. Ari naman ang sabat ni Kapitan. Wilson, steady pulso ka lang diraitan.
3: Yes,
0: ipabati ang sabat ni Barangay Kapitan Anyebe. Itan, tira.
4: Ah. At that time, pag-ayo nila, nagpa-survey pa sila liwat. Isang final survey bila nila.
0: Arena.
4: Kundi hindi basta.
0: Arena.
4: Say, may arat na sila naging kurit-kurit. Nga daw mga...
0: May kurit-kurit na.
4: Karuder, after sa bumba.
0: May kurit-kurit.
4: Kaya matutanin diba to nila? Kundi hindi to na yun. Kaya dahil sila hindi malang maigong bumba. Kaya nagpa-survey pa sila. Diba? So, kaya mo to nga na-delay. Nagpasurvey pa ito sa liwat. Okay. Galing kayo ang problema. Ito kay Wise lagi pasulod sa pamalayda. Siling ko ma-kuan-kuanay, i-inform ko na yung council, pag ang city, sa city legal, kaya turning, kung anong mayo ito nga himuon. Kaya mo ito nga kung maano nila, ma-establish nila, na dira-gitigo, kita bumba, sa ilang mapa, ning arat mo, nakita to sa ilang mapa, nga puno dira ang bumba. Mm. Kaya, ang ambal naman sa ako niya, turning, kasi nga ti, kay Chindi, kasang ilang, ano blanin, land title, kabalo ka pang basas ng land title, kung namo giradayhan. Kaya siling ko hindi man ko kabalo, magbasa, kasi nga, kagaso nag-propose man na ang pagkatiyak ng mga tao nga mapasurvey man sila kuno. Isang hila. Kasi amo ito nga daw na atrasar, may padalaan ko sulat sang ano, sang city legal. Asa hindi, sang ano, sang DIRG. Amo ito nga nagbalos ko sa sulat.
5: Kasan o sila una nag-approach sa IMOCAP? Madumdumano pa? Madumdumano pa ko?
4: Kaya ang nag-approach to sa una sa ako, hindi pa tuya suntal. Mga pumuluyo, lang tuya gisumon, pati gani, ang pinalid siya, lang nagbakal na siyang luta.
5: So si suntal?
4: Pero ang titulo, ara pa sa suntal. Ang suntal, yung titulo, ya, ara pa sa ilaya. Sang John Ford, bali individual pa lang tuya ang nag-request niya ipakakasang bumba.
5: Hindi.
4: Ang kinaalid pa lang parehas na ikaw nagbakal siyang luta, mula pa sa inspersay mo. Te, ikaw yung makahalin sa tao. Kaya ang tao hindi magsugot. Gusto ang basang tao. O pala niyang pa-istorya ng hapon. Kaya sa una, suntal, nag-istorya sila. Mundo ka-complicated na sitwasyon.
0: Okay.
5: So, Kap, may...
4: Na, ang ano?
5: Identify ka na, Kap, nga lugar nga pwede sa Iluan Bumba nga daan for para panigana?
4: Ming pangit na papangita ko dyan sila sa puro ko din. At sila yan mismo na papangita ko kaya hindi man kuya magsiling ako madesisyon para sila. Kung may makita sila, ambal ko. Kung may makita ka muna, ambalon nyo ko kayo para tasukan, tas barangay.
0: Okay, pause, Itan. That's it, that's it. So mga K5 Claro, nga ginaproseso pa ni Barangay Kapitan Paul Anyebe. Naprocess pa. Siguro di makahulat ang suntal. Nagkanto sila, ya, Wilson, sa DILG. Correct na, Wilson?
3: Yes, Kaya Pabere. Kamu na siya.
0: Okay, sige. So, Wilson, to komprehensibo na ning imong report. Thank you, Ged. Kahit so, na-presentar yes. Tanang tanan, Wilson. No? So, mahulat na lang kita. Palihog na lang ko kadto abisa kay may pamangkot lang ko karoon sa DILG. So, palihog lang ko kadto liwat dito sa mga lugar kung ano lang sitwasyon na, Wilson. Check lang, i-check na lang.
3: Kung sige, bisitahan na ito, iwap ang lugar kita na rin, no? Actually, going, magkita sa opisina, sa suntal, hopefully open sila, kasi holiday, subong ka nga makakuha, magkita sa bahay, sa nila, kita na rin, no, ang suntal, na nagpanag-iya, subong, sa titulo sa tuta, kung sa itahapang, inang bumba, at sa puro carving, parang may mandalakan.
0: Okay.
3: So, kung natin kita na rin, nga, ito, sila nung update, si Kat, sa iwap, dinigil sa patrol, nga, ginagulo sa inyo sa kalwa, sa My PC, D3 Bio, D-Tech Somatic, DTS Company. So, punta ko sa patrol, si K5 Vincent Coralde, and then si K5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita, servisyo publiko ang kaligawan sa Negros, K5 News at
2: News FM, kampiyon, kampiyon, report.
0: Nabatian ang report ni K5 Wilson Villena. Now, so ang klaro diri mga ka-K5, nga may nagreklamo sa Hunyo 4, pizza 12 pa lang, subong to, pizza 12 pa lang. Sa Hunyo 4, may nagreklamo. Kagay gusto nila, insigida kuhaon gidang bumba. Why sila nakahulat? Kasi kabarangay Kapitan Anyebe, nagkonsulta pa sa city legal officer naton. So why sila nakahulat, mga ka-K5? Why sila nakahulat? So nagkanto sila sa DILG. Itaan, ipakita ang itsura sa DILG ni Sir Christian Nagaynay, Seso 5. Ari si at si Sir Nagaynay, mo siya kapon to nagpulupangakig, di ba sa ton? Sir Nagaynay, may pamangkot lang ko, Sir Simo, Sir. Ay, dalion ko lang, Sir. Kaya manong komersyal na ko. Mamangkot lang ko, Sir. Nga nga nag-intra diya sa DILG sa istorya sa parte sa Bumbas Tube aw. Dabagula ko kabati yung DILG gintra sa Bumbas Tube. Sir nga nag-intra mo sa Bumbas Tube. Kay ang punto dire nga ginaariglar pa sa Barangay Kapitan. na hindi ko intindi ano ano kami lagroso ning bombas tubig ni man nga daw gidintrahan gid ni barangay kapitan man ani ni DILG. So mga ka K5, amo nang una naton nga pamangkot. Ikaduha ko nga pamangkot sa kay Mr. DILG amo sining. Nga ang do amo ginikadasig ang pag-interbinar ta sa ginapangabay or sa ginadangop sa imo sang Suntal Investment Incorporated. Mga K5, tanawan nyo, ari si Mr. Nagaynay Subong, ho? Ice to the board, ice to the board, tanawan nyo siya, ari siya, ho? Amun siya nga, kigigapon. So, nga kadasigid sir, ho? Anong tabo man? Nga pati bumbas tubig, dala na sa DILJ. Ang ato lang din, Mr. Nagaynay, ang mamalaning ako, na huwagin man siling durugid, ha? Ang mga dalan tabla, hindi bila may order ka, sir, nga may standing order ka mo to clear all the obstruction sa dalan ta. Tina-clear nyo ng obstruction, wala. Na-clear na. Sir, ubos ng clear ang obstruction sa dalan ta. Nga pati bumba na sumustubin, dalan sa kamada niyaw. You see? Ang iyo muning hindi ko maintindihan. Kag naghambal siya, nga wala kuno yan nag-order ang DILJ nga tangtangon ang tubi, ang bumba. Pero tanawa ba ning imo nga order nga sulat ni sir nga naguluing truck mo na iya? Kung why ka man tani to, kung di why man to kaso? Ang problema, kay nag-intra ka mo, you dip into your finger in a jar full of problems. Kita mo naging gadamo problema to, karon nag-iluing truck mo kung magturutugda ka na imo, nga hindi ka ganit kaubos ang sinamo mo nga hawanan yung aton ng mga kadalanan. There are so many problems that DILJ should and must face ASAP, pronto, insigida. Nga adito tayo nag-intra sa bomba sa tubig man, kalibog na ulo ko mo. Kagmayobi kong kadako-dako ka bomba, pero nang tok-toko naman ganito nga bomba, nga interesahan tagid to. Kag ang ginahambal nga duta, nga iya sang Suntal, mga ka-K5, ginaitanaw pa anay sang barangay kapitan kung ilagi tuon kay basi lapaw man bala maluoy kita sa mga tawo kinsi ka pamilya nga nagasagob dira nga insigida ipataltal gid ninyo iya ang tub ang bomba. You see, amo man lang nang aton nga gusto ipamangkot dira sa imo Mr. Christian Nagaynay.

0: balanse sa imo nga pagsaka sang blood sugar kag sang imo nga hypertension, high blood. Ang iban ginahimo lang DTX 500 mga K5 silbi maintenance sa ilang nga mga masakit. So DTX 500 sa Lunes pagkapanweldo automatic kadto na sa Klinika di Alternatibo Medisina, kunara ka sa Sagay, ara sa aton nga radio station. Kunara ka sa Eskalante, ara sa Balintawak Public Market. Kunari ka sa Bacolod, ara kita nahamtang sa Libertad Street, Hernais na Subong, sa atubangan sang daan nga gate sa Paglaom Sports Complex. Bakal na, DTX 500, silbi maintenance sa imo, diabetes kag high blood. Sige lang, Ma'am Ruta. Agwantahon ko lang kung hambalon niya tayo responsable. Basta. Basta. Hey! Jan Eric Rosal, mayong aga. Mga ka-K5, tuwing nga gawa, bitos Toto Ariel itan, pwede pa siya mga 3 minutos tan, Toto Ariel pwede pagura. Ariel apas nga gaon ta da sigo ta lang ni Abtikay Balikay. Toto Ariel kuaon kung balita ay to the board ng mga K5. Balita ini party sa isa ka lalaki nga gintibatots ginbatutan niya ang iya live-in partner kag ang iya nga hilaw nga hugangan ginbatuto yo ahay. Nagkalawas agid blang mouth kag ang guya sang live-in partner kag sang ugangan mga ka-K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Etan, ibutang ang picture. Ariel, mayong aga.
2: Yes, Sir Eric, mayong aga, Sir Eric. Arita subong sa mga subong insidente, go sa diin, magka-live-in with mismo Sir Eric. Aga, karon di Sir Eric, natabo ining insidente, kani adtong Hunyo 9-2019, Domingo ni siyang adlaw. Sulayabong kuntanin nila taguan ining insidente si Eric apan subong nagpalapit sa aton ang niya pamilya sang biktima kung sariin nagpangayos sa aton buli kung ano ang himuon sa ang angay nga paghimuon si Eric. So karon ni katuan na ito ng area kag hinabi na ito ng pamilya sang biktima kag ginkilala ang biktima ni si Eric si alias Shube kag residente di sa may barangay Poblacion Uno, siyudad sa Sagay samtang ang mayang naman niya din kilala nga si alias Daddy Sererek kag ang suspetado din kilala nga si alias Pilo. So karon Sererek are sa insidente si Sererek suno pa sa nga nakasaksi ni Kara nga iya nga hinablos Sererek hinablos iniya ni Pilo ang kusiriin nga suno pa nung nagsamtang katambay siya sa panimalay ni Pilo. No, Sir Eric, may nabatian lang si Pilo, ang kining amay sang biktima, nga may yara gasling giton sa panimalay mismo ni Shubi, kag ni kining suspect na si Kuan na Sir Eric, kining ginkilala nga si alias Pilo, nga may nabatian singgit, nga daw gabwa pangayok muli Sir Eric. So karon din kadtuan ni Pilo ang panimalay sang ni Shubi, kung sa diin nakita niya mismo ang niya bata, nga madugoon Sir Eric. Kag nakitaan niya nga gagunit sa baseball bat, ining si alias Pilo na nagabunal mismo siya ka-live-in partner. So karon si Eric, siyempre siya amay, niya hindi siya mismo niya nang nakitaan niya ang sitwasyon si anak, ding sulayan pa niya tambag ang kining si alias Pilo. Apan masulubon si Eric, napandol ini si Pilo nga rason nga natumba, kaya nakitaan ha, samtang nakitaan sa susitado nga ni si Pilo nga natumba, dali niyang ginbunanan man sa uluhan niya bahin sa likuran si Derek na igu man si Pilo, si Derek. O si, kanin niya si Daddy.
0: Grabe, no? So, duhagid sila, Arya. Anong ning pila sang lalaki, sang tatay?
2: Likuran nga bahin sa ulo, si Derek, sa tangkugo ba, si Derek?
0: Likuran nga bahin sa tangkugo. Ang asawa?
2: Ang asawa, si Derek, namadamo nga pila, si Derek, sa ulo nga bahin, sa bukton, sa paa, kaysa
0: nga, na nga ginbas, nga ginbunal yagid no yaw, nga ginbunal yagid no yaw.
2: Yitsubay pa naton sa ginasang sidente, pasi naman payag sa iya utod, sa utod sa biktima, nga si alias Gin, Gin, at si Rerek, kung sa diin, makapilan sila kabisis, nga mag-away iniya ang susitsado, kag ang biktima si Rerek, bangod kay ang kiling niya biktima, nga si alias

0: alias Shobe, negosyante in Eterek. So karon Eterek atong isusik dito nila ka atong ignas lang nagapuyo kaga makapila nila ka bisis nga mag-aaway.
1: May bata na ni sila Toto Ariel?
0: Yes, Eterek, may aras lang nga bata, duha ka tuig ang pangidaron, Eterek.
1: Baho duha ka tuig. O, tisige, baho Ariel. So, Yel, subaybayi lang kung anong balita, kaya ka subo mas yung balita, no? Okay? Yel, thank you so much. Yel, ang alang na oras ko, Yel.
0: Yep.
1: Ariel. Thank you, kid Ariel. Nautod siya.
0: Yes, sir.
1: Thank you so much, Ariel. Mga ka-K5, kung maglabay ka mo, halin sa Granada, Langiran area, kag mag-agi ka mo sa likod sang NGC, subong sinisirado pang dala na tundira road closed. Tungod kay mga programa pa kita nga ginapatigayon as we celebrate the 128th Independence Day, mga kakaifan. Nagasulod na kita sa aton nga Mighty C Newscast. Philippine Standard Time, alas 11:54 sa aga. Everybody, please stand by.
2: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, Mighty C, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
3: of
4: pesos.
3: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Duwa sa
6: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Mighty C, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis naton ang iningitwag Mighty C, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakus na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masilingan ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals. May init antioxidant sa ara. Si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler ni sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginarecycle katong kuan daan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidants sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
7: Dina ka no. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka maginom
7: sa
8: DTX 500.
7: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
8: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500!
9: Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
2: Mighty C Network News.
10: Headline. At sa ulo naman nagbabagang balita, PRO 10 nananatiling naka-full alert status sa ikaw 128th Independence Day celebration. DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na ma-enrollee sa pagbubukas ng panibagong school year. Binati ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na wala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Ilang alagang baboy sa Kapiza na mataya dahil umano sa ASF. Mayor Shinatan nanguna sa isang survey sa pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Samantala, teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaan ang pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Barangay Kagawad patay matapos na maaksidente ang sinasakyang SUV sa Aklan. Dalawa sugatan matapos bumanggang isang easy ride sa boom truck sa Zamboanguita, Negros Oriental. At 75 wanted persons nadakip, sobra 794,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental.
2: Mighty C Network News. Mighty C Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO 10 na nanatiling naka-full alert status sa ika-128 Independence Day celebration. Kabo ang detalye ng balita niya. Atin sa atin ni K5K Buscaino.
8: Nananatiling naka-full alert status ang protest sa ika-128 Independence Day celebration. Ipinatupad ang komprehensibong security plans at operational deployments sa buong probinsya at mga lungsod ng Region 10, katuwang ang AFP at iba pang partner agencies. Halos 8,000 personnel ang idineploy sa Northern Mindanao, kabilang ang 7,462 police personnel, 122 mula sa ibang units, at 496 force multipliers. Nakatutok ang security coverage sa mga pangunahing Independence Day activities, gaya ng flag raising ceremonies, red laying rites, civic at military parades, cultural presentations, at iba pang public gatherings. Tema ng pagdiriwa ngayong Hunyo 12, taong 2026, ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: Samantala, DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na enrollees sa pagbubukas ng panibagong school year. Ang kampiyon na balitang niya. Atin sa atin ni K5 Carol Medino.
14: Nakapagtala ng mahigit 1.1 milyon na mga enrollees ang Department of Education Regional Field Office 8 sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Nalampasan nito ang mahigit 900,000 na mga estudyanteng nagpa-enroll sa parehong panahon noong nakaraang school year. Inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw dahil sa pagpapatuloy ng enrollment. Ayon kay Jasmine Calzita, Information Officer ng DepEd Region 8, patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga enrollees habang bukas pa ang kanilang sistema. Pero sa kabila nito, hinikayat ang mga magulang at ang mga estudyante na magpa-enroll ng mas maaga upang hindi maantala ang pagpasok sa paaralan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: At tinatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na wala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
15: Mahigit 57,715 hektarya ng kagubatan sa Timog ng Palawan ang nasira mula 2001 hanggang 2023 sa loob ng Econ Core at buffer zones. Ayon yan sa pag-aaral ng Palawan Council for Sustainable Development staff, Holy Trinity University at Western Philippines University. Batay sa pag-aaral, ang kaingin o slash and burn agriculture ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng kagubatan. Tinatayang 44,698 hektarya o katumbas ng 77.4% ang kabuang nawala na forest cover sa nasabing panahon dulot ng ganitong gawain. Ayon naman sa mga mananaliksik, sumasalamin ang mga datos na ito sa patuloy na pagbabago ng paggamit ng lupa habang lumalawak ang mga gawaing pangkabuhayan at tumataas ang pangangailangan ng mga komunidad. Dahil dito, naaapektuhan ang mahahalagang likas na yaman at ecosystem ng lalawigan. Inirekomenda naman sa pag-aaral ang paglikha ng alternatibong kabuhayan, pagsusulong ng sustainableng pagsasaka at pagpapatupad ng inklusibong mga pulisiya sa paggamit ng lupa upang mabalanse ang pangangailangan sa kalikasan at pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
12: YTC Network News.
13: YTC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang alagang baboy sa Kapisa namatay dahil umano sa ASF. Detalye ng balitang yan, matindi ka K5 Roldan Villarreal.
16: Ilang insidente na ng pagkamatay ng mga alagang baboy ang naitala sa ilang bayan sa lalawigan ng Kapis. Pinaniniwalaan na ito ay epekto pa rin ng African Swine Fever o ASF. May mga backyard hog raisers na ang minabuti nakatay na ng mas maaga ang kanilang mga alaga dahil sa pangamba na matamaan din ang naturang sakit. Samantala, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office na may natanggap ng mga ito na impormasyon hinggil sa pagkamatay ng mga alagang baboy sa ilang bayan sa lalawigan. Nagpapatuloy sa ngayon ang pangangalap ng sampol at impormasyon upang makumpirma ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Napag-alaman na mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nadideklarang ASF-free ang lalawigan ng Capiz. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: IDC Network News. IDC Network News.
10: Samantala, Mayor Sheena Tan nanguna sa isang survey sa mga pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Balita hatid sa KK5, Donna Chavez.
17: Nanguna si Santiago City Mayor Attorney Alisa Sheena Tan D sa RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Governance Assessment bilang pinakatinatanggap at may pinakamataas na performance rating na City Mayor sa Lambak ng Cagayan. Ayon sa survey, nakapagtala si Ta ng 87.9% Index of Governance Score na binubuo ng 87.6% Trust Rating at 88.3% Performance Rating na pinakamataas sa lahat ng city mayor sa rehiyon. Isinagawa ang survey mula April 1 hanggang 8, 2026 na nilahukan ng 5,000 respondents mula sa Cagayan Valley na sumukat sa tiwala ng publiko at aktual na performance ng mga lokal na opisyal. Kasunod ni Tan, si Tuguegrao City Mayor Myla Tingke na may 85.4% IOG score habang pumangatlo si Nakawayan City Mayor JCT at Ilagan City Mayor J. Diaz na parehong nakakuha ng mahigit 83% ratings. Ayon sa RPMD, ang resulta ay indikasyon ng patuloy na pagbibigay halaga ng publiko sa maayos na pamamahala, serbisyong may resulta at epektibong liderato sa lokal na antas.
18: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
13: MyTC Network News. MyTC Network News.
10: Gawin din teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaan na pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Kabon detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
19: Pinabulaan na ni Ma'am Mary Joyce Solano, teacher in charge ng Danawan Elementary School, ang kumakalat na balita online na pinaiinitan umano ang mga estudyante sa gym habang nagkaklase. Ayon sa kanya, ang nasabing larawan ay kuha bago ang flag raising ceremony kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 noong Hunyo 8, 2026. Sa panayam ng K5 News FM kay Ma'am Solano, pinahayag nito na pansamantala silang nagsasagawa ng klase sa dalawang pribadong bahay at sa gym ng Barangay Danawan Tobias Fournier dahil delikado na ang kanilang orihinal na paaralan. Personal naman na bumisita sa nasabing paaralan si Mayor Ernesto Tahanlangit III upang magbigay ng 100,000 pesos na halaga ng materyales para sa konstruksyon ng temporaryo ng mga classrooms na gagamitin habang matapos ang school year. Nabatid na hindi naligtas gamitin ang mga classroom sa Danawan Elementary School dahil sa mga pag-crack bunsod ng malakas na lindol na naganap noong nakaraang taon 2025. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
10: At Barangay Kagawad, patay matapos na maaksidente ang sinasakyang SUV sa Aklan. Detalye ng balitang yan. Atin naman ni K5 Leonard Veray.
21: Binawian ng buhay ang Barangay Kagawad ng Dayaw Roja City, Capice matapos na maaksidente ang sinasakyan nitong Mitsubishi Pajero sa Diversion Road na sakop ng Barangay Kalangkang Makato, Aklane. Kinilala ang biktima na si Rafael Del Rosario, 51 anyos, na aktibong Barangay Kagawad ng Barangay Dayaw Roja City. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato PNP, galing sa nasabing bayan ng biktima at pauwi na sana ng Capiz ng mangyaring aksidente. Sinasabing pagdating ng Diversion Road ay nag-overshoot ang sinasakyan nitong SUV at doon na inararo ang poste at ang 11 bollard sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng impake, tumilapon ang driver dahilan para magtamo ito ng sugat sa kanyang katawan. Agad namang dinala ang biktima sa pinakamalapit na ospital ng mga responding MD Ararimowe, ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Sa inisyal na investigasyon ng motorinande, posibleng nakatulog o inatake ang biktima habang nagmamaneho ng sasakyane. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng PNP sa pamilya ng biktima para sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
0: YTC Network News.
20: YTC Network News.
10: Samantala, dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboangitan, Negros Oriental. Balita hati, deka kay Juan Don D. Glodove.
22: Dalawa ang sugatan matapos sumalpok ang isang easy ride sa likurang bahagi ng isang boom truck sa National Highway, Barangay Mayabon, Zamboangitan, Negros Oriental, kahapon ng hapon, Hunyo 11. Kinilala ang mga biktima na isang 34 anyos na driver at isang 65 anyos na senior citizen, kapwa presidente ng bayan ng Shaton, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, patungong Shaton ang mga biktima nang hindi mapansin ng driver na hihinto at liliko pala sa kaliwa ang nasa harapang truck dahil sa isa pang sasakyang biglang nag-overtake. Dahil sa bilis ng pangyayari, dire-diretsyong sumalpok ang easy ride sa hulihan ng boom truck. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na agad namang dinala sa mga rumesponde sa Polymedic Hospital sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental para magamot. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng kapulisan hinggil sa aksidente.
23: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Don D. Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
20: MyTC Network News.
10: At 75 wanted persons na dakip, mahigit 700,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental sa loob ng siyam na araw. Detalye ng balita, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
24: Ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ay nagpapatuloy sa kanilang malakas na kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na aktividad na maraming matagumpay na operasyon ang isagawa mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 9, 2026. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, nagsagawa ng 21 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaaraso ng isang high-value individual at one street-level individual. Nasamsam din ang 143.3 grams ng shabu na may tinatayang street value na 784,440 pesos. Sa operasyon laban sa mga wanted person, 75 na pugati ang naarasto kabilang ang 8 most wanted persons sa regional level, 5 sa provincial level, 10 sa city o municipal level at 52 other wanted persons. Samantala, sa kampanya laban sa loose firearms, nagsagawa ng 20 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaraso ng 3 katao. 17 baril ang nakompiska kung saan 6 na armas ang voluntaryong sinuko. Sa kabuuan, 24 na baril ang na-recover. Balita mula sa K5 News FM 97.7. K5 News FM, Dumaguete. Kalis ka K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: YTC Network News.
20: YTC Network News.
10: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpadala ng agarang tulong ang United Arab Emirates o UAE para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindola kamakailan sa Mindanao. Kabilang sa kanila may pinadalang pagkain, relief goods at suporta sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao. Line of emergency humanitarian response na mabigyan ng agarang pagbangon ng mga residente sa lugar. Sinabi pa na opisyal ng hakbang ay bahagi rin daw ng kanilang pagtulong sa mga bansang naapektuhan ng kalamidad tulad na lamang ng Pilipinas. Nauna na rin nagpadala ng mensahe ng pakikiramay si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiniyak ang patuloy na suporta sa Pilipinas.
0: YTC Network News.
20: YTC Network News.
10: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Bacolod at Iloilo, Antabayanan ang pagbabalik kay KK5 Rex Santos Candos, KK5 Eric Tenerife at KK5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, KK5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM.
3: News FM.
4: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno, sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: O galing siya rin, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit diya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
28: Mabakan sa mga butika.
30: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
31: Ako itama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsta ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
30: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
32: Moderna Max.
33: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
34: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
33: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
35: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
36: Mabakal sa malapit na butika.
37: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
38: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
39: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sa lawa. Para sa mas astig na performance.
38: Ga! I-shoot na ga!
40: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
41: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
40: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
40: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula galing hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Galing pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
15: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
14: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: It's the best part of the day.

0: siyang sangkopa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 11 Mbps. Balita kag Public Service.
3: Yes! Balik, balik, balik, balik! Balik sa pagpangalagad!
4: KK5,
3: Eric Tenerife, 11 Mbps, Friday Edition, Pitsa 12 sa bulan sang Hunyo! While naga-newscast kay na mga K5, nagwa ko sa announcer's booth, nagaguom-guom sa siyudad sang Bacolod. Ang iba nga lugar nagaisik-isik na. Mayo magani ni kay para do mabulubunyagan man ang naga-wiit na mga tanom. Kulang naging tubig. Naga-standby si K5 Michelle Patinio, mga K5. Tawaganta si K5 Michelle. Kaya ang balita, nagligad nga adlaw, naging ban ang Blue Crabs pagpadala sa Estados Unidos. Gali kasi na, kay kuno, daw may nadakpan nga dolphin. Anong dolphin? Na wrong mistake? Bantayan, dugay-dugay, pagsulod ni K5 Michelle Patinio.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Michelle, good morning. Mayong hapon.
5: Yes, good afternoon ka, K5.
3: Ano na tabo?
5: Na bangid. Oh, na bangid.
3: La bangid sa ban?
5: Yes.
3: Ano na tabo sa dolphin?
5: Yes, sa K5 Merrick, so kahapon nga adlaw, ginban na ni totally ang mga blue crab product, bala, gikan diri sa aton sa Pilipinas, padulong sa pungsod Amerika. KK5 Eric. Now, isa sa ginalantaw, may angot sa pagban sining blue crab products gikan sa Philippines. Or wala tabla ko nung nakapasar, KK5 Eric, sa Marine and Mammal Protection Act sa pungsod Amerika. Now, isa sa ginalantaw diri ang rason, base sa pag-interview na to, no, sa kay Anay Mayor, sang Ibi Magalon Alfonso Gamboa, ang ining napaslawan kita kay K5 Eric bangod nga may ara ko no natabo before. Actually, this was 15 or 16 years ago kay K5 Eric nga may isa ka Irrawaddy dolphin nga nagsagaid uko na nagsalawid no sa
3: kanang pictures na ginagamit. Okay, go ahead.
5: Sa net nga ginagamit bala sang pagpangdakop sang kasag sa K5 Eric, isa ina sa rason kun nga anga wala bala na aprobahan o kun wala ta nakapasa rather sining Marine Mammal Protection Act ang Philippines actually gidya sa K5 Eric. Now isa sa ginalantaw di karon nga kapirtihan,
3: okay,
5: specifically tira sa May Ibi Magalona ining mga crab pickers bala ka K5 Eric o kun ang ining mga manugsiksik sang kasag
3: tumungtong, no?
5: Mawadaan, gidobras ka K5 Eric. Kaya tinga itong ginapadala dito, nakuha na balayan na siksik na nga daan ng mga kasag o kung mga meat products na lang ka K5 Eric. Now, okay, isa sa kapirbihan, diriya sa Negros Occidental, kaya tidra sa Ibi Magalona, gidya ang kasami or masami nga madamo ang harvest ng mga blue crabs.
3: Okay.
5: Damo dira sa mga planta, bi ka K5 Eric, nga kung sa diin, ang ilay ang market is ang pag-produce, no, sa mga crab meat kag isa ni sa nagahatag man sa madamo nga pangabuhian dira sa May Ibi Magalona kag K5 Eric. Now, since ginban na ya ang blue crab dito sa US, around 90% gid ha kag K5 Eric sang aton diriya nga product from Negros Occidental ang apektado. Ang bilog nga Pilipinas, actually K5 Eric, ang isama, no, sa mga nag-supply sang blue crab product dito sa US. Now, ang question ni Anay Alcalde sang Ibi Magalona nga sa tanan nga pungsod sa Asia, Philippines lang ang ginban kay K5 Eric. Nakahatag naman sila kuno ako naka-contest na sila with regards to this last year pa ni KK5 Eric actually. Mm. But ang question karon ano natabo nga ana paslawan sa gihapon. Isa sa dako nga pala mangkutanon diri kung ano ba lang manginsabat sang BFAR under Department of Agriculture kahapon gintinguan tagit KK5 Eric nga magkadtuto. Yes, but wala gitsang may nagatubang sa aton kiting ila nga sabat sa aton kay KK5 Eric. Although ara man tani dito no ang ila regional director. Plastar pa ko noong detalye.
3: KK5 Michelle?
5: Yes, sir.
3: Ang United States National Marine Fisheries Services sang May 12, 2026 nagpapanaog actually sang ban. Correct. Sang tanan nga mga blue crabs nga ginapasulod from the Philippines to yes, America.
5: Yes, sir.
3: Ang mayor nga rason sang America nga agin ban, ha? Pamati ta taga Ibi Magalona nga agin ban. Inabangod kay kulang sang ginatawag naton nga Marine Mammal Protection Standards ang Pilipinas.
5: Yes, sir.
3: But sing ganon sa pagpanguha naton sang mga blue crabs, kulang kita sa paghalong agud nga indi kita makahalit sa marine environment.
5: Correct.
3: So amo ina ang mayor nga rason nga agin ban.
5: Yes,
3: ang ginalibugan ng sang ulo ko nga ang wala ini maariglar sang Department of Agriculture kay sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang
5: yes,
3: ini nga mga sitwasyon.
5: Correct.
3: In 2025 K5 Michelle last year last year alone ang total nga ginapadala naton nga mga blue crabs meat and all dito sa Amerika nagdangat sa 2400 metric tons ang ginapadala ta or $50 million ang bili sa ginapadala ta. Now 90% of that halin diri sa aton sa Negros. Okay, now ano ang matabo sini? Ang pinakadako nga importer sang blue crab sa Amerika is Indonesia.
5: Yes.
3: All over the world we are number 2. Now kumo number 2 kita ang subong ang Amerikano, ang American market, nag-source out sang blue crabs dito na sa Indonesia. Kaya ang iban, nagapangita sila sa iban nga Asian countries. Kahit sa Alaska, may ara man dito nga mga kasag. Pero lain, Michelle, ang
5: yes,
3: kasag sang Amerika, sang sa kasag sang Pinoy.
5: Correct.
3: Na, ang alukaban, tiyano lain giguro sa alukaban na ito, no?
5: Damo ko ang aligi.
3: Isa pa na?
5: Nan.
3: Isa pa na. Now, with that, Michelle, now, ano karon ang himuon sang Negros Occidental because this is a multi-million peso industry, Michelle?
5: Correct. Yes. So, kay Favirik, sa bahay naman niya sa aton gobernador, ti magatinguha, you know, ang provincial government nga mabuligan ang mga pamuluyo or pumuluyo rather nga nawadaan niya sa palangabuhian. But this kay Gov Lacson na sinalikdan nga adlaw sa interview naton, nakaset ini nga makigsapol man with BFAR kay Favirik para nga ti mapaathagan man ang aton nga provincial capital as to what happened kag anong mga ginobra after sang incident nga ini kag nga wala na na kuan bala ka kay Favirik wala na hatagan solusyon before pa kag kubaga anong ginhimo nilang mitigation para hindi maban bala kun tani galing kiti wala gid ya sapat ang BFAR sa aton kay kay Favirik. So hulaton naton ini ang set schedule nga magpakighinun-anon sila with Gov Lacson is on last day of June.
3: Ari Michelle,
5: sang Hunyo.
3: In English ini probasahon ko ang restriction nga ginhimo sang kuana sang Amerika. The US determined that Philippine fisheries failed to demonstrate marine mammal protection standards comparable to US requirements. Kung may requirement ang Amerika nga amhon yun ipagdakop huay ta ginasunod. That's number one.
5: Right.
3: Number two, lack of sufficient documentation regarding mandatory marine mammal protection and bycatch monitoring measures. But sing ganon, waay kita sang mga kung paano tabla ginadakop kag ginalista. Ang
5: right,
3: aton niya, basta madakop kag masiksik, mauna na siya dayon. So ang gusto sang Amerika, istrikto sila.
5: Correct.
3: Ang aton nga pungsod, siya na siling tana ang nap-ex ang 2400 metric tons of crab meat and all ang ginpadala sa Amerika. Karon, ang ginatanaw sa Pilipinas nga mabaligya na lang kita sa China, sa European Union, sa Europa, abe, sa Canada, kag sa Australia, o galing kay gagmay ini nga mga market, ikomparar mo sa Estados Unidos. Correct. Now, Michelle, kung hindi matabangan, ni damo gid magkalaputo, Disney Gross?
5: Yes, kay Feverick. Isa na dira, no, ang aton nga mga manog ubra or mga manog siksik ini, actually, nagpagwa sang video, appealing to PBBM, ining pipila ka mga kababayanan nga nagatrabaho sa planta dira sa EB Magalona nga mga deaf and mute pa ni kay Feverick, ha.
3: Actually,
5: this is some part of their livelihood man. Kag tihulat-hulat ton, takay naglabot na niyang issue sa national. Actually, kay the whole Philippines is involved diri kay Five Eric. Actually, may ara kita dira no sang bahin or portion sang aton interview with Anay Mayor Alfonso Gamboa sang EB Magalona.
3: Nga nagakwan siya, naganegosyo si former Mayor Gamboa sang Blue Crabs.
5: Well, actually, sa iyat term kay Feverick na hataga na ni Kuntani, bala solusyon ko, no, kag pipila ka mga mitigation, I don't know what happened ko, no, ang naglabot sa ini kay Feverick.
3: Okay.
5: Kasi when you say Blue Crabs, EB Magalona, gidman ang nagapanguna diri sa
3: tumong,
5: province.
3: Tumong, tumong ginadayon eh. Ang sulod sa
5: yes,
3: ulo
5: sir,
3: ta.
5: Oo.
3: Pamatian ta, mga kay Five, this is very important ta. Pamatian ta, ang interview ni K5 Michelle kay former Mayor Gamboa. Itan, papatia kami abitan.
0: The U.S. will not buy from the Philippines. And we're the only Asian
3: volume up
0: that failed the comparability with the U.S. All others, India, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, are in China compliant. But there are entanglements daw of particularly in the Philippines, the Irrawaddy dolphin.
3: Chilling, you know.
0: It was there was a recorded incident sometime in the early 2010s or thereabouts.
3: Sorry,
0: 15, 16 years ago, na may entanglement ko, no? So that's the reason why. This is the responsibility of the Department of Agriculture. BIFAR is under them, eh. And sila ang nag-fail. Because before, everybody was denied. And we were determined to be non-comparable. Everybody, India, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia, everybody. And the Philippines. And then we went through an appeals process. No? They call it a reconsideration. Ang Philippines lang ang fail, ang bumagsak. All other Asian countries pumasa. Just like our math science in English, bagsak tayo.
3: Okay.
0: We appealed in January 2026. And then we still failed.
3: Okay. Sige, claro. Michelle, claro.
5: Yes, so mo to ka K5, Eric.
3: Grabe, Michelle, no? 15 years ago gali sa lambat or sa net. Sa pagpanguha ta sang kasag, may na-document ang Amerika nga may nadakpan kita nga dolphin.
5: Correct, kay Feverick.
3: But that was 15 years ago.
5: Mm-hmm.
3: Ang kanta sina, kung kanta sina, si Don McLean niya kanta sina. Ikabalaan mo, Michelle, ang kanta ni Don McLean sina.
5: Ano nga kanta siya?
3: Long, long time ago, when I can still remember how the music used to make me smile, American Pie na siya kanta. Long, long time ago pa to, ya. Sang una pa nga chimpo, ginbalik sa Amerika. Kagusto to pamangkot ni po, ni former Mayor Gamboa, nga wala na himuan sang tikang sang Department of Agriculture. Grabe, Michelle, no?
5: Yes.
3: $50 million yung industry mo?
5: Yes, correct. Kay Feverick, every year bala 6 to 7 million pesos ang nadula sa aton ipinsara bala kay Feverick kung ano inaakadako, no? But nevertheless, ang BIFAR ang dapat pangayuan nato an explanation with this. Try gina to nga labuton nila kay Feverick para makapangayon matos ang pathag kabay pa no nga magsabat ang pamunuan naman niya sang BIFAR. Agad to nga ma-explainan man ta to what happened. Kiti ang gap sang tinuig kay Feverick shadow kalagyo eh dapat kung 15 to 16 years ago nahimuan na ni dapat nila sang proper nga tikang para nga ti maproteksyonan kag padayon ang negosyo no kag pag export sang aton mga blue crabs diri sa Pilipinas kay K5 Eric, specifically diri sa May Negros Occidental.
3: Okay, larga bola.
5: Mm-hmm. Sige, kay Sir Eric na nga to na tipon ng mga balita gikan naman niya sa may Capitolio Provincial nga ginadulong sa aton sa kaaluwana sang BTX 500. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News Japan.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
3: Sila ni Ma'am Rodang Hilis Night ang aton nga cum laude di sa 11 Mbps. Nga kadugay na, why pislak move on? Why ka move on? Ban ang Pilipinas, tapat ang Negros, is a $50 million industry. Disgrasya, mga ka-K5.

0: Okay, mga K-Fan. Padason, padason, padason nga balita. Nagaidas lang. Mga ka-K5, may isa ka Iloy nagreklamo. Ang bata niya, ginpa-push up, 200 gid. Little busing, 200 ka-push up. Kapoy guro, no? Oo. Ang ako nga ni, 185, balang doon nakapoy na ko eh. Niya 200 gid. Long gabang niya. Yari ang report, nanay nagreklamo. Ang bata ginpa-push up 200 beses.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Berto Gakit, may word tonoy.
2: K5 Eric, may word to sa atong sining mga ka-K5 bao nagatalang ison sang ma-interview ta exclusive ining Iloy, no? Matapos nga ti ginaaligar ining siyam katuig niya nga bata ang ginpa-push up ko, no? No? Sang iya sining trainer o coach siya sa isa ka ginapa-enrollan niya dira, no? Sa may SM sang do tawag na do taekwondo ka-K5
0: ay inang sa kwan? Inang sa fourth floor? A third floor?
2: Oo, amugin na
0: Okay, budusintos, no? Do ikaw ba?
2: Suno sa kaki 5, Eric,
0: oh, okay.
2: Pagkakunta ang istorya sa record sini. Nagpa-enroll ining ang bata, siyam katuig ini. Kaki 5, Eric, taga Mandalagan ni sila.
0: Okay.
2: No? Actually, ang eskwela sang taekwondo, kay ti do training na mo. Pero summer lang ni, no? Aga-offer lang ni mga summer lang kita, may klase kakiba Berek mong. So, subong nga summer, nagpa-enroll ini, actually, tuwan na ni katuig mong, manugtatlo na ni, ang nagpa-enroll ining siyam katuig niya nga bata. So, isa ka-adlaw, doon ginasugat ni nila, 5 sa hapon, sa may mall man, sa SM, kakiba ba Eric, sang doon na talupang dance ang Iloy, nga do galain ang do I mean do hindi bala bata iya bala do laga panapak tapos do may something wrong bala kay ti mother nature bala instinct gali no
0: do ay sa mood abing bata
2: do la sa mood ang bata
0: okay.
2: No tapos kini nga mga kaki 5 and gimangkot siya hambang sang bata may kinpa-push up kuno sila no sa iya sini nga coach bangod na late ini no
0: Diyos.
2: Na late lang at ang nanay sa mother bit nagkibot eh no actually damo sing mga ano eh damo sing mga istorya sa group chat nila kag vibe Eric nga ti do sunod diri ginabuli ang bata
0: uy
2: kag dito nang ang mga ginikanan sang mga kaupod jaman do ginakontra pa ining bata kagamit mo ang nanay kag dito nang nagreklamo no nami gani kay nagkakadto man sila sa aton nagpalabot diri sa aton kag kita man ang ningin bridge no sa kay tido hindi ula kano kay Suryanay ni ining amay ako nining Iloy kagang tag-iyagid mismo ka K5 Eric no pag interview ta sa iya gihibi ni siya no kag kay gin ano yay gin confirm ya nga tuod gid nga gin pa push up ining bata 200 times bangod ang pakaisa sang bata man bali pakaisa sang iya bata bali na blos eh nagpa-enroll si Duwani sa kabilog mong dusi kag nga 9 years old gimangkot man sang Iloy kung tuod ba lang at tinalate sila ginpa push up sila kapal sang bata basang bata yaman nga pakaisa ya to upod na niya pa-enroll to oo kuno no ang nag-push up gid so dito nga do na kumbinsi ang nanay na hindi gid pwede sa
0: tinga 200 gid no yaw nga 200 gid daw
2: amo man gani na isa man na, sa mga nalantaw naton 200 push up
0: ikaw gani man late ka gani sa meeting di magambal gani nga ma-push up si Berto mga 30 dahil mo reklamo eh
2: oo kag isa pa hindi na kaya sang bata ni Vianios
0: 200 no kakapoy na noy
2: oh typical nga Suryana hindi na kaya ulo ng kilingin ulo ya gin-interview ta. Ari pa matiyan ta bala.
0: No,
2: ang kapatang pahayag. Actually, kaki 5 Eric, oh. Atong sinibatik na plastado niya. Ginkwa ta ni, bago naton gin-air, kagin-post. ang both side, no? So naon tani ang nanay.
0: Ang nanay.
2: Five, Eric ari pamatian naton si Ma'am Krisa Fernandez.
0: Ma'am Krisa.
3: Sir, nagli Krisna. Nagugid man ang hinablos ko. Tugma ang ilang sugid nga nag 200 push up sila kag 100 push up.
4: 200 push up. Nga hindi dapat. Okay, kamusta?
3: So, ang naano ko pagit sir nga konsensyahan ko. Last time ara ko sa gym. Gabukad sa Messenger ya. Nakita ko gina message ang self ya. Hindi ko di bumulo ko na nung isa. Sabihin ko, ano problema yan? Kaya wala ko masa ginaano sa balay. Ang reels siya, Mami, I'm tired. Duka mo na bala ang reels mo gagawa. So, ginchat ko sa ara ko na workout. Mana, ang kapoy ka, i-massage siya ka karon. Reply sa ko, sige Mami. Pero wala ko sa ginabalan. Nga may nabasaan ko sa iya Messenger. Susubong nga muli na tabo, sir. Natugma na kung anong rason kung nga gaan mo na ang bata ko. Wala ko ga-expect nga wala ko gaano nga wala galit may ginapili ang depression.
0: Kita mo na grabe grabe Berto, no? So ang nanay nakita iya nga daw ang bata bido permi lang kapoy. Okay. Sige, go ahead Berto.
2: Yes, amo ni ang bahin kaluwa-luha ni ang nanay.
0: Kaluoy man sang Iloy ba?
2: Si mother instinct bala, tawag bala. Five, amo ni ang bahin.

0: Pero si ba, Eric,
1: yes, sir. Go ahead, sir.
0: Ang nagligad nga hapon, tapani, pero hindi ta ma-release. Eh. Kaya tiwa ita kabalos yung story. Aman to, basi may araman to, bala side yung tenor nga nyo eh. Kaki five, Eric, eh. Tugin ka to, anaton to, kahapon. Hining, si Sir Tabuada, no? Amo ni ang head kid no sang tag-iyagid sang training center dira sa may area sang SM no. Actually si Sir Tabuada ni siya ni ang head kid o kon mabanaton duga pamuno gidla expert kid sa taekwondo sa Bilog ng Negros. Kay isang palarong pambansa siya ni ang ginbutang tado siyang nagpamuno sa taekwondo nga sports.
1: Okay.
0: Kabilog nga Negros, so may-ari sa training school. Amot ang school man, kaki five, Eric, kita lang pag nitlang kung anong pangalan sang school. Kaya ginatubang niya kita, no? Sunod diri.
1: Pero na-interview mo siya?
0: Yes, yes.
1: Sige, happy birthday very quickly, Bert. Kaya daw gagawin nalagas kong oras ko. Go ahead.
0: Oo. Ariya pa mati anaton, ginapanginwala nila nga wala git ka matuuran ng 200 po siya.
1: Uy, abe, sir. Tanpan bala.
2: Salamat ko sa K5 yung gitagaan ko opportunity to air out of sa my side. Actually, nabalaan ko lang ni siya nga may complaint, formal complaint through, pero wala ko sa letter nga na-receive nga complaint letter kid. Na ginambalan lang ko sa akong staff nga nagwa ko nga lang sa isa ka radio station. Then, luckily, gin-contact mo ko sa Bertos ang hanggap eh, nga maukwa sa nga consign. Actually, ang taekwondo is basically para sa pag-develop sa mga bata totally. Total development, whether it is emotional, physical, whatever. Now, sa mga allegation na nga ginataga ng mga bata, pina, which is not, wala man sila sa langang pinahan, kundi it's a reminder for them not to be late during class hours. Pero, ang 200 na siya, sir, wala ginanaman mo.
0: Kaki five, Eric. Ah. Si Sir
1: go ahead lang, Bert. Yung 200, gina-deny niya.
0: Ah, di, gina-deny nila. Wala, kid. Iti ang validity.
1: Di dyan na dyan ka, Bert. Balo ka na dugayan ko sa batse mo. Kay ginatanaw ko di ang mga rules sang kwan bala, sang taekwondo and all, no? Muto nag-gap ko kadali. Now, so ano ang matabo karon kay ang nanay gi insister ang maestro gambal nga wala. So maunta tanay lang nila or what ariglanay lang ni?
0: Pasaka ini kaso gid ang
1: Eloy. No? Ah, okay.
0: Pasaka gini sa kaso.
1: Amo ning ginatan-aw ko di kay ina kun bala ang nanay may legal amo to nga gagap gitawag siya ginatan-aw ko ang ano ang implikasyon sa bata kag sa maestro. So anyway bantayan ta lang Bert kun anong matabo sini kay ati siyempre madipinsa. Ang amo nang tanaw ko ay kaso ang malalabutan sini imbis nga taekwondo kaso. Bert?
0: Dati. Ang basi ni Sir Tabad, dato training center, complete mystery, ansuryan nang mo. No? Pero tiyan baka nanay, inches gid, mapasaka gid ka.
1: Pero why na ni subo ang bata naga-training, Bert? Yung pauntat na ni mother?
0: Ah, untat na.
1: Nololuoy gid ka do?
0: Isay na, nag-inontra na. Ina ni mo, kay hindi lang man ni training center head coach kapampuan kundi ang kaga Iloy kundi bilog na ni nga mga ano kontra mga ginikanan man no so masubo man na tinanaglinaway
1: sila tinaguba na ni gurong iya nga training school sa taekwondo ning yan ni sir ning
0: ano na
1: naguba nang iya training school ito kun kay damo na naglapta na iba naguntat na.
0: Actually ang naguntat lang gikan nagreklamo giniamo lang ning isa kananay
1: ang iba niya sige man
0: gigigit. So, amo man nag-excite man sang nanay, bala sa K5 Eric, doon nag-laing ibot siya kay Tito, ginapulihan siya, kuno, no, sa nga pila ka mga ginikanan man.
1: Okay.
0: Yung pastar ka man ang balita, kay K5 Eric, ang dugang sini nga balita,
1: bantayan na lang na.
0: Ang public affairs program sa K5 News FM Bacolod.
1: Okay.
0: Balita na ton, dulong sa Kalwan, sa DTX 500, D3 Bayo, may physical DTX Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, kampiyon report.
1: So, mga ka-K5, gindinay sang trainer nga may 200 push-ups, pero ga-insister ang nanay, makasuhay sila. Why na tagaling time mga K5 ha? Sa atong pagpangalagad pala tuntunan 11 Mbps. Basta Biyernes, subong ina-

0: Remind talaga ka mo ha, hindi magkalipat inumalang ang imong Mighty C, D3 Bio and DTX 500. Kay ina makapaayo gid sa kondisyon ta para dami ang aton nga pag-enjoy sang aton nga weekend. In behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso, ini si K5 Eric Tinerefi nagasiling. Manamong salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman, bye-bye. K5 News FM.
1: News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkabulingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula sa it's
1: an apple to do.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Kuha kaklase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatian.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
14: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ato-ato ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
21: D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
22: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tihambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
21: Mighty C.
23: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
21: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
21: TTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
21: TTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
21: TTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
21: TTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butik.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
0: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
3: Maayong hapon sa tanan. Ini ang IBP Libre Consulta Legal sa radyo. Maayong hapon na Attorney Ace.
4: Matiyon ko?
3: Na, ara na. Matiyon man ah. Ano subong? June 12.
4: Araw ng kagitingan.
3: Independence Day.
4: Ah, Independence. Araw ng kalayaan.
3: Araw ng kalayaan. Kalayaan sa man. Ano Attorney Ace?
4: So generally kalayaan sa aton nga nasyo, aton nga mahal kong Pilipinas sa, from foreign occupation.
3: Particularly sa Espanyol.
4: Spain, sa Espanyol ni gali, no.
3: Pero ti isang tapos Espanyol yung colonize man ta sang Americans. Okay. Una ko gani ado hindi Independence Day.
4: Ang
3: transfer o
4: transition day.
3: Transition day, dumduman mong Treaty of Paris. In bakal sang Amerika-Pilipinas.
4: Yes, no, wala gid man taging
3: Spain.
4: Correct. For 1 peso.
3: Do, pila to ka dollars.
4: May dollars. Abi ko piso lang.
3: Tornays, last week way ko day.
4: Amo gani?
3: Ti ano tong inyong topic ko
4: man? Ti last week medyo naging bitar kita sang taga Comelec, no, for voters education, no. Mostly voters education to. Kaya kinanglan gali sa mga taga Comelec. Okay. Ang inbitar nato ng aton nga election officer Lee Razonable of Baguio City.
3: Okay, okay. Ako ganing komentar ko da Attorney Ace, dapat ang voters ta mangin literate.
4: Gani. No. Well, that's a dream. Amo ginang mangin aton
3: nga competent.
4: Competent kag
3: hindi lang ya siling ang aton nga gina-elect ang mangin competent pating voters ta.
4: Oh, kay ti gasugod gina sa botante naton.
3: Kay gapili.
4: Kay kita yang gapili.
3: Meaning ang gapili mga botante, so kun mango ang botante mo illiterate. Siya, hindi siya qualify sa iyayang choices.
4: Okay, ako nga, nag-historyanay kami sa akon nga, well, sa office naman nag-historyanay kami. Kadamo pa man niya sang meritorious gidya ka-qualified nga mga candidates, no?
3: Yes.
4: Kadamo nga mga maalam. Pero, unfortunately, ang mga maalam, hindi gid kadaog. Kaya ti, in Philippine setting, ang politics naton, it's not about merit gidya, no? Ang kadaog is about, number one is popularity. Kung ikaw da artista ka da. Second is, ang imo gadya nga political, ah well, kwarta.
3: Kag lantabla tour niya is sa Senado, mostly nga daog artista.
4: Oh, kaya di popular mo.
3: Kag broadcaster.
4: Because popular naman, again.
3: Oo, especially yung mga Tulfo Brothers. So,
4: oh, well, like, ang Tulfo Brothers, because of their popularity. Well, that includes also, more than the Tulfo Brothers, si Senator Robin Hood Padilla.
3: Oo, yung mga... No? Doppelganger. Robin.
4: Sa giho lang guro. Sa itsura, gwapo gitu ya. Sa panindugan niya, lainay kami ang panindugan.
3: Demonator niya is, damo sang gakatabo sa ito, no? Pamulitika. It's time na siguro sang reforman sa pagpili sang aton ng mga politicians bilang mga future leaders.
4: Subong ga.
3: Pagkakasalalay niya sa butante.
4: Correct. Pero subong mala, there's a wave sa mga bagong tubo, mga Gen Z.
3: Gen Z.
4: No? Ano naging sila ya? They are...
3: Educated.
4: Kag-discerning. Arab lang nga, hindi lang sila sa popular. Ginalantaw, ginila subong niya kung anong nahimo mo.
3: Oh.
4: Ano ang history mo. No? So at least may arap ta... There's a hope.
3: May pero, green light.
4: At orang nga, pabayaan ta na yung politika sa mga kadamo. Diri tayo ma-focus sa aton niya. Sa Bacolod mismo, oh, no? Kasi Negros.
3: Oh.
4: Diri kita. Kung anong aton nga...
3: Yung aton to pick attorney is party ni sa search warrant.
4: Ah, search kag... arrest kag search warrant. Ni,
3: especially naan. Sa mga checkpoints. Ano bla ang kinamatarong sang riders, especially sa...
4: Kinamatarong is
3: sa
4: right, no?
3: Sa nagamotor. Pwede, usually, attorney is, tiga, dalaman tas lakyan, matingala ka kisao. Grabe niya ang mga motors kilidalan, nga pinunsok.
4: Asa lakyan niya?
3: Wala. Kay gali sa unan, gali attorney is, may checkpoint. Kag mga tracking niya, siyempre ga pinundoman. Pero kalabanan, motor, kibot ka do...
4: Wala ga lusot sa checkpoint. Why? No? Gapunsok so, na sila yan.
3: Ginapa lipas anay nila gurong checkpoint. Di na mo
4: pagpapunin. Wala mo ginapalipas. Ang pamangkot, nga wala sila ginalaga sa pulis sa checkpoint.
3: Kag miyara, miyara uge kilala to niya is may checkpoint. Ang iya motorya ginguyod niya sa kilid dalan. Ginguyod niya lang niya. Kahit hindi cover ka checkpoint, kiti guba. Way ka lakat sa dalan.
4: Pero actually, moving vehicle man ang Japon, no? Mas agani gadlagan ka when moving vehicle. Ito subject kagi dapat sa checkpoint.
3: Kaya matingala ko nga ang... kung may checkpoint, ang motor hindi kaya maglusot. Ano ang ilay ang mga rason?
4: Hindi mag-agi?
3: Hindi mag-agi, hindi maglusot.
4: Oh, KT, siyempre.
3: Kapundos
4: sila skillet. KT number one, ang checkpoint daan niya, that's a ang checkpoint, kung sa din sila gaano, exception mala na sa search without a search warrant,
3: search
4: no?
3: Warrant.
4: Moving vehicle na sa to be exact. So dapat da ya ang pwede lang niya i-search sang checkpoint isa to mga nagalabay sa ila.
3: Okay.
4: That is why makita mo ato mga motor nga gapundo. Wala agad may pulis na makadto sa ila, kagpanglantawon to sila. Kaya nga, wala ground ng pulis. That's why tanda ni mga motorista nato, nga gapinundo na sila skilid.
3: May gatudlo.
4: May gatudlo na. Kaya nga, okay, ang pulis naman niya, from the checkpoint, halin sa checkpoint, no, makita gapunsok, kagkadtuan ng sa pulis, ang mga gapunsok, tinaya paula ng pulis da.
3: Okay.
4: No?
3: Example, turn is, may checkpoint, naglabay yung isa ka motorista, rider, ano bala ang pwedeng mahimo yasang pulis kag din siya asta sa pag-check sa motorista?
4: Oh, sige. Ang mayo guru attorney, gabsuguran ta danay para makaintindi ang aton sang ano before ta magkadto da sa pabangkot mo. I-define ta danay kung ano ang general rule regarding sa search warrant.
3: Okay.
4: No, kag warrant of arrest, no. Search warrant amo na yang pwede ya ka anong search sa Ilonggo gani?
3: Pangita
4: sa kaabrida sa kanan. Okay.
3: Sa sulod balay da?
4: Sa sulod balay o sa salakyan. Ano, okay. I-define natin danay ang rule sa regarding search warrant kag warrant of arrest. Well, sa aton nga konstitusyon, no. Ang tawo pwede lang arestuhon kag ang iya balay o iya motor, pwede lang niya i-search, no. Kung may ara warrant of arrest sa pag-aresto o search warrant sa pag pagpangita o
3: sa kontrabandos
4: daw paglantaw da pagbusisi da sa imong balay or sa imong motor, kung may ara search warrant or warrant of arrest issued by a judge. No, amo ginan general rule. In other words, kung wala kaya kung ang pulis wala warrant of arrest, hindi na siya ka dakop tao.
3: Hindi siya ka sulod pan.
4: Kung ang pulis wala naman niya search warrant nga gin-issue sa judge, hindi man na siya pwede kaabre sa imong salakyan, kaabre sa imong motor, o kakapkap sa imong lawas, or kasulod sa imong balay kag mga abukay digto. Hindi na siya pwede, no? So amo nang general rule, kung wala search warrant, kag wala warrant of arrest, pwede gitaya ka pang hindi. Hindi mo kuya madakop, hindi mo kuya ma-search sa akon nga personal, o sa akon nga balay, o sa akon nga salakyan.
3: Attorney, sino usually ga-apply sa search warrant?
4: Ang ga-apply sa search warrant si sa atong mga law enforcement officers, no?
3: Police.
4: That includes the police officers, that also includes ang atong nga NBI, no? Kay ti NBI, they're still law enforcement. No, sila na ang duwang ga-apply.
3: So, anong basis para ma-issue ang search warrant?
4: Okay, according sa atong nga layi, sa konstitusyon naton, ang basis dapat bago sila issuean sa judge, no, dapat mayara sila probable cause sa search warrant niya. Sa warrant of arrest naman, syempre ang judge na yung ga-issue. Kung ikaw ging kasuhan kriminal kag sumaka sa korte, eventually ang judge magwa na sa warrant of arrest or ang pag-aresto sa imo. Sa search warrant naman niya, para legally kasulod ang isa ka pulis sa imo nga panimalay kag mag-abukay sa sina sa imo balay na kapangitas ang kontrabandos, whether ina man illegal nga droga or pusil or in any other illegal contrabands, dapat makadto sila sana sa judge ang law enforcement officers, tapos ipresentar nila dito ang ilang probable cause. No, sa English na ang probable cause, hindi ko galing kabalo mag-ilunggos ang probable cause eh. Well, in English basically ang probable cause is meaning is the presence of any circumstance that would impel a reasonable man to believe that the person or the person sought to be arrested committed the crime, no?
3: No, memorize mo.
4: Well, siyempre ga practice tayo sa hindi man na in toto, pero madumduman ta lang.
3: Dapat may probable cause.
4: Kumbaga pa
3: kung sa dapat ilonggo, Attorney Ace,
4: kung sa Ilonggo,
3: do may probability gid nga siya.
4: Sa Ilonggo, arab lang nga may mga sirkumstansya kang makita nga ang tao nga arestuhon mo amo gid yan naghimo sang krimen, no? May krimen nga ginhimo kag ang tao nga ginaresto mo, siya tuya ang naghimo sang krimen.
3: May chance nga siya gid.
4: Correct, no. Probable nga daw may chance nga daw siya gid. Amo lang na ang probable cause.
3: So amo na ang
4: general rule, proseso na sa pag-apply nila.
3: Ang search warrant, Tornes, dapat naka-specify or naka-describe in particular ang place nga imo i-search.
4: Correct, no.
3: For
4: tama.
3: Example, sa sulod balay, sa kwarto ka lang i-search, naka-specify dapat ang kwarto.
4: Oo, kwarto lang.
3: Hindi pwede general search warrant. Hindi pwede nga bilog nga balay, bilog nga ugsaran sang isa ka subject sa sina nga search warrant. Dapat Tornes naka-specify.
4: Correct.
3: Ambal sang Supreme Court pag general warrant na makonsider sa nga illegal search
4: illegal search.
3: Seizure.
4: Correct. Dapat do ko seizure naman niya kung ano makuha mo na. Sakto na, Attorney Gab, no. Ang search warrant dapat nakabutan naka-specify sang search warrant kung ano gidya ang lugar nga i-search. Say, for example, nakabutan sa search warrant balay ni A, no? Amo lang gina yang pwede mo ya, pwede sudlon sang kapulisan naton or aton nga NBI kag i-search nila digto. Hindi pwede ang balay ni B.
3: Okay.
4: No? Dapat ya kung ano, say for example naman, even if tuparay ang mga balay. Even if tuparay ang mga balay, kung nakabutang dito ang balay ni A nga may pula nga pertahan, amo lang gina.
3: Dapat no? Naka-specify.
4: Naka-specify gid. Hindi pwede nga kay kung digto sila nagkita nila balay ni A may pula, tapos to pare may araman another door nga tupad balay, the usual tupad balay gin man duplex tupad balay, nagsulod pag ito sa kag may nakuha to sila bi nga mga illegal drugs, no, inaayang illegal drugs hindi na nila magamit sa korte.
3: Kahit yung epekto sina makonsider sang illegal seizure.
4: Correct, or fruit of the poisonous tree, no,
3: ang exclusionary rule or fruit of the poisonous tree doctrine. So first year ang subject to
4: correct,
3: sa aton nga constitutional law.
4: So going back, so gina amo nang general rule nato na kinanglan bago mag-aresto tawo may warrant of arrest nga gin-issue sa judge. Bago magsulod sa balay kag mag-search dapat may ara man search warrant gagin issue man sang judge.
3: Okay.
4: Pero ina naman ni Attorney Gab, may ara mga exception.
3: No? So damo exceptions.
4: Oh, dito ta balik sa imong pamangkot regarding to sa motor.
3: Pwede naton ma-share to na Ace kung ano mga exceptions.
4: Okay.
3: Search of moving vehicle.
4: Correct. Damo exception pero usually sina ang ang gagwa lang ginapirmi sa mga kaso
3: do. Checkpoints.
4: Mga pito. No? Number one, amo gina. Search of moving vehicles. Amo sa checkpoint.
3: Plain no? View lang dapat.
4: Second, plain view. Dira manada in flagrante delicto.
3: Search incidental to lawful arrest.
4: Kung arresto ka. Okay, balik na ito bala sa
3: custom guapo. Search.
4: Custom search.
3: Airport, immigration.
4: Correct. Ina sila yung mga ginpanghambal mo, Attorney Gab. Hindi na kinanglan nga may ara sila search warrant nga rin sa judge. No?
3: Yes.
4: No? Ara ba lang mga checkpoint? No? Hindi kaya pwede kung ikaw motorista o gadala ka sa lakyan. Pagpara sa imo, hambalo mo dayon ang police officer. Op, di ni mga search warrant, kinabatian ko dito sa K5, kinanglan, may search warrant ka. Bo, exception ina.
3: No?
4: Pwede na sila nga.
3: Hindi kinanglan search warrant.
4: Correct. Balik na to bala, Attorney Gab, sa mga checkpoint sa motorista.
3: Okay. So din, hasta maka search ang police sa motorista, for example, motor, pwede bala paabrihan ang iyang, ang top box? Orang iyang utility box.
4: Utility box, okay. Sa mga motorista.
3: Pwede
4: no?
3: Wala.
4: Okay.
3: Bisan wala consent sa okay. Motorista.
4: Okay, amunia ang kinamatarong sa isa ka motorista. No. Sa isa ka checkpoint, okay, valid ang checkpoint sa pulisa, pwede na sila mag-conduct checkpoint. Tapos, pag naglabay ka na sa checkpoint, pwede na iya ka-search ang police. Kahit hindi mo na mahambala ang police. O di mo ka-search warrant para i-search mo ko. Pwede. Ka-exception na sa. Pero may limitasyon.
3: May limit. No?
4: Ang limitasyon sa police sa checkpoint, since exception na sa, is only plain view.
3: Plain view.
4: Oh, so, ang ilonggo sa plain view, ara ba lang wala na himuon ng police. Hindi lang para sa motor, pati sa salakyan. No? Wala himuon ng police, makita lang sa mataya. Amula na pwede nga i-search. Ang ma-search sa iya, hindi iya kamot. Ang iya mata.
3: Mata.
4: Oo.
3: Without, hindi pwede kahikap.
4: Hindi pwede kahikap. Wala tanan. Ang iya lang mata ang pwede maglantaw-lantaw. No? No, hindi ya pwede. Since nga mata lang ang pwede, hindi ya pwede abrihan ang imo nga utility box. Kaya gamit na nakamot ka ron. Or ang imo ko sa salakyan naman niya, hindi ya pwede abrihan ang imo nga glove box. Or ang imo nga trunk.
3: Bawal.
4: Bawal na. Kaya again, ang limitasyon sa checkpoint nga search is only plain view.
3: Bisan, no. Bisan ano gani, Attorney Ace, ang window, hindi pwede nga i-down. Eh.
4: Hindi pwede i-down. Okay. Maayo, okay. Except, ang ginahimo sa mga kapulisan natin, gaayo, no? Sir, pwede
3: pero
4: mo abrihan ang...
3: Generally, hindi pwede.
4: Well, kung hindi ka magsugot, imo na kinamatarong. No? Kaya nga, ang aton nga pulis sa checkpoint, limitado lang na sa plain view. Again, ang search nila, para matandaan nyo dahil, mata lang gamito nila, plain view, hindi pwede kamot. Ganun kaya ginahimo sa mga pulis natin, gaayo, no? Sir, pwede taabrihan imong window. Sir, pwede taabrihan imong glove box. Sir, pwede taabrihan imong utility box. Karon, kung ikaw nagsugot nga paabrihan ang ginayo sa pulis, inaya, nahimo na siya valid. No? Kahit inaya, matabo siya na iya. Consented search, no? Pwede na kung magsugot ka.
3: Call may intimidation, B?
4: Kung may intimidation, siyempre bawal. Oh. Hindi pwede. Kaya nga, kinamatarong nyo na nga manghindi. Nga gani, kay nga haw, ang limitasyon sa checkpoint is only plain view. Pero pag nag-ayo ang pulis, kang nagsugot ka, now it becomes valid. Pwede yan na abrihan ng glove box, kaya nga nagsugot ka man.
3: Pero depende sa approach sa third ace.
4: Oh, yes, dapat ya, ayo lang.
3: Ayo, kaya nga may respeto.
4: Correct.
3: Hindi
4: pwede pinahugay.
3: Pamahog.
4: Galit hindi pwede.
3: Ti nga ito nga motorista, mga civilian eh, pagkakita, pulis, may armas, ti... May ara gidya usually mga muna.
4: May hadlock gidya eh, di ba? Pag sila yung sampulis, pwede tabrihan mo glove box. Miskang tuod ka balo ka, abrihan mo na lang. Kay
3: tinadlock.
4: Kay nahadlock ka kaga.
3: Pag wala ka balo sa iya, kinamatarong.
4: Yes, exactly. Kaga usually man, ang sa, to the mind sa motorista man niya, kung wala ka man lang binanggatago, nga hindi, abrihida. No? Pero ang gusto na nato ni pabalo, may ara kita right mga motorista, no? Kaga mga driver. Kag hindi ta mahadlok ang maghambal nga sir ang inyo ipadumdum ko lang wala ko kasugot nga abrihan mo na kay ang imo checkpoint man lang ni wala ka man niya search warrant checkpoint na ni plain view ka lang no kung ihambal nato na sa mga kapulisan nato maintindihan na nila No kay yes. Hindi na sila pwede yang maglapaw sa sina nga limitation no, ang plain view limitation during sa checkpoint.
3: Okay, so nabatian nyo mga ka-K5 especially sa aton mga motorista. Ang aton mga police officers sa checkpoint, ang ila lang yang dapat ya usaron sa pag-check is ila lang ang mata.
4: Correct.
3: No? The attorney is kung may rider, dabi nga si Jet Li, naglabay.
4: Alright, atong ang gwapa nga taga
3: Cebu. Oo, well, hindi matulok yun niya. Plain view mo na Japan attorney is.
4: Plain, correct. No,
3: so bawal hikapon?
4: Bawal. Okay, so bawal motor. Gamito ng kamot. No?
3: Hindi pwede.
4: Para madumduman dahil sa motorista na ton, sir. Mata lang yung magamit nyo kay plain view lang mo, di ba?
3: So, plain view doctrine.
4: That's the plain view doctrine. Mata lang ang magamit
3: nyo. Attorney Ace, may times nga ginapangitaan sila driver's license kag ang ilang registration.
4: Mm.
3: Di, checkpoint niya sang law enforcers, hindi isang LTO.
4: Correct, no?
3: So, pwede ba kakuha yung police officer sang driver's license?
4: Well, as far as
3: I expire na?
4: As far as I know, ang hindi ang ginahimo sang hindi magina sila deputized eh.
3: Yes.
4: No? Galing kay te, kung makita nyo sa isa ka checkpoint kung ano ginahimo sang police, gaayo na sa. No? Kay kinanglan nga gaayo ang mga police kag wala ga pamilit kay nga kinanglan sina consent, no? Kay during sa checkpoint, galabay ka man lang nada. You're not doing any criminal act. So wala probable cause ang police para magdakop sa imo, no, kag i-search kada kung ano, no, galabay ka lang dada sa criminal act. So ginahimo sa ang limitasyon sa police again, plain view lang. Tapos ko mangay sa lisensya mo, gaayo lang na sila.
3: Oh, damo ga reklamo sa kon, kay ti maglabay sila sa checkpoint nga kuno ginapangitaan sila lisensya kay hindi man sa LTO. Nga ginapangitaan sila sang ORCR nga hindi man sa LTO. Ti valid bala ina kay ti checkpoint ni. So dapat way tanduganay, wala ya abrihanay isang wallet da, ipakita gyang lisensya orang ORCR.
4: Well, kinamatarong na sa aton ng mga motorista no.
3: Pero ti valid nang inobra sang kapulisan.
4: Well, kung magsiling ang motorista naton nga hindi kami magpakita, sir, sang amon yang lisensya kag ORCR kay ti wala man kami ginahimo nga malain, kinamatarong na sa motorista no. So, dapat, hindi na siya pagpiliton sang pulis.
3: So dapat klaruhon niya sa aton kapulisan. Sa aton
4: mga gaayo lang sila no nga sir, hindi mo kinanglan nga magpakita pero maayo kami tani sa imo nga kung pwede makita dapat amuna no.
3: Dapat may respeto kita sa isa kag isa.
4: Correct.
3: Kaga motorista dapat respectful man sa aton.
4: Correct.
3: Mga
4: dapat
3: police officers.
4: Kita nga mga motorista ya respectful kita dapat sa police officers.
3: Hindi ta magpangisog, hindi tayo magpakita nga daw ka ano sa aton.
4: Arrogante. Hindi gid no kahit ano na karon makasuhan na
3: so respect assault. Begets respect.
4: Correct. No. Kag kung wala ka man lang may ginahimo nga malain for me, ala ipakita da. Kaya kung wala ka lisensya, hindi ka ganyan mag-drive. Kung wala, kung expired ang imong
3: so, registration, hindi ka man mag-drive. So, amunang rason, nga makita mo daw ang motorista, labi na mga motor, wala sila yan nag-proceed sa checkpoint, ara lang sa kilidalan. Damo-damo na sila.
4: Kaya kabalo,
3: base, wala lisensya, wala registro, expired ang lisensya.
4: Inapagid. Hindi lang ya kay wala registro, wala lisensya. May ibanda nga biskan may registro, may lisensya. Galing kay may ara ya mga may rule sa LTO nga before ka mag-modify sang imo nga motor
3: dapat
4: or kung biskan, may clearance ka or nakachinilas ka da kay bawal man na.
3: Di ila motor way side mirror.
4: Nan bawal man na.
3: Ag ila muffler,
4: kagahod
3: gitislad.
4: Kabalo ka mo mga
3: pag-islam.
4: Correct. Kita nga mga motorista, dapat kita man niya. Let's follow the rules, no? Kaya ang layin naton, wala man na gimbutang da para pabudlayan ta, no? Although may ibang gidman nga layin nga burden sa, pero generally ang layin naton ging himo ina ya kay for our own safety like seat belt, no? Kung nataw mo gani pag gusto man lang tatani kung magsuksok ta seat belt or not, kiti at the end of the day aton man ilawas ya. Galing kay for safety purposes, no, based on scientific research and data, it is safer for us, no, nga magamit sa seatbelt. Okay. So kita let's follow the rules, no, para managyapon sa aton.
3: Tama, attorney, is ma-consider ang sorts of moving vehicle as exception.
4: Yes,
3: sa search warrant.
4: Exception
3: so,
4: na siya.
3: So, may makita din nga kontrabando.
4: Kung may makita.
3: Sa imong salakyan,
4: mm.
3: Sa imong motor, for example, consented search.
4: Consented search, nagsugot ka, ginabre.
3: Pwede ka madakop.
4: Yes, kay since nga kung consented search na nag-uo ka, pag abre sa U-box mo, bow, atutugid, no? Atutugid ang hindi tawas kundi SHAUBU.
3: Sample may ramang da dead armas.
4: O armas, no?
3: Consider mala siyang illegal possession of firearms.
4: Yes, kung wala na lisensya. Pag wala lisensya ang armas mo, yes, kung nag-consent ka o may armas ka da. Well, inaya pwede kwao na sa kapulisan nato, kaga pagadakpon ka. No? Pagadakpon ka. That's legal, perfectly legal. Ang ili ang okay, ang interesting is this. Ara ba lang nga wala ka nagsugot. Na abrehan ng imo nga U-box.
3: Gimpilit ka.
4: Tas gimpilit ka sa pulis. Oh, basta may ginahimo ka da. Kag wala ka gid sumugot. Ginabrehan pilit sa pulis. Baw kay may nakita nga shabu
3: okay.
4: Or marijuana.
3: No?
4: Okay. Ang question sina is whether ikaw bala tiging kasuhan ka, no? So gamiton ebidensya sa imo ang shabu, no? Ang gakatabo sina per ang Supreme Court nato naghambal gid, no? Sina nga kung since nga ang shabu nakuha na produkto na sang illegal search kay tungod wala ka man nagsugot nga abrihan nimo nga U-box kagimpilit sa pulis ang U-box mo atong shabu hindi to siya magamit nga evidence against you or any contraband may pusil man da hindi na siya magamit evidence against you therefore ang case mo ya ma-dismiss na
3: okay.
4: Pero we're not saying nga ikaw ya amo nang himuon mo to evade liability ha ang ato niya is para ni sa aton actually advice sa mga kapulisan naton sa aton nga mga pulis no kumiyara ka mo gani tip nga or during sa inyong checkpoint no hindi nyo gidya pagpiliton mag-abre kung hindi magsugot ang motorista naton kay nga kanugon lang sang inyong effort
3: yes
4: no
3: madismiss man lang
4: madismiss man na kay hindi nyo man nagamit kay fruit of the poisonous tree na so anong himuon nyo well do police work. Kumiyara ka mo tip, casing ka mo da. No? Until such time, nga madakpan nyo, gid.
3: Kasi makakuha pa sila search warrant.
4: Correct, kuha ka mo na search warrant. Kaya nga, ang aton nga, amuni siya ang ginabasang Supreme Court naton da eh. No? The end does not justify the means.
3: Amuni no? Sa case ni Attorney Aso, People versus Burgos, Ambaldiri, the court ruled that evidence obtained through an invalid search warrant cannot be admitted in evidence.
4: Correct, no. Teka, nogun. Ito, nagab. No?
3: Diba?
4: Nakadakop nga natin isang illegalista. Nakabuhi pa.
3: So, ang ininga case, gina-reinforce niya ang fruit of the poisonous tree.
4: Correct, doctrine. No. Oh. Kanugun. Well, let me just explain. Expecter natin dahil sa mga tigpamalati. No? Kay base makasiling sila. Ti, illegalista na gina. Nga ginatagaan pa yasang layi natin sang pabor. Di ba? Okay.
3: Daw ang guwabla suspit siya.
4: Correct. Nga ginapaboran nato na kay team ya. Aragin man kakatabo na mo nga may nakuha gadyang kontrabando, drugs bi karon. Galing kay pagfile mo sa korte, sala ang pag-search, illegal ang search, na dismiss, no? Okay. Let us clarify kung haa mo na. Remember, ang aton nga konstitusyon, hindi niya neutral. Ang aton nga layi, hindi niya neutral. Always bias ni sa akusado. No, ano ginambal da? Presumed innocent until proven otherwise, no. Again, our constitution kag aton nga layi hindi ni siya neutral. Biased ni siya sa akusado. Ang presumption of innocence until proven otherwise. Nga because amo ni siyang sitwasyon. Ang kontra sine
3: gobyerno
4: kontra citizen. Kung wala ta ginaproteksyonan sang aton nga Bill of Rights sa konstitusyon naton, ano man lang ang panama naton sa gobyerno man. Remember, ang gobyerno, unlimited ang power sini.
3: Yes.
4: Power sa pulis, ara sa ila. Kwarta, ara sa ila. Kontra citizen.
3: Ordinaryo
4: nga citizen. Sila, Jinggoy Estrada gani, nga rich and powerful na makasuhan gani, mapriso gani. Ano pagidahan kita?
3: Mga no? Tigado.
4: Oh, imagine na kung miara taga-gobyerno nga tuyuon kita kay kontrata nila for whatever reason, why ta may ginahimo. Plantedan lang tada. Kag wala na ginaprotektaran sa konstitusyon. Specifically, ang presumption of innocence before proven otherwise, no? kundi ilatanan balda gita.
3: That's why ang Bill of Rights Attorney is ging create siya against sa law enforcers.
4: Correct.
3: Or specifically against the government.
4: Correct. Kaya ang disparities ang power between the government and the citizen, pero tika layo.
3: Layo-layo.
4: Imagine bala kung gobyerno kontra mo, iya police, iya prosecutor.
3: Iya tanan.
4: Iya judges. Kung wala way taging proteksyonan sang aton constitution, sang innocence until proven guilty nga since gobyerno kamuyang powerful kamuya prove sang amon nga crime kay nga kaya nyo man, di ba? So inaya mga kautura, no, protection nato ni na ang presumption of innocence, ang due process. That is why very important gina, no, galing kay iba naton nga mga tigpalamati kag mga utod, hindi nila picture out na or hindi nila maintindihan na unless ara sila sa sina nga sitwasyon.
3: Yes.
4: Imagine yourself, ging plantidan ka lang dasang kalawag nga pulis. Kag wala kaya ginaprotektasyonan sang layi. Wala tayo layi nga innocent until proven guilty. Ikaw, ging plantidan ka sang pulis, tapos ikaw pa yung ma-prove nga ikaw ya hindi ka guilty. Ikaw pa ma-prove nga ikaw innocente, mabalis ka. Can you imagine that situation? Subong pa lang gani, kabudlay na i-prove. Oh.
3: Ito may ara man nga mga police attorneys pasaway.
4: May ara gid man. Except kadamo sa police nga mayo, pero may iskalawag gid man.
3: Except sa mga may integrity bala, attorneys.
4: Pero I still believe nga most ang aton nga police officers are honest, hardworking,
3: hopefully, no? Attorneys.
4: And follows the rule of law, no?
3: Oh, kahit ara.
4: And that's the dream.
3: Ara sila tanan eh.
4: Arang gahom.
3: Oh.
4: Arang gahom, kita gid nato na attorney gab.
3: Prone gid ya ang ordinary citizen sa abuse.
4: Correct.
3: Kung ang law enforcers naton abusive.
4: Correct, di ba?
3: Oh.
4: Kay ara silang power.
3: Ara silang armas, may pusa silang
4: adala. Ara pormas, ara armas, oh. Prosecutor. Tanan-tanan, i-ara sa ila.
3: Risuhon kanila.
4: Kompleto. Imagine na, bala to na gabno. Can you imagine, hindi ko yan ma-imagine ang isa ang aton nga layi kung wala na ya ang principle nga innocent until proven otherwise.
3: Wala ang Bill of Rights.
4: Diba? Kung wala ang Bill of Rights. Kaya masiling kita, oo, damo illegalista.
3: Pwede
4: nga.
3: Pwede ka lang sudlon na, anytime. Oo.
4: Damo to illegalista nga ma-acquit, no? Because of not following the due process sa mga police naton. Pero imagine bala kung if we do away with due process, hindi ta na sa pagano, kung ikaw ya tripan kaya sang iskalawag nga pulis, wala ka gid.
3: Pwede sudlon ang balay mo bisan way search warrant.
4: Correct, no? Amo na kay pag-abot sa korte, magpresentar na ya ang prosecutor, grabe gid na ya ka id-id, no? Kina one by one, kina step by step, kay nga sumala lang da sila, ma-acquit ka gid. Kay para na sa proteksyon naton nga mga citizen, no? Kay kung tuod gan man lang ang ginhimo sa pulis nato, no, if they only follow the rules, which they can follow the rule, no, inaya makonvict ka gid man
3: kag may ara ko attorney is na dumduman ang case bla ni gani nalipat nako attorney
4: abo kita sa Gahubin.
3: Ohio Terry versus Ohio.
4: Terry versus Ohio.
3: Ginasuspitsahan niya ang dua kalalaki, police officer ni sa downtown area sang Ohio, na suspitsahan niya nga
4: Ohio, United States, no? Estados Unidos.
3: Landmark case na, attorney Ace. Amuna siya ang te-research nga ginatawag. May police officer sa downtown Ohio, pag may dua kalalaki nga daw ginasuspitsahan niya nga daw may ara ginabantayan nga daw palatsyo nila siguro. Tiya mo to igin, amo lang stop and freeze doctrine.
4: Palapitan niya.
3: Kag, amo to igin,
4: freeze
3: niya. Kag, na-discoveryan.
4: Kapkapan.
3: Discoveryan, may deadly weapon.
4: Okay.
3: So, pwede bala ina, attorneys, mangin consider sa as exception to the general rule nga kinala may search warrant.
4: Yes, exception ang stop and frisk. No?
3: Te-research
4: ng tawag. Stop and freeze. Pero te amo naman yung aton di. No? Para ang aton nga police officer makainchindi man bala. Sa stop and frisk, yeah, dapat ya, yeah, mere suspicion, hindi pwede.
3: Hindi pwede.
4: No? Dapat ya, yeah, ang
3: may personal knowledge.
4: May personal knowledge. Kaya may nakita agin niya. Kaya nga, pares na natabo di sa aton, gidya ang aton nga local, ano siya, aras na may sineko, balaga tindog lang sa. Tapos nakita sa police, gano'n kaya ang police, no,
3: hesitance.
4: Because of his years of experience sa police, ito eksperyensyado sa mo do abot yan na do mga amo nga tawo
3: do may himuon
4: di na kopya pag frisk ya mayara tawag ni nang
3: bladed weapon
4: kutsilyo dakop pagabot sa korte ang ambas ang korte naton dia is invalid ang
3: illegal search.
4: Search because invalid ang arrest hindi intacto ang pag-aresto mo kay ngahaw ang pag-aresto mo yan, mere suspicion hindi kaya kung katindog ka lang dapat sinaya para ma-aresto ka sa pulis you must be in flagrante delicto
3: so may commit nga,
4: nga dapat yan may ara kagidya ginakumit nga crime or about to commit manug himuon ka pala nga malain o may ginahimo ka na nga batok sa layi or katapos mo lang himo sang krimen no kay ang gatindog lang ang isa ka tawo hindi man nakrimen
3: pero based sa experience sang pulis
4: no case, well ang amo ni siya gani ang gakatabo
3: sa Terry versus Ohio ang pulis veteran na to
4: amo man
3: oh tigin ano gitya sang korte gin panigan ang iyang search.
4: Well, sa aton nga ang encyclopedic ang tawag na nila subong nga case is ang People versus Jerry Sapla. No? That's a 2020 case na gindesideran sa Supreme Court, no. Dira igidyaging ano nga once and for all naghimo stand sa nagstand ang Supreme Court regarding sa ine naman niya involving naman niya sa illegal search naman na nga hambal sa Supreme Court, a mere tip, no, unverified tip cannot be used as a probable cause, no, to conduct an extensive search. No, ara ba lang gintipan ng pulis naton? Oh, gintipan ng pulis naton. Uy, si Amuni kasakay tricycle.
3: Tapos why search warrant?
4: Why search warrant tip lang. May Amuni may ara na sa kontraband. Oh, so pagkadto mo to, syempre tainted na imo nga mind kiti may tip ka na mo. Nga aini sila
3: excited.
4: Oh, may kontrabando pag sitas ang pulis, kita nila gapalamalhas, ginanervyos. Puta. Ya, tapos gindakop, ging kapkapan, miara gid, no? RTC convicted, CA convicted paglabot sa Supreme Court,
3: acquitted. Reverse.
4: Gin reverse. Kaya nga actually ang tip nga sito, ang tip ba lang nga katong mga dalakpon is mayara kontrabando it was used against the police officer ang basa Supreme Court kaya nga ho tainted ng inyong mind ang basa ang Supreme Court sinaya kaya nga ang presumption no pirti na gid kaya dapat ya ang
3: mere suspicion
4: no mere suspicion plus tainted dapat ya mayara gidya probable the person must be committing actually committing or was just committed well amunaya ang prevailing doctrine.
3: People versus Aruta 38. The court emphasized that mere suspicion is not enough to justify a warrantless search.
4: Correct, di ba? Hindi pwede suspicion lang.
3: Even if authorities suspect wrongdoing, constitutional safeguards must be still respected.
4: May harapag isa ka case na lipat lang ko, Attorney Gab. Amo man na, sa, regarding man sa tip, may gintipan sila nga ang pulis nakabaton tip hambal sa isa ka lugar sa isa ka balay miyara da gatanong marijuana sa ano lang sa paso So based on that tip nagkadto ang pulis plastar sila mga 10 meters away sa balay kita nila may sagid katawo dito sa bubong ga panaog may dala nga paso so pag panaog nila 10 meters away since nga nakatip na sila nga may ara daya marijuana kag may tip nga nakabuta naka gintanom sa paso gimpaypay nila eh ay to ano na gipasulod man sila sang tawo eh, may malantaw kami na ti palapitan nila kita nila uy marijuana gid marijuana gid so dakop ginfile sa RTC convicted ging appeal sa Court of Appeals convicted gyapon paglabot sa Supreme Court
3: reverse
4: ang abas ang Supreme Court sina ya sang gindakop nyo to ang tawo no wala man to siya may ginhimo nga wala man kamuya cause para magdakop sa tawo kay ngaw hindi man niya batok sa layi ang manaog lang no kag sa distance ang 10 meters biskan 20-20 pa imo nga vision hindi mo man to makita nga marijuana tong ginakaptan niya so wala kaya tawag ni wala ka plain view ang ginahimo iya hindi man batok sa layi no plus ang basa Supreme Court ang imo nga mind tainted na galing no sa imo nga tip so dapat ya sa atong mga kapulisan mere tip no hindi pwede dapat ya may ara gid ya probable cause, which is dapat ya before mo dakpo ng tao, dapat ya may ginahimo gid siya nga krimen. No, or palapitan mo da sa nga makita mo gid ang ginakaptan niya or ang ara sa posisyon niya is kontrabando gid ya, ina pwede na ya.
3: What if attorney HB, sample B, may nagpalpad drone sa isa ka private property, kagti may nakita nga amo na mga marijuana na ginatanom sa private property enclosed, pero ti nagpalupad
4: drone. Ang nagpalupad drone private citizen.
3: Private citizen.
4: Okay. Nanugid sa pulis.
3: Nanugid sa pulis. So nag-respond din pulis, ginsulod ang balay, gintaklas ang pader, wala search warrant.
4: Wala search warrant.
3: Pwede balay na.
4: Hindi pwede. Hindi pwede, no? Unless na lang ya kung well, pwede na sa tane, complete kung pag abot usang pulis makita ya bla without sa matalang gamit niya, makita ya tong mga marijuana. Inaya pwede ya na without hindi na siya kinahanglan magkuha search warrant. Pero kung ina enclosed, ang abas sa constitution naton, kadto kadanay sa judge. Di ba? Kuha ka to dana yung search warrant. Bago mo na sudlo, hindi ka magpahapos. Kaya nga, kanugon.
3: Kapos mag-surveillance mo.
4: Correct. I-surveillance mo. Kaya nga, kanugon. Nadakpan mo na taning illegalista. Nakabuhi pa. Kaya nga, nagpatamad ka lang. No? Kita mo na ganyan nga, enclosed. Gwapo na sa tip mo. You go to the judge. No? Dito kay argue, Your Honor. Aryo, nakita na mo na surveillance sa may drone shot. Tapos nag-survey kami da. Tagay kami search warrant. No? Why not do that?
3: So, dapat ma-apply it, sir.
4: Apply sila. Hindi sila mag-shortcut. Kaya nga, imbis na makadakop tayo sa illegalista, makabuhi na lang na. Kaya ito niya, we want to rid we want to rid our nation of illegal drugs. Pero, we must do it properly. No, hindi tayo pwede magpahapos.
3: Tornes, may ara, bagit ko blag, basahan yung mga komento sa ato yung mga netizens ni nga mga riders. Ako na sa checkpoint, sila lang yung ginaparahan. Nga mga private vehicles, why? Especially kung mga may kwarta, nga mga, ano ni, tagyas ng salakyan. Sample mga SUV, sports car. Kag mga big bike, Tornes, why ginaparahan? O, ti ano mambal mo da, Tornes.
4: Okay lang.
3: Sa aton nga mga netizens din nga nag-commentar.
4: Sige, magpatawag.
3: No, selective, no? Selective.
4: Magpakatotoo na lang ta. Ako niya, opinion mo lang ni. Well, let's start with the law. Suguran natin danay ang layi. No? Ang layi natin, wala na yagapili. No? Kung sinong pwede parahon, sinong hindi. Ang tanan nga mag-agi sa checkpoint, parahon ginaya.
3: Parahon dapat.
4: Amo ginaya ang layi nato niya. Galing kay ang gakatabo nga to.
3: Especially Land Cruiser, why attorney is?
4: Oh. Kay tingin mo sang iban, imposible naman ang Land Cruiser tapos kawatan.
3: Actually attorney is balsaton ka pulisan. Usually nila nga gina-check niya mga
4: riding in tandem.
3: Riding in tandem. Correct. Wala pa man kuya may nakita attorney is nga naka Land Cruiser nga gapaniro.
4: Oh, wala pa man wala. Kumiyara gin man malaka.
3: SUV,
4: Amo na siya kun nga kung nga ang
3: may mga kita big bike nga riding tandem ang nasakyan.
4: Correct. Kaga hindi man na natun nga tanan parahon niya. That's impossible naman sa factually impossible naman para sa polis. Matraffic ta na karon.
3: Okay. Random lang dapat.
4: Oh, that is correct Attorney Gab, no. Ang ambal mo yang because ang ginadak ang prevalent gid man nga those person who commits crime rides a motorcycle.
3: Yes. Kag hindi selective.
4: Kasi agile mo.
3: Hindi selective ba? Hindi na police selective. Officers. Random.
4: Random na. Random.
3: Okay, ako gani. Ginaparahan man ko. Okay lang kuya.
4: Why man kuya may ginatago? Wala ka malang may ginahimong natago. Let's just be respectful. Kasi the police officers are just doing their job. No? Ang aton niyang ginareklamo niya is ka itong mga skalawag. Arang gapang planted. Nila? Gapang ngikil. Na amo nang hindi pwede. No? Extortion. Hindi na yan pwede. Pero kung ang kapulisan natin, ara man lang, kag ginahimo man lang nila ng ilang trabaho para sa aton nga safety, buligan ta sila.
3: Kaya return na iso, for example, gimparahan ka, rider ka. Why ka nagdulog? Pwede ka lagson sa pulis.
4: Pwede. Pwede ka na.
3: Anong violation niya, Tornes?
4: Kaya nga, now, may ara na sila probable cause.
3: Anong violation niya, Tornes?
4: Well, hindi mako, that's not evading arrest. Wala ka man niya. May ibang sa ginarist. Pero ginalagas kasi na, because now, may ara na probable cause ang pulis. No, because sa imo ginimo, ging checkpoint ka tapos na nang lagyo ka. Well, that's probable cause ng mga base may ginahimo, may ara ka da kontra.
3: Kaya ang checkpoint turn is valid na.
4: Valid ang checkpoint mo. Valid ang checkpoint, no? Ang
3: so dapat mapundo
4: kagid. Pundo kagid, no? Valid ang checkpoint. Ang limit may limitation lang galing atong ginabalta. Ang search nila using mata lang, no, kay plain view. Pero pag wala ka pumundo sa checkpoint, now you that's probable cause.
3: For example, turn is pumundo kaya sa unhan checkpoint. Hmm. So pwede ka i-search or hindi?
4: Pumundo ka, why ka pakalabot?
3: Why ka pakalabot?
4: Wala, hindi. Ah. Kaya kinanglan niya, search of moving vehicle, malabay kagitan. Dapat danay.
3: May ara kita bisita, Tony Ace, mangayo, legal advice, saguan lang para saguan na confidential. Lang
4: kahit, yes, correct. Kaga gamay na lang aton nga oras.
3: Gamay na lang.

0: wala lang lisensya.
1: Pero oh, amo na. Kon LTO ya mag para sa inyo. Kag may kabudya lisensya. Tapos gid ka mo. Pero kung police tour na is, kung may kalisensya, daw hindi mas laya ka na
0: kontrol na is. Kaya ang sa ano man lang, wala hindi mag-deputize ang police
1: ang
0: natin.
1: Ang gina-run after, ang objective yas ang police, para ma ano ning mga
0: peace and criminal, order to quell criminality.
1: Criminal activities.
0: Ang sa LTO naman niya,
1: regulatory.
0: I-regulate kita siya. Yeah.
1: Te amo na siya Attorney Ace.
0: So hindi gi kamo manglagyo sa police, ha? Hindi gid. unless may ginahimo ka nga malain. Hindi ka meaning sina, hindi ka maghimo malain.
1: May ara sila sentimento pag gid reklamo. Ako lang kong big bike, gad rekta lang kagan salute pas police.
0: Te kay ang going back sa imong ambal kay te ang usually ang tag-iya sa mga ang big bike, kay usually mga retired police. Hindi ah. Well, wala man ta kita nga gabig bike. Ang riding in tandem nga gabig bike.
1: Why,
0: hindi
1: gabi?
0: Niya wala, kay, wala. Hindi na siya pwede gamiton sa riding in tandem. Kaya nga hindi na yan dasig i-maneuver. Kabugat-bugat sina. No, dasig lang na pero hindi na hapos i-maneuver.
1: Yes. So that's why i-clarify to sa aton yung mga riders.
0: Kung nga
1: kisa gadiritso lang. Kahit yung mga police na kisa, HPG man na Tornes, di ba?
0: Correct. HPG. Diba? Well, sa ato mga riders, pasensyahin nyo na ha. I know, makita nyo unfair, pero inaiabi kung nga ang mga small bikes ang ginaparahan sa police. Because ang ginagamit sa mga riding in tandem natin, yeah, small bikes gid man.
1: Yes.
0: No? Kaya hindi man na pwede parahon sa police tanan gid ya. No? Kaya ito makirate traffic na karon. No? Mas mabother pagid. No? It will cost traffic which will bother ang aton niya nga day-to-day lives.
1: Imagine na kung parahan mo tanan.
0: Get.
1: Mag-check on isa-isa. Maka-create niya traffic.
0: Traffic.
1: Base isa ka kilometro nga traffic to race.
0: Correct. Diba? Mas lalo tama bad trip.
1: Puna sa aton mga riders da, kag mga driver, motor vehicle owners. So amo na ang search nga ginakandak sa aton dalanon kag may ara kamo yasang kinamatarong hindi kamo pwede mapilit nga buksan ang inyong slakyan, ang inyong nga toolbox or yung top box da or ang
0: glove box,
1: trunk sang inyong slakyan kag lantawon. So ang gina-exercise daya sang police dapat plain view lang sa ila lang yung palanan awon. So hindi pwede nga kapkapan ka mo. Bawal. Hindi pwede papanaugon sa salakyan tornays. Bawal man na. So ang aton mga motorista, hindi git ka mo manaog kung papanaugon ka mo. Dapat tulok lang. Kung gabi, plus lightan lang ka mo sa sulod. Hindi, kung pwede gani, hindi ka mo kabriyas ang inyo yung window.
0: Ang ato lang naman ba sila is cooperate lang kamo sa mga kapulisan, ha? Cooperate lang ta.
1: So kung may ara kamo mga concerns, mga palamangkotanon, kadto lang kamo di sa K5 News FM Bacolod kay si Attorney Ace kag ang inyo alagad mag-entertain sinyo. In fact, may ara to sa gwa Attorney Ace. Pro bono, no?
0: Panabang,
1: libre konsulta legal sa radyo.
0: Correct.
1: Di ba? So ang programa ni namo ni Attorney Ace, libre konsulta legal sa radyo. Kagway nakita sang chimpo Attorney Ace aton pasalamatan ang K5 sa sininga programa kag aton itamyawon ang aton mga amigo dira, mga lawyer sa Bacolod kag sa entire Negros.
0: Dugay ko na gid wala makita si Attorney Lena.
1: Oo, aton nga regional director sa LTFRP.
0: Sako na gid sa.
1: Sako na gid. Kag Attorney Ace, sa liwat, mayong hapon sa aton mga listeners. See you next week.
0: Happy Independence Day. See you next week.
2: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka.
4: Paano mabuligan ang sobra nga sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio. With your boy Sol.

0: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya.
1: Katandog sila gilid, gaiyot.
0: Ha, biska no kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis
1: gauri gani,
0: gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame kung masudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus, and even parasites. Dr. Ramil?
2: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko ditribayo, kag sige-sige na ang ditribayo sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka akuan.
3: Appendix.
4: Duwa ay patobi ditribayo sang una, no?
2: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
4: Grabe. Ay, purti ka dyan.
2: Ang paglumpog sang appendix.
4: Ano laman ang untog, Rodok, man, no?
2: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
3: Oh, grabe.
2: Tapos pag-abot mo sa ospital,
4: wala man lang may imo pa
2: mo. Pa ang imong tiyan.
4: Yan, diri sakit, oh, mo niyo.
2: Diri sakit, oh. Ah, purti.
5: Ditribayo.
2: Inisya gakatabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang ditribayo makabuligid para nga ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang ditribayo i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
0: Nami ang pupo.
2: So, wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa ditribayo? Kung adlaw-adlaw kagainom sa ditribayo, ang monolaurin nga ara sa ditribayo, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kundi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
4: Mga ascaris na,
2: no? Nga gakos ang itoag appendicitis.
5: Ditribayo!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
5: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Visio. Yung may D3.
4: Mga butika.
2: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom di tribayo. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya nga man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami isang ditribayo nga wala sa plain D3.
0: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti atag si mo antiparasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti-inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara isa nang sa ditribayo,
2: isa na apat ihatag si mo.
0: Atag si mo.
5: Ditribayo.
0: So anong bala ang makuha mo sa ditribayo? Ditribayo abi mo ginaprotektahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu virus. Amo ni rason ko ga ditribayo ka ambal sa iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga ditribayo ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, pampermi ka kapang sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
5: D3Bio!
0: Amo na gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
2: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga ditribayo. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka ditribayo.
0: Economy,
4: kamo yo no.
5: Ditribayo. Ditribayo with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio, D3.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without
2: you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Samantha, kamusta galing isa ka branch sa Sakawayan?
1: Medyo mahina subunghan tungod ah. Wala sang klase eh. Medyo juta yung customers.
0: Okay lang na. Importante, may isweldo lang kita sa beautician natin dito.
1: Ay, hoo gali, Anjo. Nagtawag gali kay ina sa akon si Maricel.
0: Nagtawag siya? Nga sa akon, wala siya na magtawag.
1: Ay, ti abi ko, anay kung nakatawag siya sa imo?
0: Wala. O nga, anong ginhambal niya sa imo?
1: Gusto niya pa tineron ang anak niyo dire nga duha sa balay.
0: Ano? Matapos ang pila ka tuig nga gintago niya sa akon, patineron lang niya sa amo sinakadali?
1: Kay ang hambal niya, na-realize daw niya nga kinahanglan man sang amay sang anak niya.
0: Matapos kaging kahuya niya ako sa dotungod amo sining pagkatawa ko. Amo na lang na dahil ang ihambal niya?
1: Eh, tapos naman ato Anjo ah. Kagusto man siya.
0: Kagpaano ako? Kagpaano ko taguon ang pagkatawa ko sa bata ko?
1: Kwan, sa subong hindi ka lang anay magpahalata nga amo kasi na eh. Basi kung anong ihambal sang bata mo. Nga, agi galing amaya?

0: Oh, Mare, nano ka?
1: Nagka-problema ako, Mare.
0: Nga ano bala ina? Lalaki?
1: Oo.
0: What? Wala katapusan na problema sa lalaki? Abi ko anay, nakapangasawa ka na. Nakalimtan mo ng tanan.
1: Oo, Mare. Ginkalimtan ko ng tanan, pero lain nga lalaki nga problema ko.
0: Kag sinong lalaki nga ina, Aber?
1: Anak ko, Mare.
0: Ano? Ang anak niyo ni Maricel?
1: Oo, Mare.
0: Oh my God.
1: Soltero na siya kag... Walain na siya makibalos ang matuntuod ko nga pagkataho tungod gintago ini ni Maricel sa iya.
0: Ay, Mare, kasimple lang gid sina. Ihambal mo sa iya kung ano ang matuntuod.
1: Hindi amo sina kadali, Mare.
0: Oh.
1: Soltero ng bata ko. Ako on ko ni isa pa. Wala ko na siya makugos alinsang gamay eh. Kwan, hindi ako makibalo kung ano ang mga reaksyon niya kung ara na siya sa panimalay ko.
0: Oh.

0: Oh, Samantha.
1: Ah, Anjo, temprano ka pa ng imus, ah.
0: Ay, hindi na maghala ka, istorya. Buligin na ako. Buligin ko bala imus. Hindi bala ikaw naghambal nga subong makantong anak ko, di?
1: Ay, ay, oo. Iti ano, ready ka na, ha?
0: Ay, ambot. Wala ko makaibalo kung anong reaksyon ko kung ari nandis siya. Ay, oo, gali.
1: Ay,
0: total, ginakontak mo man si Maricel. Pwede mo siya matawagan nga gusto ko siya istoryahon?
1: Ate, sige. Tawagan ko siya, Anjo.

0: Anjo, aran na nagabot ang anak mo. Ay, dali ka. Sugatahon to siya.
1: Okay. Sige.
2: Ikaw si Anjo?
1: Ikaw ang anak ko?
2: Papa. Pa.
1: Hindi. Ginakos niya ako, gulpi.
2: Ay, Diyos ko.
1: Though hindi ko ma-explain ang ginabatsyag ko. Ano ba nakalipahin eh?
2: Pa?
1: Amunigaling balatsyagon sang isa kaamay? Pa?

0: 3 Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akon na wong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Dr. Binoy. Swaling Capsule. Swaling
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Binoy Swaling Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Binoy Swaling Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Binoy. Swaling Capsule. Swaling Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Binoy. Swaling Capsule.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: Pa, nga wala ka mo mag-upod ni Mama.
1: Oh, malawig nga istorya, anak. Siguro, may mga bagay-bagay nga hindi kami magsawanay.
0: Pareho sa ano, pa?
1: Pareho sang... kukwan. Sa mga hilig namon sa pamatasan.
0: Amo bala, pa? Ang matuod, gamay lang yung mga detalye ang gin-share ni Mama sa akon. About sa'yo mo. Ako on ko pa. Akig ako sa'yo mo, pero...
1: Oh my.
0: I realize nga hindi dapat ako magtanong sa kalain sang buot sa mga parents ko.
1: You're right, Peter.
0: Pero gusto ko pag hindi ka makilala sang lubos pa.
1: Anak.

0: na ano ka? Nasa akong gius mo.
1: Kukon. Maigila pa minsala. What if abi nga may balaan yang matuduod ko kapag kataho? Ano ay hanang reaksyon niya?
0: Umbot lang, pero... kung akong pamangkuton mo. Natural, hindi ko rin niya mabaton. Pero kung ipaintindi mo sa iya, basi kung mabaton pa man ang niya, naamo kasi na. Te?
1: Basi pa lang?
0: Oo.
1: Paano ba kung mahibala niya nga tungod sa pagkatawo ko, nagbulagay kami sang iloy niya?
0: Anjo, maintindihan gin niya sa gihapon. Ako gani gin baton takasang buo. Bisan pa nga kahibalo na gid ako nga. Jugila ka sang nagpakasal kita.
1: Samantha, please. Tama na. Basi kung amo naman inakaroon ng halinan sang away ta.
0: Oh, cellphone mo ay. Sabta na. Nasiguro ko. Si Bernard ina. Sabta.

0: Bernard, ano ka man? Hindi ba na makapila na ako maghambal sa imo? Ngaluatan mo na ako tungkol di asawa na ako.
1: Matapos mo nga tamasaan ang lawas ko? Amo lang sinakadali sa imo?
0: Kung ha, kulang pa ba lang ginahatag ko sa imo?
1: Anjo, gusto ko ang sustento mo kada bulan. Paano ako kung wala ka na? Wala ka na sang sustento nga ginahatag sa akon. Mapatay ko na iya karon?
0: Hindi ba lagi istoryahan na nato ni? Ginatagan ko ikaw sang kantidad. Agud nga magpalayo ka. Kada ko nato sang kantidad nga ginatag ko sa imo tapos ari ka naman.
1: Anjo ba sinalipat ka? Ha? 17 years old pa lang ako. Sangin live in mo na ako. Mat 10 years nang relasyon ta. Pudlay kalimtan ng tanan eh.
0: Pila. Pare.
1: Oh.
0: Okay na ni? Ha? Please. Hindi ka na ni magkadto pa sa akon. Kag hindi ka na magtawag pa sa akon. Ha?
1: Oh.
0: Hindi ka na ni magpakita pa sa balay. Okay?

0: pa. May lalaki kong makita kaysa sa gwa. Nagalao din siya sa aton. Ano? Kilala mo na?
1: Hindi. Basi taga-diri lang.
0: Pero, nagatambay siya sa gwa eh. Isa gani ginagawaan siya ni Tita Samantha eh.
1: Ay, kukuan. Basi ko nagapangayo kayo lang sa mga solicitation bala. Yun o naman, summer subong. Usugid ang mga paligaliga basketball eh.
0: Ah, okay. Ah, okay pa. Malakat ko, anay, ha? May baklo na ako.
1: Ati, sige. Magalong ka, ha?
0: Oh.

0: Oh, Ote Mare, kamusta ka?
1: Okay lang, Mare.
0: Oy.
1: Pero pilit ko nga ginaponga ng balatsyagon ko.
0: Abi, ihambalay na sa anak mo. Para hindi ka na mabudayan pa. Ay, ano ginaw kung amo kasi na, di bala?
1: Mare.
0: Ay.
1: Excuse na ya.
0: Okay.
1: Ang phone ko.
0: Okay.
1: Hello?
2: Anjo, magpauli ka, anay. Si Dieter.
1: Ano? Nga! Naano si Dieter? Ha, Samantha?

0: Diyos ko, anak! Kadako sang black eye mo. Sino nagkastigo sa imo, ha?
1: Pa, ang lalaki nga masamay naglao din sa balay. Kasakit sa mga ipanghambal niya sa imo, eh. Ganyan mo niyo. Amo ni natabo. Nagsumbaganay kami.
0: Anak!
1: Pa, abi ko na kung di mo sa kilala. Pero ano itong mga ginpangambal niya sa akon? Nga may relasyon ka mo kuno? Matuhod ba lang ginpangambal sa lalaki nga to?
0: Pa?
2: O, Bither, kwan?
1: Pa, sugiri ako sa matuhod. Hindi po kinangalan niya magbutig sa akon.
0: Pa,
2: anak, kukwan, husto siya.
1: Oh,
2: agi ako. Kagkarelasyon ko siya sa to.
1: Papa,
2: sige, husgari na ako. Karon kay nahibalan mo ng tanan, parte sa akon. Ihambal lang dapat mong ihambal sa akon. Batunon ko ang mga masakit ang mga tinaga nga ihaboy mo sa akon.
1: Pa, amo lang ang gusto ko nga himbalan. Kung amo, husto gid man gali siya.
2: Dieter, anak, amoy na ang rason ko na kung nga nagpalayo si mama mo sa akon. I know nga hindi man mabaton nga agi ako.
1: Pwes, ako pa. Baton ko kung ano ka. Palangga ta kabisan. Ano pang pagkatao mo?
2: Dither?
1: Tugod bisan anong matabo. Amay ko ikaw gihapon.

daw hindi ako makapati nga amusad tong reaksyon sang akon anak. Ginbato niya ako sang hugot sa iya balatsyagon. Ginsugid ko man ang tanan sa iya kag naintindihan gid niya. Malipayon gid ako katama nga amusin ning natabo sa kabuhi ko. Sa subong okay naman kami sang iya iloy. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anjo.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, las 2:31 ang aton oras, mga ka-K5. Welcome sa Friday edition sa aton nga program. Kaupod nyo this afternoon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth, ang aton nga schedule every Friday is sa 1 to 2 p.m. May mga abyan kita nga mga abogado from Integrated Bar of the Philippines nga nag-program no sa it's diri sa K5 News FM. And then pagka alas dos, drama. Mabatian ang drama Pinaninsang Gugma or The Pages of Love. And then after that, amuna na pagsulod na mo ni Kuya Kenneth Uy. May mga KSS members and officers kita dira sa Gwa. Gintawag ko nila, why gid ko bala katalupangod na ara sila gali. Ara sila subong sa gazebo, no? Nakita ko dito si Ma'am Julie, si Ma'am Choli. Sino pa ginang ato dito man? Why ko abi makapalapit kido? May ginapaminsar ako, Kuya Kenneth. Sa mga suki na ton nga nagapamati sa It's Your Time to Shine, hindi na kuya mamangkot kay kadamo. Damo-damo kuya, hindi ko maisa-isa. Sa mga nagapamati sa aton sa downtown area, dari sa syudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo. Sa mga suki na ton nga nagamonitor all the way from Victoria City, from Manapla, from Cadiz City, from Sagay City, mayong hapon gid sa inyo. Ay, kwan gali ang program natin, It's Your Time to Shine, sa Sagay. Mabatian lang from Monday to Thursday. No, thank you, Gid, sa mga suki natin, sa Talisay, sa Silay, sa Ibimagalona. Nga nag-monitor from Monday to Friday sa It's Your Time to Shine. Las 2:33 ang aton oras, mga ka-K5. Simple lang ang akon nga matugda sa nabatian naton nga istorya sa kabuhi sa Pinaninsang Gugma or The Pages of Love. Abi ninyo mga ka-K5, masakit ang kamatuoran. Pero ang kamatuoran amo ang mahilway sa imo. Tandaan gid nga ang mga anak nga nagapalangga sa imo sang matuod-tuod, hindi ka giniya paghusgahan. Bangod sang imo nga isigkatawo or bangod sang imo nga pagkatawo rather. Thank you gid sa mga suki naton nga nagapamati dira sa may syudad sang Kabankalan, sa mga suki naton nga nagamonitor all the way from La Carlota City, from La Castellana, and from Isabela.

0: 2:37 p.m. Hangaton oras mga ka-K5. Ma'am Merlita Malvas, good afternoon. Nagapamati all the way from Barangay Handumanan, dari sa siyudad sa Bacolod. Salamat gid inday jingle tikar nagamonitor man right now sa Barangay Granada, indang Gilado Sarad, nagamonitor man Sir Jonathan, nagapamati all the way from Purok GK sa Barangay Sumag. Salamat gid sa inyo. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson, thank you very much. Jodeth Medina, available sa Medina Store ang sa Purok nami sa Barangay Sumag ang mga Clinica products, and also dira sa Jade Store available man ang mga Clinica products sa Purok Gaisano sa Barangay Alihis o dari sa siyudad sa Bacolod, kag available man sa Norma Store o dira sa may Barangay Talok sa Bagaw City. No, hindi na gid ka muna yung mabudlayan magbakala sa mga Clinica products mo. Kay ara na sa inyo nga mga barangay, no, available na sa mga sari-sari stores. Ginatingwaan, ginibalas ang Rayo Foundation sa aton nga mga KSS resellers nga mangin malapit sa inyo ang aton nga mga produkto, ang mga Clinica products, para hindi na kamo mabudlayan kag magastuhan. So you can purchase there sa aton nga mga KSS resellers, ang DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C capsule, DTX coffee mix, available man dara ang Clinica Spore Biotics, ang DTX herbal soap, damo-damo dara sa mga produkto. Mga produkto nga nagabulig sa aton para malikawan ang diabetes, para malikawan ang impeksyon, para malikawan ang balatian ng cancer, para malikawan ang balatian sa kurason. Ang mga Clinica products, hindi lang ni para sa mga active men and women. Hindi lang ini para sa mga senior citizens. Para sa tanan ni, bisan ang kaedad pa ni Kuya Kenneth, pwede makatumar sa mga Clinica products. Bisa na mga kabataan ninyo nga nagaedad 4 years old, pwede makagamit sa mga Clinica products because we have this Mighty C serum para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Ako gusto ko man i-recommend ang Memory Plus, ang may Memory Plus syrup kita para sa mga kabataan nga available sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall, para hindi na maulihi ang mga kabataan ninyo sa ilang klase, para mag-active ang ilang memory,
1: para maalam pagin sila.
0: Give them Memory Plus syrup available sa Mace Wellness and Product Center. Weekend, sino ang may plano nga mag-outing? long weekend niya. Hingagaw ka mo, may kangkong chips dito sa Maze Wellness and Product Center. It's a very healthy snack for the whole family. Nami gid ang kangkong chips, mga ka-K5. 2:40 p.m. ang ato na oras. Dila ka
1: na natin.
0: Yes, of course, kuya.
1: San mo lang?
0: Nagligad pa to. Gin dala din ni Mami na

Mga ka-K5, today, June 12, 2026, it's Friday. Apektado kita sa ginatawag na Easter list. Hindi kita dari sa Negros Occidental, pero ang mga ang mga taga Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, and Davao Region. Ang Easterly sa muning mainit ng uyob sang hangin gikan sa Pacific Ocean na posible sundan sa mga pagbubos ang ulan kag pagpanag-uob. Mainit na kuya, tapos pagkahapon amo na dayon ma-experience sa ha mga pagpanag-uob and then mga isolated rain showers bangod sa ginatawag nato nga Easterlies. So nagpaanta mang pag-asa sa mga residente nga maapektuhan sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan nga dapat maghalong kamo kay posible nga maglunta ang mga pagbaha kag landslides kun magbaskog na gid ang ulan. Diri sa aton sa Negros Occidental, base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa as of 4 a.m. Kaina, no? 4 a.m. today, June 12, ang Metro Manila, kagiban pag nga bahin sang Pilipinas, apektado naman sang ginatawag naton nga localized thunderstorms, mga ka-K5. So, apektado kita sang localized thunderstorms. Take your DTX 500 capsule. Take your Clinica D3 Bio. Take your MyDC. Para magbakod ang aton nga resistensya. Bahala na. Bahala ka muda. Mag-ulan, mag-init. Ang importante ang amon nga resistensya mabakod para hindi kami magmasakit.

0: Oh, grabe, siling ni Ma'am Trona kanggo, kuya. Miss Sunshine, maayong hapon, nagapamati gid kami, nagakadula ang amon tuyo, kung mabatean, imutingo.
1: Wow.
0: Baliskad si Ma'am Trona. Hoy, Ma'am Tron, abi mo ang iba niya nagasiling, Miss Shine, mabatean na mo na ang imong atingog, dumatulugan kami. Si Ma'am Trona, si yung gakadula, iya tuyo. Ma'am Troli. Hoy! Mayo lang gid si Ma'am Trolley kulado gininform ya ko di si Ma'am Julie gali birthday subong gali ni Ma'am Julie hinobeya no mugdang ba Ma'am Julie love na love ta kabala Ma'am Julie grabe si Ma'am Julie. Why gid siya nagatugda-tugda nga birthday niya subo? Abi pong ko anay Ma'am Julie. Ano ang imo nga birthday wish? Birthday wish mo. Long life. Hindi ka gid magpabati sa amon. Ano ning grupo sang foro? May ano ka mo? May meeting? Ah, yes. Oh, mga members ng Furo. Ma'am Julie, happy birthday. Ano ang imo nga special, ano ang imo nga wish sa imo nga birthday? Long life, good health, siyempre, forever solid, K-5. Hindi na siya yung maghalin, Ma'am Julie.
2: K-5, we love you, K-5.
0: Oh, solid K-5, we love you, K-5. Grabe si Ma'am Julie. She's been a follower of K-5, a supporter of K-5. Since, pila na katuig, Ma'am Julie, man? Since Radyo Bandera days pa eh. Radyo Bandera years pa eh. Hindi ba lang? Radyo Bandera pa to. Buhi pa si ka K-5. Si Tigs. Uy, pa si Sir Rushmore, ari na ni si Ma'am Julie. 2020, Ma'am Julie. Imagine. 6 years na. Mas 6 years na. Nga nag-support si Ma'am Julie Hinovea Lumunda. Sa Radyo Bandera, sa K-5, hasta subong ara. Puerte, no? Happy birthday, Ma'am Julie. We love you. Kabalo ka naman na. Ari lang kami dira, ari lang kami dia para sa imo. Sige lang ah. Halin sa amon tanan diri sa K5. Halin sa tanan-tanan nga members ang K5 solid supporters. KSS members, happy birthday sa imo Ma'am Julie. Kabay pangatagan ikaw sa Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi.

0: Ah, kasadya lang sa chika-chika na, Monde. Ah. Namin pala tuod kung birthday mo, inang mapungko ka. Adlaw-adlaw nga tanan, kung iloy ka, kung asawa ka, ikaw ang nagapreparar sa pagkaon. Si Ma'am Julia, why yan nagpreparar pagkaon kagapon sa birthday mo? Nagpungko lang siya. Feel na feel niya ang birthday niya. Kaya nagpungko lang siya, why siya nagluto. Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, once again, happy birthday to you.
1: Hey, ma'am.
0: Salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM.

0: Department of Energy or sang DOE nga may dako nga tsansa nga mabuhina ng presyo sang diesel o kon krudo sa masunod nga semana. Base ini kuya sa apat ka adlaw nga trading sa international market, posible kuno nga mabuhinan ang presyo sang diesel sang duha ka pesos tubdob 3 pesos kada litro. Sa gasolina may mga reports nga masaka ang kerosene, masaka man pero ang diesel base kuno may rollback 2 to 3 pesos per liter. Kay Ma'am Jonah Dugaduga, happy birthday to me tomorrow, June 13. Birthday ni Ma'am Jonah. Ma'am Jonah Dugaduga, happy birthday to you in advance, kuya, buwas ang iyang birthday. So June 13, 2026, sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, Saturday, and on Sunday, happy birthday sa inyo.
1: Sa mga ni Tite Nene, nagpabati subong
0: buwas ang birthday ni Guard Herminado. Yes. Nine, ang imo bana nga mabuot palang gaagid tudutudo. Ilabi na gid nini buwas kay birthday niya.

0: lost you. Salamat man kay Sweetie Art J. Alejano. Thank you very much. Asa kay Ma'am Josephine Caniban. Damo-damo, tadigali kuya, dapat pasalamatan si Ma'am Zach Dailan Datuoy. Nagpabatsag. Tugidugay naging si Ma'am Zach. Wala naka-join sa aton nga program. 2:52 p.m. Magataon na oras, mga ka-K5. Kuya, makita ay kita sa Lunes. Para sa another edition na naman sa ating program, It's Your Time to Shine.
1: You're the only one.
0: Pa-relax, relax kita, anay kuya. Ay, by the way, may nalipatan ko gali. Gusto ko tamyawon sang maayong hapon ang mga taga Bogs Kandina. Sila ni Sir Eric Tenerefe sa akong Langgabangya. Si Sunshine Lacson na niya ila kilala ya. Sir Eric, thank you very much. Sa mga taga Bogs Kandinga, namit-amit ako nung inyong kandeng, siling ni Sir Eric Tenerefe. Ma'am Lenny Dulman, good afternoon. Sir Nestor Dulman. Ma'am Lilia Tingson, Ma'am Rose Dalos Santos, Ma'am Janine Kahilig. Thank you very much, Gidsay.

Ma'am Nori Alcongang, good afternoon, nagapamati sa may Rose Bell Handumanan. Available man ang mga klinika products kay Ma'am Nori. Kadto inyo lang siya dara. When you smile, it's so... Buot-buot ni nga akon nga kumari mo, Ma'am Nori Mahilom Alcongang. Salamat gid sa mga taga-handumanan. Especially ha, sa mga supporters naton nga mga PWDs, persons with disabilities. O dara sa may barangay Handumanan. Thank you very much, gid sa inyo. Kuya, we need to go. Salamat, gid, sa tanan-tanan nga nag-join sa ating program. It's your time to shine. Kita ay kita sa Liwat sa Lunes.

0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Pagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuhusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kung ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sang madamo nga gitawag chronic illnesses, including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
3: of
4: pesos
3: course.
4: Nga kapsula nga health investment.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imong blood sugar test. Kira tong score gani?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis naton ang iningitwag May Tisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakus na sang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver, halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, nila mo? Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, gina-recycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang may TC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang may TC kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.
6: Gina ka no? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang sakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa katlo kapila ka mag-inom
6: sa
3: DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K5 News. Friday Flashback. Friday Flashback.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapos.

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
7: Gah, ma-choy ride man tabi gah.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
9: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tiga, ma-choy ride na ta.
8: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

Alas 3, kurang 3 na orang hapon mga K5, kahit gano'n ho tayo ka-busy sa buhay-buhay, make it sure na may always ho tayo ka time o panahon na para sa pag-alaga ho ng ating kalusugan. Mag-take ho tayo ng ating mga suplemento. Ang ating DTX L500, D3 Bio, Ubo, Sipo, Dagda, Trangkaso, sabay ng ating alkaline-based na vitamin C, Mighty C, Super Trio Protection, hindi lamang para sa sarili ninyo, para sa buong pamilya. Sa mga sugyo nating butika, mabibili yan nationwide. Kita-kita lang tayo on Monday, mga K5. Maraming salamat sa pagtutok ho ninyo. Abangan ang susunod na programa ang ating El Castigador. Makakapiling ho ninyo kay K5 Roads of Palma. Muchas gracias con nosotros otra vez. Buenas tardes. Have a great Friday weekend.

0: FM. News FM.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
5: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
4: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
6: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
7: Mabakal sa malapit na butika.
1: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan.
1: Day, uli na, hindi na ko akig.

0: Ta, mayang aga.
1: Mayang aga man to.
0: O di ta, kamusta ka di?
1: Mayo man to ah. Kamusta nga ni mal mo nga amay? Kag ang hobe niya nga asawa?
0: Ay, ato tay. Nagalalain. Kiti grabing away nila kagabi mo. Tagang malain lang data. Kay pagbugtaw na mun kay na. Nagawa nga lang bata ni Icy. Ginapangita siya.
1: Ha? Ginapangita si Icy sang bata iya?
0: Hmm?
1: Eh, nga diin siya haw.
0: Ang buta. Ginpamangkot ko gani si tatay ta kung sa diin si Icy. Wala man siya kuno kay balo.
1: Basi naglayas eh. Basi may ginupdan nga lain nga lalaki. Manuben.
0: Nambot lang ta. Nambot lang. Ay. Nagarot ang pangabuhi na munta. Pertigit ka garot. So good lang siyang nagpulo pangasawa na siya nga daw. Gulang-gulang lang sa apoy
1: ah. Paano na karon?
0: Tuta, gahimusto siya kay idulong niya sa amay ni Icing bata ya. Ay. Pertigit ka garot.
1: Man. Makaag kagid si ni Remigio. Makaag kagid. Nagtulot ng gaba ko sa imo.
0: Be.
1: Nagtulot na.
0: Ta? Ta?
1: Ay to. Ay, ay, pasensya kito.
0: Okay ka lang? Do, nagkakaurungan ka tao?
1: Okay lang ako to. Ta? Sorry, gid.
0: Eh, pasensya gid sa ginimo ni tatay sa imo, ha? Matyagan ko ganita, do. Gingabaan gina siya ni nanay mo.
1: Ay, ano pa? Amo, gid. Gingabaan gid siya ni Kapid. Kakmalipay pagin ako kung makita siya nga ginasakitan. Oh. Tungod sa paglayas sang hubi niya nga asawa sa iya. Magsugat anay kami nga duha. Yagutaon ko gid siya kagkadlawan to.
0: Oh.
1: Yagutaon ko gid siya kagkadlawan. Yagutaon ko gid siya kagkadlawan.

0: Ay, tampuhaw nga babae ito ay. Naglakat siya kag wala maglisensya si mo? Kag ginbilin pa niyang bata?
1: Papa. Kung kay baloka, kung DNCIC, kung mahibo, sugiri ako. Kukuha namin, nag-away kami sa nagligan ng mga inadlaw. Naaking siguro siya kay ginsaway ko siya kasigil lang dinamak sa balay. Kaya kasigil lang yahigda kang magsilpon-silpon samtang ang balay namun dosudlo na iya sa basura. Kag may gina-chat gin siguro siya. Kay kuhaon ko tani ang silpon niya, hindi niya pag-ihatag sa akon.
0: Sugiran ta na lang ka, Remy. May chatmate na siya nga army.
1: Oy.
0: Dines ang alan. Masimula ko na ito siya.
1: Sa diin na assign ang army nga ina, pa? Kay kantuan ko siya.
0: Updanta ka. Ibasi kun may matabo, bla. Basi magpinatsanay ka mo to. Upod kita. Ibalo ako kundi naasay ng lalaki. Subong na yun. Makadto kita sa naasay na ni Dennis.

0: Ano? Ginapangitan ninyo si IZ? Mga sirs, pasensya gid ha. Pero dugay na kami balang wala makakita ni IZ. Kay may asawa na kuya, sir.
1: Sige na, tago mo lang siya sa amon.
0: Beh.
1: Sir, bana ka man.
0: Amugid.
1: Tani mahangpan mo man ang amon. Ginabatsyag ang ginabatsyag ko. Oh, palangga ko ang asawa ko. Ibalik lang siya sa akon, sir. Ibalik lang siya. Maluoy man siya sa bata iya ka nagahibi ito sa pagpagita sa iya.
0: Ayoo man, sir. Buligi man kami, sir. Try ko nga tawagan ko siya. Kay basi pa lang konsepto niya. Kag-aragid ka mo nga doon, mga sir. Witness ka mo. Oh, madaligid lang. Ang cellphone ko. Oh, tawagan ko siya subonggit. Aring cellphone ko. Bay, daw
1: tutot man lang na.
0: Amugid gani, o daw nagatutot man na. O man gani, sir. Magamusin ni sir, bot silingon. Basi kung hindi siya online or naka-off ang cellphone niya.
1: Kung
0: hindi gani, basi wala siyang signal.
1: Ano? Ano ang himuon ta si Diman? Ano? Sa diin na pangitaon si IC? Sa diin?
0: May suggestion ako sa inyo, mga sir. Anong madina, Sir Dines? Dangop ka mo bi sa mga radio stations? Kag sa TV. Kag i-post ko man sa social media ko na ano, giban. Kay, kakuan eh. Ma-consider na natin nga missing si IZ. Tungod pila na kadlaw nga wala siya makapauli.
1: Sige. Makanto kami subong sa mga radio station. Ipanawagan ko siya.
0: Updan yung bata niya, sir. Kay base kung mabatian niyang tingog sang bata niya, kagmakonsensya siya kag magpauli. Iina kun buhi pa siya. Sir?
1: Adong buhot mo, siligon? Gapatay na ang asawa ko? Patay na ang asawa ko? Patay na!

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, may bisita kita direk ron sa aton nga newsroom. Ano ninyo ang namising, apo o kun bata?
1: Asawa ko, sir. Siya ang amay ho.
0: Okay. So, pilang edad sang imo asawa, sir?
1: 23 ang edad, sir.
0: Mm-hmm. Oh, baby pagali. Sige, panawagan, sir. Ano ang suspitso mo? Naglayas? Nag-away ka mo o kung ano?
1: May yutay kami nga hindi pag-intindihan ay. Eh, normal man lang naguro sa mga mag-asawa, sir. Pero pwede na ako makapanawagan, sir.
0: Okay. Kagtapos mo si tatay mo man dayon. Sige, hambal na, sir.
1: Day, I see. Kunin ka man subong day, nagapakitluoy ako sa imo. Bana mo kag bata mo nagahulat sa imo. Apat na kaadlaw nga wala ka makapauli. Day, puli na. Hindi na ako aking sa imo. Ginapagako ako, day. Magpuli ka. Wala ka sa bisan ng lunga. Panugnaon yung mamatian sa akon. Ginapagayo ko lang sa imo, day. Puli na, ay. Maluoy ka. Babuang ko kung hindi ka pa magpuli. Maluoy ka, day. Para maglinog naman ang paminsaro na mong tanan. Maluoy ka sa bata mo. Wala patahimik ang nagpakita sa imo, day. Puli na, day. Puli na.

0: Ikaw?
1: Daw nakakita kagid sang bagat ba? Ano? Law ay nagid ko sa panulukan mo?
0: Gaari ka, banda.
1: Ginlutuan ko ikaw sang tinola nga manok. Naglabay ka ina si Bernice sa balay kag nanukit nga. Lalo ka adlaw nga nagalain ang pamatsya. Kag wala ka sanggahan na magkaon.
0: Sa susunod ka.
1: Salamat. Tungtong ko lang diho sa lamisang pagkaon nga dala ko. Wala gihapon balitang pagkadula sa asawa mo?
0: Ay, wala gid. Wala gid sa balita.
1: Duda lang ko.
0: Duda ka nga. Kano? Amorina? Duda ka gano?
1: Ihambal ko pa, Remigio? Ha? Ate, sige, ihambal ko ah. Ihambal ko kung anong ari sa pensar ko. Duda ako na ba si ikaw man lang ang nagtago sa asawa mo?
0: Ay.
1: Kay man sa sobra mo kapangimon, basi kung may nahimo ka nga hindi amo. Kabati gani ko isa ka istorya nga. May isa ka lalaki diri sa lugar ta. Nga ginpaandaman mo kuno sekreto, nga patyon mo kung makita mo liwat nga nagaulo o istorya kay Icy? Tood na ay, no? Ang pamangkot ko, diin mo gintapok ang asawa mo, Remigio. Makonsensya, katani. Maluoy, katani, sa bata nga nadulaan sang iloy. Ako nga may ginhimo ka sa asawa mo nga hindi amo. May ginhimo ka sa asawa mo nga ikaw lang ang nakahibalo.
0: Wala ko sa naibaluan sa ginapagwakal mo. Magaling ka na. Halina din eh. Magaling ka na. Palangga ko ang asawa ko. Palangga ko siya. Ay, si...
1: Palangga man gani. Sobra ka palangga eh.
0: Dahil...
1: Daw mamatay ka sa pangimon?
0: Muli na dahil... Hindi na ako aking...
1: Drama.
0: Ano ginapangyamin mo, Muli na? Ha? Magaling ka na, Dere. Magaling ka na! Wala ka kaintindi sa napatsyagan ko. Magaling ka na!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon nito. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM. Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma.

0: ang ginabigos. Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan?
1: Alright!
0: At sa 12 katakaroon sa bulan naman, sang Hunyo, siningatuig 2016. Magpangalaga naman ang programang El Castigador. Haling kita alas 4:30 sining hapon, hantod ang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Madamog kita ng mga balita agabag at tutukan. Mga balitang luka, balitang nasyonal, kagbalitang international. Kaginaup na ako sa akong singamahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Upod sa kaka K5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si kaka K5 Ethan James Sarmiento. And of course, sa supervision naman ni kaka K5 Bossing Kenneth Uy. Welcome na mga suki natun nga matag palamali sa bilog naman nga probinsya kag siyudad sa Bacolod. Sa aton sing mga suki, medyo nagatulo talithi. Nami gini mga kaka K5, nagapamati kamo sa programa nga El Castigador, nagapangapi kamo. Mag-inom na kita sang DTX Coffee Mix. Ining kape ka, may kape ka na, may pang-detox ka pa. Sumong adlaw magka K5, ginahanduraw naton kag ginakomemorar ang independence o kung ang kahilwayan batok naman sa paggasakop sa aton sa una sa mga Espanya o kung mga Espanyol ti ika-128 na katuig nga hilway kita ti pamangkot hilway ka pa. Doon nagahuniling akong bangko. Ako naman si Kubos Ngalagad, si Kaki 5
2: Rhodes Palma. Rhodes Palma El Castigador.
0: Mabuhay nga aton si nga mga bayani o kung nga aton si nga mga baganihan nga nag-bailo sila si nga kabuhi para lamang sa aton si nga kahilwayan. Kung kisa malipatan ta na mo, no? Ang nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan. Kanami na sa mga ambahanon, mga kaki 5, if madumduman yung mga ambahanon, no, bayan ko, tanan na lang, balik mo, ang ginhimo sa aton sing mga bitirano, ng mga Pilipino, nga nag-away, batok naman sa mga ginatawag natin, banyaga o kon, mga dumuluong mga kaki 5. So happy 128 Independence Day sa Pungsod Pilipinas. Di kung ikaw ang ginhilway, ti happy independence man eh, no? May iban kasinggit nga freedom!
1: Alright!
0: Di ang pati na nga, ti subong ang kahilwayan. Eh, ikaw yung K5 Rimuel, may kahilwayan ka man, no? Ang singgit ni K5 Rimuel yan, bali niya, may kahilwayan ako. Sa ano? Sa utang. Sana El, no, ay na utang si Kaki 5 Rimuel. Niya hilway na kuya sa utang, no? Kinag-invest ako. Wow, sana all. Si Kaki 5 Ethan, ikaw yung Kaki 5 Ethan niya. Wala pa kuya sir sang freedom sa pagkaon. Kay sige pa kuya bangaw. Hoy, live kitang mabatian ha sa ato sing official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa ato sing kagbalantaw sa ato sing YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 Japan.
1: Alright!
0: Hoy, sa TikTok ka, naka-live kita sa TikTok naton. Kaya mabatian mag kita, pinagi naman sa audio streaming sa K5 News FM Philippines nga application. At ilawin nyo black kag to kamo sa inyo sing app store kung may mga iPhones kamo. Try nyo pang kita, i-search nyo K5, letter K, and then number 5, and then News FM Philippines. Makita nyo na da, i-download, i-install sa inyo sing mga cellphones. Kung Android ang gamit mo, i-search sa inyo sing Google Play Store. Sa Play Store mo na siya pangitaon. I-download, i-install sa mga cellphone. Kaya once ka ma-download mo na kag ma-install sa mga cellphone, mga K5, basta may internet ka, pwede ka nakapamati. Ang kinalain lang, bikon may application ka, kay samtang nagabukad-bukad ka, nag-scroll-scroll ka sa mga Facebook, Instagram, or sa mga ano na ginahimo mo, nagalantaw ka dabi, o kung nagabasa ka sa mga articles, news articles sa Bacolod K5 Station, sige lang siya, tukar daya. Di kung gusto ka mamati, nalingaan ka, hindi ka bika itindi sa Bisaya o kung Ilunggo, o Hiligaynon, Negrosanon nga mga tinaga. Ikaw bi, Bisayang dako ka o bisdak. Oh, mayong ham, mayong hapon, amping mga abyan, mayong hapon kaninyong tanan diha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan Dumaguete. O kung hindi ka bika sabot sa Ilonggo, pwede kaya kapili ya K5 News FM Dumaguete. Kay dito may programa mas lang El Castigador. Di may waray pagidyas takluban mo. No, waray han na buot no si K5 Ethan. Pwede ka na pamati, maintindihan mo in your own dialect. Kung gusto kaya bisi Iloilo mamati, ipiliin mo lang. Dakay may mga list of stations sa dasang K5 News FM Philippines. Pili ka da, automatic, mabatian mo itong ilasing programa. Real-time nga program ha, hindi niya recorded. Kung anong oras, mabatian mo na sa amo ng pinakanami. Kung may ara ka application sa inyong cellphone, amo na bigamiton mo as connect mo sa imong Bluetooth speaker. I-connect mo lang da and then play mo pamati ka goods na. Ti amo ni magka K5 isa nakapabor para sa aton nga may application kita. Sa aton siga Facebook live nga pamati sumong si Ma'am Mary Joy si Manning, nagapamati man si Board Samson, Marietta Belza, Junaline Rondez Galila, Leonardo Relos, Andy Luzaga, kag si Alan Di Asis nagapamati man. Marian Olvido sa Lil Video, Jasmine Olvido, Papang Jun Ramos o kag si Lydia William nagapamati man mga ka K5. Kag si Papang Eduardo Juju Galuna, Merry Chris Navarro, kang bakod ng mekaniko sa Mutulayan Sundao, si Papang Erning Pudiroso. Pwede pa mapamatudan sa akin kung ano sa kabakot. Kaway ko pa dyan po napasulod ang akong nga Honda Click. Sa ato si nga masuki sa may Negros o kung sa may Southern Negros, mabatian kita subong magka K5 sa 102.9 K5 News FM Kabankalan, kag sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa may CPSU. Kung sa Norte nga bayan ka naman sa Negros, tutok na, iangkla na ang imo sing frequency at 89.7 K5 News FM sa Sagay City. Ang Sagay City na itong station is the official number one radio station sa Northern Negros. Same goes by dira mismo sa 102.9 Kabankalan. Di mga numero uno ng estasyon. Hambal ni Ma'am Jun Rose Javier Lorejo, monitor lang kami di sa may Purok Kipot, Barangay Filisa, sir. Amuning Purok nga way ginyaga buka. Meron na hambre-hambre, maying hapon si Mr. Rods, mati lang ko di sa radyo. Salamat gid ha. Inaway, alas 4:40, sining hapon, mga ka-K5, ang Criminal Investigation and Detection Group, no, nagpadala na sa ilasing mga summons sa mga coaches kag players sa kamatayo naman sining duwa ka mga Ateneo athletes. So, madumduman nyo to, sanday masing kitang isa ka prospect, basketball player prospect nga si Bobet Baterbonia sang Davao o nga taga Ateneo de Davao kagda sulod naman sa Ateneo de Manila University o kun admo para naman siya sininga first year ang nabalda o kun nagkalamatay sa ila sining team building activity dito mismo sa may Aurora. Di nagpatawag o i-check na nga daan si Kaki Five Shine. While nag aran siya, sige unahaw ko lang si Kakibab Shine. Ang nabilin ng oras, akon. I-check ko na yung basic Kakibab Shine Lakson. Unahon ko na yung kay nag-grabe ng research niya kay nasa news center. Katakita ko siya grabe nga tutok kasi sa mga balita niya. Ibalawon ta, ano naman nga mga balita kag topic ko ang aton nga pag-aisturehan. Kakibab Shine, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kakibab Shine, ibalita mo.
3: Grabe si Rods, tutok na tutok ba?
0: Kay kadasulod na si mo, kadalili ko, grabe gidang tutok mo. Damo-damo nga mga sources, ginapangwaan mo da sa mga kwan, mga impormasyon. Siling ko, grabe nga pagkaon ang ihatagis ni sa El Castigador. Karon mo?
3: Biyernes, madaan subong si Rods.
0: Ay, oo.
3: Anyway, kwan bala, ang gintutukan, tagin man niya kaina ang Independence Day. Kaina sa aga, may mga protesta na nga daan mo. Nga ginluto ang kwan ang Duterte, mga supporters no, ni Vice President Sara Duterte. And kaina sa aga, preparado naman niya gali ang Philippine National Police. Pero kaina ang pinaka gintutukan gid ang Senado. Kay halin pa ni sa nagliligad ng mga inadlaw mo, mga security threats atong ginhack ang website sang Senate, asta subong sa Independence Day, do gina-expect na gimani siguro sa PNP nga may maglunsar sang kilos protesta sa atubang mismo sang Senate building. So isa ni siya si Rod sa mga gintutukan kaina sa mga kapulisan. And aside from Mindanao, may lugar pa gid nga ginkadtuan man si Vice President Sara Duterte. Bali ang natabo kaina sang aga ang iya nga mga supporters ato didto nagpatigayon sang protesta sa atubang sang Senado, and they were allowed by the government, by the PNP, provided nga wala lang iya sang matabo nga kunano man nga karahasan or kinagamo abi. They are free nga magprotesta sa atubang sang Senate.
0: Uh-huh.
3: Now ginkadtuan man kaina si Vice President Sara Duterte kay may Independence Day celebration man mo sa Davao City. Abi ni Rod, sang primero nga nagapamati ko sa iya, daw si Linko ba si kung mag-reconcile si Vice President Sara Duterte kag si Presidente Marcos,
0: mm-hmm,
3: kay ginklaro niya gidya nga si Linya wala kuya sang intention na ibagsak ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos. Kag si Linya wala man ko sang plano nga agawon ang posisyon.
0: Uh-huh.
3: Pero sa uli si Rods, ginsugpunan niya nga ginaklaro niya nga critical lang gid siya sa administrasyon. Kaya
0: uh-huh,
3: gusto niya kasi matabo nga mahibaluan sang tanan-tanan nga mga Filipino kung ano kuno kung ano siling niya kawala huya si BBM.
0: Grabe, ang unang paragraph o kung ang una sining istorya daw ang buot silingon, daw matiyag mo daw, okay, may pangbawi gali sa katapusan.
3: May bawi sa katapusan. Silingon, critical lang ko sa administrasyon. Mm-hmm. Kay gusto ko makita sang taong bayan,
0: mm-hmm,
3: na hanggang sa dulo kung gaano kawalang kiya si BBM.
0: Uy.
3: Siling ko hindi ginimatapos.
0: Uh-huh.
3: Ang hila, sini nga, although si Presidente Marcos, wala man niya nagasumpo mo.
0: Uh-huh.
3: Wala man siya nagapagwa. So, kung ano, ang mga statements. But, you know,
0: may nakita, kung di ka K5, siya yung samtang istorya ka da, samtang ka-report ka, kita pa kita, namun may mga lungon, diyo sa Dabao ni Natabo, nga daw may mga taong nga nag- Nano Manila, yung mga kalaway nga dumigahigday nano. Gusto nila grumapatay. Oh? Do hindi ko na namian nga gamiton mo ni Black kay Pep Shine, form of a rally or protest nga mahigda kada imo sulod sang lungon ay nano na. Do
3: kada rally, kada protesta.
0: Ay hindi outside the Senate gali niya. Outside the Senate complex gali niya kay Pep Shine ang may lungon. Pero nakita ko si Batman, no, Pons Duterte. Si Batman. Ato, ato, ato. Balik-balik si Batman. Balik-balik. Kagi-five-fan. Go ahead, kagi-five-fan. Ngayon nakita ko si Batman. Biara ko si Batman. Upo dyan siguro si Robin.
3: Pag-i-five na si Laya. Mga 8 o'clock siguro kaina. Si Rods actually.
0: Uh-huh.
3: Nag-set up si Laya sang ila. Nga stage mo.
0: Uh-huh.
3: Actually, mga grupo ina sang Masada, Rage Coalition, DRS, Duterte Rider Supporters. Sila na yung mga nagpatigayon sang programa kaina sa Senate building sa Pasay City. Bilang, siyempre, they were allowed to do the protest, no? Kay Tia, okay lang man niya sa gobyerno. Galing kay Tia mula na iya eh. Nag-deploy man, so masobra, 1,000 ang PNP, no? 1,000. Masobra 1,000 nga police officers sa guwa sa Senate para nga magbantay man. But, so far daw wala gid man, mm-hmm, no, sang na nagluntad na kinagamo or ano, but they were able to air their side,
0: uh-huh,
3: man yan, no, and also the Vice President of the Philippines, and nakabisita man sa actually nagliligad ng mga inadlaw sa mga nanging biktima man sang linog dito, uh-huh, sa Mindanao. Kay may mga nag-react na nga daan mo, kundi Lunes ang linog.
0: Uh-huh.
3: May mga nag-react no, sa social media.
0: Actually, ang yasining, ano ni, tawag daw van, daw ato na to yung right after paglinog mo. Dasig
3: yes,
0: to ya ang pagkagtosang bulig ni sang OVP, Office of the Vice President, the Kiki Five Shine?
3: Yes, oo. ginaya malikawan nga may ara, ginaya may magkomentar nga sa edukasyon na iya sang bulig sang Duterte, sa mga Duterte nga ari di sila sa Mindanao, mga umusin mga komento. Anyway, si Rods, subong na hapon naglabot sa malapit 4,000 na ang mga aftershocks na nabalot sa
0: Mindanao.
3: Goodness. Subong nagapadayo ng rescue operations.
0: Which is, kakipab siya, yung delikado sa mga rescuers naton kay siguro pila na that, sang-san, ito gani naglinog? Ha?
3: June 8.
0: Ano subong 12, that would be 4 days. So matawag nga ito, search and retrieval operations na kay kalamanan dira. At idugay na eh, kapinbig ko na trap ka to, posibilidad o layo ng chance nga makasurvive ka kay Five Shine?
3: Sabi mo si Rod, sa budlay-budlay, pato subong kay ti may mga lugar nga naapektuhan sang mabaskog na pagbuo sang ulan. So mga rescuers dito na budlayan and may mga pagtayog sa gihapon, so delikado.
0: Delikado eh. Let's say for example, kita ma-rescue ka kay Feb, siya may building na nag-collapse. Although ngayon pa siya nag-usmod, pero tungod kisigi pa yung aftershocks, daw malangalang i-assess mo na mayad. Basibla kung pagsulod nyo to, imbis nga mga rescue ka mo to, kamo pa itong matrap naman kag madagdagan sang pipila ka mga debris.
3: Isa na si Rod sa mga kabudlayan nga ginaatubang subong sa nga ito nga mga rescuers, but ginatingwaan sa gihapon because may mga lugar pagidya si Rod na wala pagidya malampot sa nga ito nga mga rescuers.
0: Ay, oh, kaluoy.
3: And as of this afternoon, no, nagpagwa sila sang dato sa Office of the Civil Defense na may kinapangita mga 38 ka mga persona nga gindeklarar missing pero giklaro nila na may mga lugar pagidya nga wala pagidya malampot sa mga rescuers nga naapektuhan sang linog si Rod.
0: So, ari naman o, may na-record naman diyo bago lang gito June 12, 2026 at around alas 4:39 sa gabi, magnitude 2.8. Ang kadalumon is 0.030 kilometer dito sa may Balot Island, Municipality of Sarangadi, Davao Occidental. Grabe, kagibib siya. Padayon, 2.8 is dako na ng isdog, kagibib siya. Especially, ang mga plates nga daw nagatabi-tabi na lang, blaw, nagatabi-tabi, nagatibi-tibi rather, and then mauyog na naman, bisang gamay lang, mausdang na naman na.
3: Amo na gani ang siling bala nila si Rods, mas delikado ang aftershocks sang sa main tremor or sa linog gidla nga nagluntad sa muna nga oras. Ang mga aftershocks are very dangerous.
0: Yes.
3: Kay ang mga nagahilay to mas marusdak pagid.
0: Correct.
3: Bangod nga aftershocks. And base sa records ng FEMA, nagalabot sa tubdob 6.4 magnitude ang na-experience ng mga aftershocks dito sa Mindanao. Kasunod sa 7.8 magnitude quake na nagluntad sa Lunes, June 8, si Rod.
0: Sus.

0: So which is very dangerous sa ato sa mga riskier. That's why hands off. And commendable ang ginaubra sa mga rescuers na ton. Hindi niya basta-basta kagkabugat sa mga bato, especially sa mga buildings na kabugat na tikon matabunan kada kaduta kaya tiga inula na naman ti after nga maglinog ulanan ti tanan nga mga duta manaog naman sa dalom landslide na naman tikon landslide na naman matabunan na naman to sa pagkadelikado. That's why kinanglan gina siguro sa national government nga tutukan no ang ginagyan sang linog. Kay nabatian nyo naman ang report ni KQFM Shine, madamo pagin sa mga lugar ang wipe ya makagtuan kay nga aman guba ang mga main highways, ang mga alagyan taytay nagkausmod diri nga magi alang nga balsahon mo na, especially kung may mga heavy equipments ka nga dalon sa inyo sininga pagpangitaan sa mga nagkalamising, medyo mabudlay para sa ato si mga otoridad ka mga rescuers na ton. So saludo sa mga rescuers na ton. And in fact, ang provincial government sa Negros Occidental and the Negros Island Region ang nagpadala na sa ila sininga team dito mismo sa may Jansan kag sa Sarangani mga kakipay. So kwan sa aton ka mga suki da no? Kabay pa nga mangin mahinalungon kita nga makabalik ka mo sa may Negros Occidental nga safe and sound. Sa mga pamilya sa mga rescuers, no, hindi lang ka mo magkabalaka kay naga extra careful sila. Tibudlay pa limitado pang oras kay siyempre aga pa ka mo mapangitaay at around 5 PM pull out na ka mo kay kadelikado. Delikado magabihan ka mo to kay basi matrap ang aton sa mga rescuers sa alas 5 o alas 4:52 na. Ibalik na to kinabla ang Criminal Investigation and Detection Group nagpadala na sa mga summons sa mga coaches kag players sang Ateneo Blue Eagles mga Kaki 5. Di ka balaw naman ta napagwa naman gani sang ILBO o kung lookout bulletin ining ang aton nga Department of Foreign Affairs especially sa kay kabalaw ka si ang ilasing coach sang Ateneo si ano mo isa ka US citizen nga si Baldwin no siya ning ilasing coach. And ilasing nga mga ano ni mga grupo assistant coaches nila Sanday Sandy Arispa Sandy Arispa Kochaga. Ang ilasing nga upod man si Alton Lister US citizen man si ano ni si Jen Afable. Si uy player galing nga sa una nga si RJ Hazul assistant coach coachman sang Ateneo Sanday Ford Araw Louis Alas, oi si Coach Louis Alas ni, coach ni, may mga kwansa nga mga kaupdanan man Alas Brothers. Nico Salva, former player man PBA, si Rinaldo Jacinto Jr., din oi parinti ni VP Eljan Castanyo, dala man to gali sa Sumon, bro. Kay ti department siya sang roster mo sang ano sang coaching staff sang Ateneo si Dean Castanyo. Kag si Sandro Zoriano, Christopher Jan Ipok Kimpo kag si Debbie Tan. Iposible sila ning grupo nga ginpatawag kun gin sumo naman sang Criminal Investigation and Detection Group ang naman sa kamatayon sining duha ka mga players. Wait na panahon, maboy ko na commercial pagbalik ko tutukan ta ning mga pipila ka mga balitang lokal. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na ka mausong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Mag-DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500!
2: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini naging detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
3: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lanay nga, siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. agud mahangpan ta Sir GP sang bugos, classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawa.

0: cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga nag-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
1: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
0: Husto Sir JP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuo lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14
1: of
0: pesos.
1: Of course.
0: Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500.
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
4: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
0: Ginaparis na aton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP, kag kung ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress, kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may innate antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
1: Amo na.
0: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle, katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
1: yes,
0: ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
6: Gina kano? Ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Sa kadlo ka pila ka magino
6: sa
4: DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagay kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PCO. A ang VCO yung may D3. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakas, mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: landas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max, Muter na Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah. Wala-wala, gitpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
8: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag vabuwas ka. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang kagabi, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: ang shots ang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
3: Number 1 Station 101.5 K5 News.
4: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon. Thanks God, it's Friday, ha? Uy, Biyernes, gali, lipat ko Friday, gali. Sa atos nga masuki, i-check na ang mga pipila ka mga balita lokal, especially sa mga balita ang ginama naman sa atos nga mga hangkilan ng mga field reporters. Uy, may hapon na kay Boards Zamzon, watching from Granada. Wow, tagay sa tagli ka barangay, Boards. May hapon na si mga Boards Zamzon, Junaline Rundez Galila, sa kay Andy Lusarga, nagapamati man, si Mary Joy, si Manning, Christina Abevasye, Merlita Malvas, R.H. Tata, hiluway kita sa korupsyon, Tani. Tani lang niya, papang Tata, no? Si nagapamati man, si Bings Delphine, Jun Ramos, Lydia William, Numat Rolizel, kag si Raj, bau Raj ba? Para kami ya, Raj Gaston. Idol, nagapamati kami diri mismo sa may uy, sa may Minuyan sa Army. Sarge, sa may hapon na si mo mga tropa sa yung Philippine Army diri mismo sa may Minuyan sa may Morsya. Nagapamati sa lagli subong tudo ang signal diri sa Morsya. Uy, may nagakuan mo di si Raj, obos lang akon kap. Ay, sige, sige. Ay, dira sa may kwan ha, sa may Smile Village, sa may Morsya, sa kay Chai Alit, nagapamati man, ubos na ko niya DTX Coffee Mix. No? Duduwa kas ba, duway ko kabalik, diba? Tungod sa kasakuon. Sige lang, mabalik ko da. Dason na makagtuto sa may Alegria na naman ko makagto. Madala na gid ko yung radyo, ah. Kay parang hindi ko masuktanda. Luisa Gonzalez Magbanwa, mayang hapon si Rods, from Hunasan, Ilog. Uy, sa Hunasan, Ilog, malagaw ko na gro, ma'am Luisa, ay no? Jason Ortillo, sa kay sino ba gini? Mary Joy. Sige, check ko na bi, mga Kaki 5. Sino naka-standby? Si Kaki 5 Wilson. I-check ko ang balita ni Kaki 5 Wilson. Gika naman sa palibot diri sa may siyudad sa Bacolod. No? Kaya ang barangay Mandalagan, ang punong barangay Paul Anieve, ging saysay. Kun nga anandugayan ang paghukas. Oh? Sinisang bomba sa may Procarvic apisar sa reklamo sa isa ka pribado nga kumpanya. Api ipadiscuss sa kay Kapit. Kaya kisa lahat nila interpretasyon. Amo ni ambal kay Way Guru ma ano ni Way Guru manam nam mayad ang letter. Check ta ka K5 Wilson, please stand by.
3: K5 News FM live report.
4: Ka K5 Wilson, ibalita mo.
5: Okay, Pebros, sa storya naton, kagina na si Barangay Mandalagan, punong barangay Paul Anieve, kagin check naton, kay te, natingala kita kay Pebros, no, una-una pala sa storya, natingala kita nga nagabot sa punto nga sa DALG ng pagwa sa nga letter para sa iya. Ipanaw naton kung anong rason, Black kay Pebros, ha, nga daw ka-aggressive with, for the DALG nga mag-explain si Kapitan sa nga wala pag-ukas sa isang bomba, no, sa Puro Carvic. So, ginpahayag niya punong barangay Anieve, kay K5 Rolls nga June 4, nagpadulong ang pila ka mga individual kay K5 Rolls, hindi pa ini si Suntal, Suntal Financial Investment Incorporation ni sa K5 Rolls, hindi pa ni siya ang una nga naglakad kay K5 Rolls, bali mga individual lang nga ginaligar na kabakal sa inang duta dira sa may puro carve kay K5 Rolls. Karon, wala siguro si Kapitan kay Febron sa Maliwa isa kung nung makaresponde dahil tungod kay kulang ang papeles.
4: Uh-huh.
5: Isa, that's one kay Febron, kulang ang papeles. Kag may ipakita mga titulo kay Febron. O galing lang ang titulo kay Febron, hindi man di asesor si Kapitan nga makabas na nakasulod gin inang bumba kay Febron sa property isang title yung ipakita sini sa mga individual.
4: Okay.
5: Rason ko nga nag-ayo si Kapitan nga mapakandak sa survey liwat kag nag-agree naman ini mga individual in at the same time ang Suntal mm-hmm. na magkandak sa ila sini nga another naman sa surveying naman liwat sa duta kay Febron.
4: Uh-huh.
5: That's the reason why nga medyo natugayan ini siya kung nakibot na lang sa Kapitan nga may order na halin sa DLG kay Febron. Karon ang ginahabal ni sa Suntal naman kay Febron nga naglapaw ining bumba sa duta kay Febron nila. Actually, a matter of isa ka ruler malagani kuno kay Febron sa mali Kapitan ang lapaw.
4: Mm-hmm.
5: But that yun na big deal gid kiti house source ng tubig nga naa sa mga residente ara dira kay Febron. So para magklaro balang tanan kay Febron no pamatian ta ini ang pahayag ni punong barangay Anyeve may ara kita dira gin prepare nga short
4: word. Sige, pamatian ta.
5: Ni Cap Anyeve kay Febron. Hmm.
0: Ayo sila. Pero at that time pag ayo nila, nagpa-survey pa sila liwat. Sang final survey bila nila, kundi hindi basta. Hmm. May ara da sila nga gin kurit-kurit nga daw mga isang uro karuder after sa bumba. Kaya mo tutanin di ba ito nila kung di hindi ito na yun.
4: Hmm.
0: Kaya dahil hindi mo lang maigong bumba kaya nagpa-survey pa sila. Di ba?
4: Mm-hmm.
0: So kaya mo ito nga na-delay.
4: Hmm.
0: Nagpa-survey pa ito sila liwat.
4: Okay.
0: Galing kaya ang problema ito kay Wise lagi pa sulod sang pamalayda. Siling ko makuan-kuanay i-inform ko na yung council pag ang city sa city legal kaya karneng kung anong mayo tanga himuon. Kaya mo to nga kung maano nila, may establish gid nila na dira gid igo gid ang bomba sa ilang mapa. Ning ara to mo nakita to sa ilang mapa nga puno dira ang bomba. E, ang ambal naman sa ako niya to ne. Kasi nga ti kay Chindi ka sa ilang ano blan land title kabalo ka magbasa sa land title kung namo gira dayhan. Eh siling ko hindi man ko kabalo magbasa kasi nga kagdaso nag-propose ng mga taga-tiyak ang mga tao nga mapasurvey man sila kuno sa nila. Eh, amo to nga daw na atrasar, hindi padalaan ko sulat sang ano, sang city legal. Asa hindi, sang ano, sang DIRG. Amo to nga nagbalos ko sa sulat.
6: Mm. Kasan o sila una nag-approach sa imo, Kap? Madumdumano pa?
0: Ah.
6: Madumdumano pa
0: ko? Kaya ang nag-approach, ang nag-approach to siyang una sa akin, hindi pa to yung Suntal. Mga pumuluyo lang to yung sumon, pati gani, ang ginalid siya, lang ang nagbakalda sa luta.
6: So si Suntal?
0: Pero ang titulo, ara pa sa Suntal.
4: Hmm.
0: Ang Suntal, yung titulo, ya, ara pa sa Ilaya.
4: Hmm.
0: Sa June 4, bali individual pa lang to yung nag-request na ipakakasang bumba.
4: Hmm, hindi.
0: Ang ginalid siya pa lang parehas na ikaw nagbakal sa luta, wala pa sa transfer sa imo.
4: Hmm.
0: Di, ikaw yung mahalin sa tao. Di, ang tao, hindi magsugot. Gusto ang balsang tao. Alam niya ang pa-istorya sa taon. Kaya sa una, Suntal, nag-istorya sila. Mundo ka-complicated na sitwasyon.
4: Mm-hmm.
6: So, Kap, may...
0: Na, ang ano?
6: May kanakap nga lugar na pwede sa Iluan Bumba nga daan for para panigana?
0: Napapangita ako dyan sila sa puro ko din. At sila yan mismo napapangita ako kaya hindi man ko yan magsiling ako mag-desisyon para sa ila. Kung may makita sila, ambal ko. Kung may makita ka muna, ambalon nyo ko kayo pa tasukan, tas barangay.
6: Very good, good Kap. Sige, Kap. Amo malanamon, Kap. Ah. Yung, saan, hindi mo padumduman kung saan nung una ganyang approach ang Suntal, Kap, sa imo?
0: Amo tong June 4, kaya ang dalaan mo primero, yung nag-approach, daya sa ako niya. Well, siya. Ang mga tao, balay awis nga nagbakal. Kaya hindi na sila legit owner. Yaka, wala pa mga sila gani ka-politik.
4: Okay.
0: Bali, Suntal, kaya niya tagiyay, di ba? Ang pito na lang, transfer sa ila mo. Kaya sila sa panatransfer ang duta sa imo, kaya wala ka pa ka-politik. Karoon ako yung mapahalin sa mga tao nga nag-start lang, nag-squat na sa imo. Kundi ito kay legitimate yung sakon.
6: Yes, Kap. Sakto, good.
4: Oh, tiya mo na at least hindi hata kay Kipa Bulson ang tagiya galing sinang lute nga dalada ang sakop dira ang bomba which is sa Zundal. So may nagbakal sa Zundal sinang lute kag nasaklam sa duta dira nga Balaklon niya ti nagpasumon to siya to ti ginambal sa barangay nga hindi kaya legitimate owner kay manong bakal ka palang mo. So ang supposedly ang mareklamos na da ako nang magpadala diri sa akon sang kwan which is the Zundal which is the legitimate owner. So ang nagwa ang mabakal and din ang nagbakal. So nagbakal nat ang tagiya natong Zundal amo na nang nagpadala sa that was June 4 kay Kipa Bulson.
5: Yes, sakto na kay boss kaga actually amo na no klaro man nga may mga pending pa man nga mga payments nga ini nagaklaim sini sang duta kay Kipa Bulson mga individual under naman niya sa Zundal. So may mga burubalay dan pa nato sila antes ini makuha.
4: Si siguro ang Zundal to gindali-dali to sa nagirektato sa DILG o. Oh. Kay atat na to'y baligyang lute mo. Ti ang DILG without any anuman padala man to ya notice to explain or ano to tawag ko notice to explain di ba?
5: Notice to explain.
4: Oo, nga ipadala kay kapitan nga kap. Kadugay aw oh, ibaligya na isang Zundal oh. Di ang balikap. Yatigin na process pa to. Kay medyo do may komplikado. Galing na data. So ano pa nang surveyon pa. Kundi yung ginang exact nga kihad sang duta. Da? Oo? Oh? Ayo. Nga kadasig sang ano no? Nga kadasig. Ayo.
5: Grabe kadasig. Isang tanang kay February. Oh. Pala June 4. June 4 pa lang first nga nagpalapit. Kay February. Ano pa lang subong?
4: June 12. Di naglupok to. That was... last 2 days ago June 10 if I'm not mistaken, 'di ba? June 10 to.
5: Kailan pa lang kadlaw kay February mga ano pa lang 8 days pa lang from the first approach. Dasig-dasig sa ila mag ano dasig sa ila mag kwan sa DLG. But anyway, kay February no, kag ina gipadulungan ta man ini opisina sa Zundal. Kag natultulan ta naman kay February sari diri sila sa bahin sang bata ning flyover bala. Galing lakas ti way opisina kag ina no kay Independence Day kag holiday. So nag-ayo.
4: Pero kun nantawon mo, nag-move man ang barangay mo, di ba? That's why nag-seek man sila assistance coming from the City Legal Office kay suno kay kapitan, di ba sa iya? Sagad maglantaw sang titulo da.
5: Titulo.
4: Oo, ti nangayo man siya. It just happened lang basi kon wala iya gamonitor yang DILG nga may ginhimo naman galing barangay da. Kag ang ila na lang tuya nga ti may nagpadala da sila sang letter possibly nagcomplain sa DILG nga dukadugay sang paghandle sina nga isyo sang barangay. That's why nagpagwas lagro intii da sa kay barangay kapitan.
5: Oo. Yung doon ka pa rin, nabla kay February, ang pagwa ka lang statement, huwag ka pa nag-investigate, anay. Doon muna natabo kay February, yung panaugan, NTA, nga wala pa man ma-investigate kung nag-ihog, yung man ang barangay, or wala kay February. Kaya imagine na, si kapitan na mismo nag-ambag, nagpalapit sa City Legal, eh. So we don't know nga mahamba, sila nga wala sang immediate action sa ano sa inang request sina sa nga Zundal. But kwaon ta naman kay February, ang bahay, sinis ang Zundal sa Lunes kay February, once malabot natin sila, kagina ko na ka ma-open tani nakakuha kita to sa statement pero ano pa siguro magto sila nga mga istorya kita dito sa opisina nila sa Lunes kay Kipa Bulson mas magbukas ng ila sa ning opisina kay Kipa Bulson.
4: Sige, salamat kay Kipa Bulson ah.
5: Salamat kay February. So muna nato nga balita anay nga madulong nato no sa El Castigador kag Happy Friday kay February. Ilang balita nga nadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C. Dito ni Bayo kag DTX Survivor. Ito po nato sa patro si K5 Vincent Coralde. Ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko ang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM. Live report.
4: In a way, ti kabay pa ang Kwan Ginadi. Kay siyempre, ang bomba ara iya sa pribado nga duta. Ahay ti may mabakal gali nga medyo kwana. Ay kasadya sa panggobyerno sa Pilipinas no. But anyway, si kapitan ti willing naman yang magpangita da kon magbulig sa mga residente. Amo na lang niyo, tandaan ta, basta hindi aton, di aton. No? Way ta da mahimo kay di aton. Alas 5:22 na sang hapon. Masulusad yan eh. Pero kabay pa ayo tati tani si Bano. Damo-damo gi akagina bigo gani. Why gisa man nagpamati gli sa aton nga taga DILG. Eh kung may nagapamati, ito na kagtuan ito nila mga pipila ka mga parking daw nga nag-sabads dalan tapos tawangan sa lapit sa elementary San Luiso, Barangay Takuling. O tani no, na kuan man no, na padalaan man notice no, kag na proseso man bimayad para sa clearing operation. Ay, oo. Alas 5:23 sa hapon, mainom na lang ko anay, DTX Coffee Mix. Kamalo ka mga magka-K5, sa sininga tiyempo, nagatulutaliti, nag-uloambon, o kung nag-ulan, ti ang body temperature nato nag-adjust time to time sa aton singa climate o kung klima naton. Kung mainit, nag-adjust man aton lawas, kung ga-ulan, kung tugnaw, ga-adjust man. Pero kung mahina ang aton singa immune system, sa kulokambyo sang panahon, nagahilanat, nagatrangkaso ta. Kay hina ang aton singa soldados lawas na mo. May mga kagaw, may mga bakterya kita nga gina-inhale, ginakaon, gaupod sa pagkaon naton. Oh, tiyukis, gaka-overpower ang aton immune system sa mga bad bakterya. That's why ginatrangkaso kita. Pero kung kompleto ka sa suplemento, just like sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, kay baskog, ginapabaskog yan eh. No? Ang armada, tas lawas ta. Ginapapagsik niya. No? Ginapapag-on yung wall sang aton sing lawas. Oh, batok naman sa mga bad bacteria. Oh, dugangan ta pagid para makbakod pagid sang D3 bio with virgin coconut oil. Kay may aran siya aluwas ng armada tang built-in ng armada ginadugangan niya pagid puwersa. Kay nga man may elite ni siya nga puwersa, may elite siya nga force para sa pagpamatay sa mga bad bacteria. Kay nga man may antibacterial siya mo. No? Kumbaga may mga agent sa, may mga assassin sa nga mga dala. Siya itong nagpamatay sa mga free radicals lawas ta. Oh, kag may antiviral, antifungal. Tiyan mo ni mga, kung sa army pa, may navy, may marines, kag may SAF kung sa army pa, kung sa police pa, special action force, mga elite na nga mga parsa nga sarang makapatay sa mga nagasulod sa lawas naton. Ti right after sina, problema kung isa sa lawas na bloated tiyanta, no? Sa puno kahangin, puno katubig, kay nga man, takabalo magpagwas na. So, may isa ko ka suplemento nga isugid sa inyo nga epektibo, nga nagapa detoxify, amoy ni yung DTX 500. DTX 500, the word itself, DTX, from detox. Meaning, ginalimpyuhan niya na, ginapagwa niya na mga free radicals sa atong singa lawas. Aha, alas 5:25 kadasig ba? Ay, oo, tapos ng programa ta. Bitin, GIF magka-K5 ha. Happy, happy Independence Day. Mabuhay ang kalayaan. Oh, grabe. Why na ito panahon? Nambal ni Rimmel niya. Why na? Why? Salamat gid mga ka-K5 sa atong si Kamasuki na gupon sa tagupag pangalagad sa Lunes na naman. Ang bago naton nga mga pipila ka mga segment ipahibalo ko lang na sa inyo. Ano? Sa nga lang naman sa bugos.
3: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon ukod na mag-inom sang GX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magbuti. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalangluya.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala pa ka kainom sa Glutena, galabo ako. And now one, kagang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisa mabulid sa aking kalawasan.
2: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Klinika Sport Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
5: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend supplement for men.
7: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Three, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig ka pagtingulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
10: ako, tutunan.
11: Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
17: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: D3Bio MP Newscast.
17: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
19: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kagprobinsya sa Negros Occidental, nagkapalag na ang D3Bio Evening Newscast sininga Biyernes, Hunyo 12, tuwing 2026. Makita ka mabadiyan kita live sa mong official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kagmabadiyan magkita sa 101.5 MHz sa insing mga radyo. Sa mga headlines sa dulong mas kalaman sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal. Babayi kag gidlampusan baseball bat sang iya sining live-in partner sa Sagay, amay nga nagtambag ginlampusan man. Samtang sa balitang national, Vice President Sara Duterte nagpalayag nga wala siya sang intensyon nga gawon ang posisyon ni Presidente Bongbong Marcos. Kag sa balitang international, prinsesa sang Thailand nagtaliwan sa edad nga 47. Kag sa balitang sports, sa Juan Munares kabahin na sang PLDT High Speed Hitters. Kag sa balitang entertainment, Ariana Grande nagapasalamat sa tanan nga nagtambong siya sininga concert. Kag sa aton singa ulat panahon.
18: Ulat panahon.
19: Alas 5:37 kag sa detalye na sa aton singa ulat panahon. Wala sang bagyo o kun low pressure area nga ginamonitor sa teritoryo sang Pilipinas. Base di sa report sa pag-asa sining hapon sang Biyernes, apang may mga pag-ulan sa siyudad sang Kawayan, Kabankalan kag Sipalay kag mga banwa sang Kadoli, Hidubaan, Ilog kag iban pa nga mga lugar. Tuga ini sang localized thunderstorms. Ginapadaman man ang mga residente sa posibilidad sang pagbaha kag landslide samtang magatuno daman ang adlaw alas 6:10 sini nga gabi.
18: Balitang lokal.
20: Balitang lokal.
18: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
19: Alas 5:38 kag sa detalye na sa ating balitang lokal. Pilason nga gindala sa ospital ang isa kababai kag isa kaamay nga 35 anyos matapos ginlampusan sang baseball bat sa siyudad sang Sagay. Ang suspitsado among live-in partner sang babae sa sulod na sang 7 katuig. Sa interview sang K5 News FM Sagay kay alias Kara, himata sang biktima hinali nga nakabati sila sang pagsinggitan kag nagapangayo sang bulig ang babae nga biktima sa atong taliktan nga Hunyo 9, tuig 2026. Gilayon nga nagkadto nga maisang babayi, upod si Kara, kag dito nakita nga dugoon na babayi, samtang ginlampusan sang baseball bat sang iyasini nga live-in partner. Gintingwaan sang amay nga magtambag apang, pati ini ang ginlampusan man sa ulo. Sa bulig sang pamilya, kag mga residente, nahingagaw dalang mag-amay sa ospital kag padayon pa nga nagapaayo ang mga iniya. Nadakpa naman ang suspect kag yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag sa kaso nga paglapas sang Republic Act number 9262 o kunang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004. Base naman sa initial nga investigasyon, nagbaisay ang duha antes nagluntad ang krimen. Naibaluan man nga may duha katuig nga anak ang mag live-in partner. Sa dugang pangamabalitang lokal, nagapadayon ng selebrasyon sa ika-128 nga Independence Day sa Bacolod City Government Center Grounds sa kaginasang aga, Biyernes, Hunyo 12, tuig 2026. Ginpangunahan naman ni Mayor Greg Sataya, kaupod ng iban pang mga opisyali sang syudad. Naghatag naman sang minsay ang pilak ka mga opisyal, subong man ang guest of honor kag speaker nga si Brianna Nicula ang ginpangunahan ini ni Negros o Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang selebrasyon sa ika-128 katuig ng Independence Day sa Provincial Capitol Park subong o kung kaginas ang agat Hunyo 12, tuig 2026. Sa piyag kamahin, yara naman sa 2,197 ka mga police personnel ang ginpang-deploy sa Police Regional Office Negros Island Region o Conpro ENIR para naman sa seguridad sa pagsaulog sa ika-128 anibersaryo sang adlaw sang kailwayan sa Pilipinas. Nagbantay ang mga ini sa mga lugar kundiin ginapatigayon ang flag raising ceremonies with laying activities kag mga civic o cultural programs. Nagpatukod man sang Police Assistance Desk kag nagpatigayon sa mga checkpoint. Ginapangabay man sa mga kapulsan ng kooperasyon sang publiko, agud nga masiguro kag matawhay ang pagsaulog sang anibersaryo sang Philippine Independence Day. Samtang Kapitolyo Provincial, mangita paagi agud mabuligan ang mga piktado sang pagdumili sang Blue Crab sa US. May kampiyon nga balita si Kakifad Michelle Patino.
0: Nagatinguha sa karon ang provincial government sang Negros Occidental agud nga mabuligan ang mga pumuluyo nga mawad-an sang palangabuhian may angot sa issue sang Blue Crabs. Ini matapos nga nagdangup ang mga ini sa Kapitolyo kasunod sang indi na pagbakal sang Estados Unidos sa mga nasambit nga produkto gikan sa Pilipinas. Nalakip naman sa mga apektuhan sang nasambit nga regulasyon amo ang mga crab pickers o kun ining mga manugsiksik sang kasaga. Ginpahayag naman sang gobernador nga natapos na ang una nga pagpakigsapol sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR sang Damlaglang kag sila ang liwat nga magapatawag sang meeting kaupod na ang mga stakeholders. Karon sini, magadiho naman sang rekomendasyon ang probinsya, partikular kung paano maibalik ang kumpiyansa sang US market sa Philippine Blue Crabs. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sa Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Kag sa katapusan nga balitang lokal, programa ginpatigayon sa Bacolod sa pagsagulog naman sang ika-128 nga anibersaryo sang Philippine Independence Day. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
21: Kadungan sa pagsaulog sa ika-128 katuig sang Philippine Independence na puno sa mga individual ang Bacolod City New Government Center grounds para sa isa ka seremonya kaginas ang aga. Gintambungan ini sa city officials kapag panguna ni Mayor Greg Sataya, veterans, uniform personnels, punong barangays kaya nagkalain-lain na sektor sa syudad. Guest speaker naman sa nasambit ng aktibidad si Brianna Nicola ang isa ka Bacolod ng youth athlete kung sarin ang inehemplo sa mga kabataan sa patagsang sports. Nasaksihan man ang nanari-sari nga cultural performances. Nagtakop ang programa sa BCGC paagi sa paghalad sang bulak ni Mayor Greg Sataya sa hayahay sang pungsod Pilipinas. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ining balita ganadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty Sea, D3 Bio kag DTX 500. Upon sa patrol, si K5 Vincent Curalde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Balitang National! Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
19: Alas 5:44 kag sa detalye na sa mga balitang nasyonal. Ginklaro ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sang intensyon nga igabagsak ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kag wala man siya sang plano nga agawon ang posisyon sang pangulo. Suno naman kay Vice President Sara, nagsumpa siya nga iga-preserve kag igapadibinsahan ang konstitusyon sang Pilipinas. Apang ginklaro man sang Vice Presidente nga naging critical siya sa administrasyon na bangudluyag niya nga igapakita sa publiko kung ano kawala huya ang pangulo. Sa karon, wala pa sang komento malakanyang sa statement naman sang Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. Sa piyag kabahin, nagsaka naman sa 55 ang kadamuon sa mga individual na nagkalamatay bangod naman sa babaskog nga linog sa Mindanao. Nagluntad ang trahedya alas 7.37 sang aga sa antong talikdan nga Lunes, Hunyo 8. Base naman sa updates ang Office of the Civil Defense, sininga Biyernes, Hunyo 12, nagsaka na sa 1,120 ang kadamuon sa mga individual nga nasamaran bangod naman sa kalamidad kag may 31 pa nga mga personang nga gindeklara naman nga missing. Bangod sang trahedya, ginpaidalom na sa state of calamity ang mga masunod nga mga lugar: Davao Occidental province-wide, Malapatan Sarangani, Glan Sarangani, kag General Santos City, Dadyangas South, Cotabato. Sa dugang pang mga balitang nasyonal, nagapadayon pa ang mga pagtayog sa Mindanao kasunod sa 7.8 magnitude nga linog sa Maasin Sarangani. Base sa report sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIBOX, alas 9 sang aga sininga Biyernes, nagsaka na sa 3,860 ang mga kadamuon sa mga aftershocks o kon mahina nga mga pagtayog kasunod naman sa mabaskog nga linog. Sa diin, 64 diri ang nabatsyagan sa mga residente. May kabaskogon nga 1.2 tubtub 6.4 magnitude ang nasambit nga mga aftershocks. Kag sa katapusan nga balitang nasyonal, ginkilala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang liderato naman ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa ika-128 anyos na nga pagsaulog sang independence sa Pilipinas. Personal nga nagtambong si Gatchalian sa isa ka-event sa Carino Grandstand. Sa diin, ginpatigayon ang mga aktibidades ang naman sa Independence Day celebration. Sa nasambit nga event, nabatian sa speech sang pag-abi-abi kag pagkilala sang pangulo kay Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore.
18: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
19: Alas 5:47 kag sa detalye na sa mga balitang international. Nagtaliwan sa edad nga 47 anyos ang prinsesa sang Thailand nga si Bairatiaba Mahidol matapos ang 3 nga pagtiner sa ospital. Si Mahidol ang may abdominal infection. Igahaya ang bangkay ni Mahidol sa Bangkok Grand Palace. Kilala si Mahidol bilang prinsesa o kon Princess Ba nga nagaisahanon nga bata ni King Maha Vajiralongkorn.
18: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
19: Alas 5:47 kag ang balitang sports sa Lumas Kalawaan sa Klinika Deo Fresh. Juan Munares kabahina sang PLDT High Speed Heaters. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwez.
1: Kabahin na sang PLDT High Speed Hitters ang volleyball player nga si Joan Munares sang University of the Philippines. Si Munares ang naghampang bilang outside hitter sang UP Fighting Maroons. Makaupod ni Munares sa team sang PLDT bilang outside spikers ang Musanday Savvy Davison, Aliyah Malaluan, Kisha Bidonia, Sheila Quiseo kag Jovi Prado. Ini ang matapos nga wala papilian ng free agent nga si Munares sa draft, kaupod ang ambiente sa East ka mga player. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
19: Alas 5:49 kag sa detalye na sa atong singa balitang entertainment. Nagapasalamat ang international artist nga si Ariana Grande sa tanan nga nagtambong sa iyang concert sa The Eternal Sunshine Tour. Nagsugod ini sang Hunyo 6 sa Oakland Arena, California kundiin gindayaw ini sa mga fans. Sa isa ka podcast ginpakigbahin ni Ariana nga ini ang iya ulihing nga major concert tour. Sunod nga magaperform si Ariana sa Siyembre 1 sa O2 Arena sa London. Magarilis naman sa panibagong nga album si Ariana sa Hulyo 31 kag may titulo ini nga Petal. Grabe nga titulo ba, Petal? Amuning Petal sang bulak? Oh, kanami si mo sing Petal and of course si mo sing Nectar ba? Oh. Oy, may hapon dira, oh, may gabi kay Mami Lili Inting Balinas, kay Ma'am Bing sa Delphine, sa kay Susan Art Riza. Kag kay of course Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kag kay Mila Perasit yung man may look, nagapamati man. Sa kay Yan Wong Lee, kay Ana Rose Villanueva, nagpamati man. John Rosa Villarejo, niya present kami di. Ay, thanks God, it's Friday, ya. Friday na Friday. Sa aton si Masuki, salamat sa bilog na si Manang kapag upod niyo sa amon, ha? And of course, ati, kabay pang padayon ka mga mag-suporta sa Gihapon sa K5 News FM. Mga ka-K5, amuyad to mga dalagko ng mga balita subong nga Biyernes Hunyo 12 tuig 2026. Bantay naman sa Domingong adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uya.

0: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Welcome to the family. We're glad that you have come to share your love.
2: Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan ng tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita ang niya ginatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining, kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayaw ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tiun sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos, nabakabalo kita, nga pirmi nga nagapakamaayo sa tanan, matarong man kag malaot. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod sunod sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran magkabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pagitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay at gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na ang himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyudo kamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial, proteksyon. At kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay ang hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa itong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang atong basa diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. 5 sa ila mga buang-buang kang ang 5 mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nobyo. Guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ilang mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi. Ini mag-igo sa amon, kag sa inyo, maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kagsang nagpakadto sila sa pagbakal, nag-abot ang nobyo. Kag ang mga handa, nagsulod ukod sa iya sa sinarosalo sang kasal. Kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung siya magitutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa bukos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magaguba sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nobyo nagalagat ugon agod sugaton ang iya nobya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok, ang grupo sang nobya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin, may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksina nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagasuksok sing puti. Ang kada isa nagdalasing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa tsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon, ang nobyo nag-abot, magwa kamo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulo, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini sa pagdali-dali sa paglakap. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling, hatagi kami sang inyo lana. Kaya nga amon mga suga nagkapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila singlana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo, kundi magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkato sila sa pagbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang nga mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. O nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulong sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragway sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarip. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Inatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumutumbalon, ang suga gali nagrepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa katao, nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupan sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon. Nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Paagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nag-aalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga olibo, ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilerio. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa iya pagalagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langitnon nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Indi paagi sa kusog o kun paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo, ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola amman karon. Ang tion sa paghulat nagapasilabot ang pagtuo ginatiwan kag kun ang singgit mabutian yari karon ang nobyo nagabot magwa kamo sa pagsugata sa iya madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan nga espiritu. Kun wala ang espiritu sang Dios ang ihibalo sang iya pulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran nga walay nga wala ginaupdan sang balaan ng Espiritu, hindi makapabuhi sang kalag ukon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puluyan ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo, kag mahulog sila sa idalom sang batid nga mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran? Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran, apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan nga Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus, kag nintugutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda, apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang Espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga helikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya, gani hindi sila makaibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok, kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios, nagakadula sa isa kapurma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan, kag nagapungko sila sa imo, atubang subong akon katawhan, kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa, nagapakita sila sing dako ng gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikul 21. Ginatalupangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkari ni Kristo. Siya nagkasiling, sa katapusan ng mga inadlaw, mag-abot ang makatalagam ng mga tiyon, kag ang mga tao mangin mahigugmaon sa ilah kagalingon, mahigugmaon sa mga kalipayan, labaw, sa mga mahigugmaon sa Dios, nga may dagway sa pagka-Dios nun, apang nagapanginwala sa gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiyon sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan, kagola, nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nahangpan nila ang ila kaimulon, kag nagapangabay sa iban, ngayahatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang ebanghelyo ginbantala ang ginuuhaw magkari. Kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22 bersikulo 17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. O, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila reserba sa ilang tibod-tibod. Kay nagasibulo gali ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayong kinugali agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo. Hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya, hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa Espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa Balang Espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kang si Job, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sa bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagamot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay, ginpukaw gikan sa ila pagkatulogon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makaibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya, kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon, ang isa kay nali, kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Diyos. Magapakita ini kon bala ang kalag ginasakdag sang grasya, ang dako nga katapusan nga pagtilaw, nagaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indihanda. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan ng adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nagakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuloong sila sa kalipay sini. Sino bala nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas ang Espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Diyos, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasubo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa ato ng Ginoong Kristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia, angay pagkadi tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi diri. Kag sa gyapon, mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam ng mga dalaga may lana sa ila mga suludlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga mayawala, nagadulong, nga dabdab sa bukos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilak sa kadulong, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalosalo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Diyos, isa kakapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nagahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan, nga kita tani mangin suga sa mga ara pas kaduluman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga, kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. Dos Tesalonica 2, versikulo 9 ng Diyos. Ang iya pagpanghikot, maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga irihiya, kag mga paglimbong, sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya, nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dako nga apostasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa kagabi sang paghibi, isa kagabi sang panghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaigan sang tubig. Kang ang Dios nang siling, magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 2:1, versikulo 2-3. Gani sa gabi sang Espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nang siling, magluntad ang kapawa. Sa katawhan sang iyang katawhan, siya nagasiling, magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 60, versikulo 1. Yere karon, siling sang kasulatan, ang kaduluman magatabon sang duta, kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan, apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60, versikulo 2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag gi-interpretar sing sayo. Sa sining ation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala, isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang isang kalibutan, dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuuran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini hindi magkahadlok, isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios, magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40 bersikulo 9 kag bersikulo 10. Lamang maguturan magkabyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga papalan kinakailangan namin hula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawaro mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen.

0: ang pagtuon subong si manal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa nga akong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa nga itong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay Longo o nga version sa nga itong weekly Sabbath school lesson nga ginatungan sa bilog nga iglesia sa bilog nga kalimutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masunsun nga host sa sining aton programa ang pagtuon subong. Kagiyari ang aton mga resource persons nga aton na imbita mga kauturan karon nga semana sa pagsaysay sa aton leksyon. Ang ako nuna pakilala mga kauturan si Sergeant Brent Humagdaw, siya ang aton programmer sa department sa management information systems ang asa diri sa CPAC. Isa siya ka-graduate diri mga kauturan sa CPAC sa nagligan ng tuwing. Isa siya ka-cum laude mga kauturan. Gani ginkuha siya sa CPAC. Now, he is a worker right here in CPAC sa atong departamento sa computer. Sir Jen, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw man, Pastor. At mayang adlaw man sa atong watchers at mga taga-suporta sa inyong programa. Ako'y nalipay sa Jahangin. Ako'y na may naimbitar at gaan chance para mag-upod diri sa pagtiyon.
0: Yes, and that's correct. Lipay gid Sir Jen. May Tagalog siya. Nagtubo siya sa Luzon, sa Manila. Pero originally, halin sila mga kauturan sa may Eastern Visayas. Masunsun rin niyo makita ang mga kauturan. Sa ligyan niyo doon kasi man na inyo nakita, inyo nabatian si Dr. Rafael Carrado, siya ang atong mga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sa ibang mga kauturan si Dr. Opon Pastor Rafael Carrado Doc. Mayang adlaw sa iyo.
2: Mayong adlaw mga kauturan. Kabay pa ang aton pagtuon subong isa ka mabungahon ini pagtuon samtang kita maga study sang aton leksyon nga naguluhan the setbacks.
0: Setbacks. Yes. Kanang idok sa imong ginganit kay Longo mabungahon.
2: Mabungahon.
0: Yeah, real ginay kay tal ginay nga dalong nga Ilonggo mabungahon. Yes. Mga kauturan, I am sure ang aton nga pagtuon is fruitful, mabungahong gid sa sining semana. Apang sa hindi pa kita magpangamuyo mga kauturan, ara kita sa K5 News FM. Kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tungto alas 9. Kag ara man kita sa Facebook, kag sa YouTube mga kauturan. Halin sa Domingo, tugtog gid sa Sabado ang aton nga pag ang aton nga available ang aton nga YouTube kag sa social media mga kauturan. Pangitalang ninyo ang Sabbath school lesson. CPAC is day church. Amo na ang aton account mga kauturan. Kagara dra subscribe and share. Aton ni ko ang aton mga ulo sa siningation ginoyari kami nagapalapit sa imo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pa nga ang balaan nga espiritu karon magadihon sa amon mga pangunahuna kag tagipuson upod sa amon mga tumalanaw kag sa amon mga manog palamati sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos.
2: Amen.
0: Yeah, Sir Jen, ang atong teksto.
1: Yeah. Akong pakabasahan, Pastor, makita naton sa book sang taga Roma Kapitulo 5, versikulo 3 hasta 5. Siling, hindi lamang ina, kung hindi nagahimaya man kita sa mga pag-antos, nga nakahibalo ang mga pag-antos, nagapatubas sing pagbatas. Kag ang pagbatas, sing panigubuot. Kag ang paginibuot, sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton. Bangod, nga ang gugma sang Dios, napakasagahay sa atong mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton.
0: Yes, and that's it. The Doc Raff, aray na kita sa lesson 11 para sa Hunyo 6, Tugtog Hunyo 13, setbacks. Ako ni gintanawang synonyms ang setbacks sa English, hindrances, misfortune, or complication, yeah, or discouragement. Amo na siya. Sa Ilonggo, upang ukon kaupangan, ukon kabudlayan, sa aton nga pagkabuhi, dira Kristohano. Yes. Tani, wala na lang, no? Iti, kita anak sang Ginoo. Yeah. Tani, wala na lang, kay ti, we are, pwede na niya tagaan niya mga setbacks, ang hindi iya. Pero nga ang ginalaw niya, na inimay tabo sa aton. Yes, said Doc Ralph.
2: So, amo ni ang aton tunan.
0: Yes.
2: No, subong simana, paano ang tao kay ti, realidad na manggit na gakatabo sa kinabuhi isang tao? Challenges, setbacks, or mga pagbasol, pagbakho, or ano padra. Pero tungod kay normal ining nagatabo, hindi malikawan ni isang tao, matarong man o kung malaot man nga tao, matabo gid ni sa aton nga kabuhi. Pero ang aton leksyon nagambal, kung paano kita bilang isa ka Kristiyano naga-response sa mga setbacks.
0: Maka-bounce back.
2: Oho. Maka, na nagkatabo sa aton nga kabuhi.
0: Makapasig, makapanag-uli, maka, yeah, I do not say long ago, pero at least bounce back. Makapanumbalik. Yes, Sir Jim.
1: Pastor, nami ni nga topic kay tanan makarelate, Pastor, no? Yeah. Pero isa din sa mga sensitibo nga topic sa aton pagkabuhi kay lain-lain man kita nang ma-experience sa pagkabudlay. So, hindi kita basta-basta mga connect. So, nami ni, naara sa aton leksyon kay gaan kita sang advice, sang Biblia, kung paano ang sakto naton na response sa mga pagkabudlay sa aton kabuhi.
0: Kaya nami, Sir Jen, sa imong gingamit nga word response, kung paano kita mag-sabat.
1: Yes.
0: Sini, kay ti, ari kita sa kalibutan eh. Yeah. And then, we will know some more. Kaya nami, isang aton nga mga example, mga leksyon yung makuha natin halin sa experience dito sa Sea of Galilee na storm o kung nabagyuhan, and then ang babae nga 12 anyos nga wala naga menstruation, si Hope, ang road to Emmaus and other things nga itong makuha. Yes, Sir Rap. Life storm. Yeah. May experiencia sa mga disciples.
2: So, mabati ang tanin nga mga istorya, no? Mga kauturan sa mga wali, pero minti nga ang pagtabok ni Jesus sa Sea of
0: Galilee.
2: Padulong ni sila sa Gadara. Kag ato nabalaan ng istorya nga sa tunga-tunga sang dagat, nag-abot ang dalagko nga balod. Subala pa sa exposition dok no sang akon nga pagtuon sini.
0: Yeah.
2: Hindi normal ang balod nga nagsugat sa ila. Kada skala nagapati nga ginpadala gid ina nga storm sang yawa. To stop them kay may mission sila nga imuon sa Gadara. Ato nakit-an nga ang Gadara bulwarks ini balwarte ini sang mga hintil. Kag aradra ang madamo nga baboy, kag aradra ang mga Greek mga gymnasium nga nagahampang sang, so hindi nami para sa yawa nga sudlon ang iya territory ba? So sa dagat pa lang ginatry niya na stop una nga kadalagko sang balod. Kag siyempre, ato na kitaan nga ang mga disipulo siya, nadlokit. Ang ilang response sa human bilang mga tao, ang ilang natural nga response sa sininga setbacks or challenges nga ilang naatubang. Fear, kadlokit. Nandulagin ang pagtuo.
0: Bisan
2: upod nila siguro Jesus sa among abaroto.
0: Yeah. Sir Jen, anong imo na nakita diri nga punto?
1: Ang nami diri Pastor kay sila Peter, James and John kay isa sila sa mga disipulo and dapat dun anad na sila sa ano ba? Sa dagat.
0: Mga fisherman sila.
1: They are familiar. familiar with the ano with
0: the training at yon daw na nalingka gyud sila yes
1: ko hadong sa sakto tong ginhambal ni pastor kalado nga grabe gid ang bagyo during this time amo na nahadlok gid si Peter, James and John biskan sila na mga fishermen and na may diri punto sa aton lesson sino nga simana kay ginhambal diri na sang una gali sa isa ka boat sa isa ka bangka is may ara lang isa ka pillow may ara lang isa ka pillow at sini nga
0: unlan
1: o kini nga unlanan is ara lang na siya sa pwesto sang driver no sang driver so makita naton diri na siguro paminsar nila Peter, James and John mga disipulo na kay ang Ginoo ara to sa driver seat ang expect gina-expect nila or gasalig sila ang Ginoo ang magsalba sila using sa pag-drive sang ano sang boat pero hindi gali to ang plano sang Ginoo during that time.
0: Yeah. So, ginalaw gid sang Ginoo nga mahitabo ini
1: yeah.
0: Para nga maka-experience siya sila. Kay isa sa ako nakita sa atong leksyon the craft nga si ang gina si Jesus na kay balo nga there will be a storm coming. Iti sakto pa yung mga punto nga si Satanas hindi gina nalipay. So kabalo gina Ginoo nga something will happen. But yet, he allowed that for the lesson, para leksyon nga ano sang Ginoo. That's why, ginambala ni Jesus, nga, analo ka mo man. Wala ka mo kabalo, ari ko. Yes, Doc, may arapangit ka nga punto.
2: So, ang mga disipulos, kung mahimo pa lang, so ba doon to nila, kahit gatulog?
0: Angad to sila.
2: Gatulog ang mas data. Kung pwede ta malang masulban ni tani. No? Fisherman tadi, kita kabalo tadi sang lugar ta. Pero siling bala sa itong leksyon nga sa panahon nga hindi na kaya sang tao. Sabi sang ano nga mga skills, kag ano man nga kaalam, abilidad nga ala sa iya. That's the time that God will do a miracle.
0: Yeah.
2: And that's the time ang tao magsandig sa pwede niya sandigan.
0: Yeah.
2: And this time, wala sila sing lain nga pukawon eh. Si Jesus.
0: Si Jesus.
2: Opo nila.
0: Kahit dinisingkit sila, anuman, mamata na, anuman, tugutan mo kami nga mamatay, tugutan mo kami nga malunod kita. Yeah, and that's the point. Ang ako nakita, Doc Rapp, nga, out of man's extremities is God's opportunity.
2: Yes.
0: Yeah. Nga, bisan ano ka skillful, ano ka batid sa isa ka tao. May tiun gid nga supersede malapawan ina nga abilidad sang tao.
2: Mabot gid ang panahon nga mabusan sa sang
0: mabusan siya. Mabusan gid siya sang gasolina. Mabusan gid siya sang
2: panahon tabla ang sinit subong daw. Sobra ka alam na lang ang mga tao diba no pero di ka panawag gid sang Ginoo panahon nga nagka-emergency kag nagka-trouble wala.
0: May kadugang ka, Sir Jen.
1: Yes, Pastor. Na makita ni nato no, sa konsepto gid ni sang tao na kung ang tao gani, gaan mo na siya sa mga nami nga bagay, hindi na siya basta-basta magtulok si mo. Pero once gani, habuyan mo na siya bato. Magtulok gid na siya. Basta. No? So it is very similar during a situation na may ara problema na ginakaharap ang mga disipulo and nagtulok gid sila sa ila Ginoo. No, to that one person na abi nila, i-save sila in a way na kinapaminsar nila. Pero coincidentally, na timingan gid that time, natutulog ang ano, that Jesus Christ was sleeping. And humbled the selection, that is the only time recorded in the Bible that Jesus was actually sleeping. And kisa, kita ng mga tao, amo na ginapaminsar nato no, na kung mamuyo kita, magtulog kita sa Ginoo, mga kita bulig, abi naton, gatulog ang Ginoo. Wala siya, ano, gapamati sa aton. But this story is reminding us na the Lord can save us in a way greater than what we think
0: yes,
1: He will.
0: That's it. Wala gid kita enough time, but at least, Sarah, balik ko sa imo sa Monday, be made well. Ining babae nga nag-menstruation for, wala umtat for 12 years. Yes. Ano so, ang mga punto dali do?
2: So, dali naman no sa kaya dogin categorize ko ni ang una ning example ning life storm sa Sunday no about ni siya sa mga you know mga challenges sa gawas pero naman niya sa Monday no about niya sa mga healing ba lang ang tao isa sa mga challenge ng tao, setbacks ng tao, sakit eh.
0: Sakit, sakit.
2: So, may mga karakter din eh. Si Jairus.
0: Hmm. Bata niya.
2: Bata niya. Oh, napatay.
0: Napatay.
2: Di, gadali man niya. Gadali man niya, tani, nga makaabot si Jesus sa balay niya. Galing lang, ti, ato na bala ng istorya, nga ari isa ka babae, kasabad-sabad sa dalan. Ano na nga. Pero sa kadamo sang naglagi sumala pa sa istorya nga na batyagan ni Jesus ang isa ka pagtandog sang iyang hem sang iyang garment nga
0: sinsin sang bayo.
2: Sinsin sang bayo niya. I don't know kung ano ang science of it. Siguro nadula gamay ang gahom niya. I mean na
0: nabatyagan niya.
2: Nabatyagan niya nga daw na buhin na ng gahom niya or ano kahit pinahagi sa pagtandog sang sinsin sang bayo niya na ayo ang balatian sang babae nga ini. Kag sa akon nga pagtuon bla pastor adok ang sinsin sang mga bayo sa una labi na gid sa gisuksok ni Jesus. Mayara na siya nga color nga blue. Ti sa mga Hudiyo ang color nga blue. Isa na siya sa mga precious nga kulor nga.
0: Amen.
2: May kung matandog sang matandog sang mga tawag sini mga labi na kay si Jesus bantog nga manog ayo. Once nga matandog ni na siya. May ara na sila gapati nga pinagi sina may gahom.
0: May gahom.
2: Pero ti ang leksyon naghambal nga hindi ang sid-sid, hindi man ang kulor, hindi man ang no pagtandog sang babae pero ang pagtuo sa babae mo ang nakaayo sa iya.
0: Kayo sa iya. And that's correct. Sir Jen?
1: Yeah. Nami ni Pastor kay actually, isa ni sa mga paborito kong story din sa Bible. No, ang bayi. So, ang nami din ginhambal din sa ano, sa sininga storya kay sang galakat ng Ginoo, damo tao. So, gutok. Gutok. In other words, many people were touching Jesus Christ already. So, damo na ang gadikit kay Jesus, makakapyot kay Jesus. Damo na. But only one intentionally touched Jesus Christ. And that was the woman. Yeah. And that intentional touch, amo niya ang difference na receive niya ang blessing alin sa atong Ginoo.
0: Correct ya damo sa ang katandog. Siya prong numangkot pa siya. Sino nagtandog sa akon? Tigin debate pa sa mga yamang itunan. Ano ka man, padamo sa katandog. Yes. Sino nga namangkot ka? Kang isa pagiging punto na kondo, uang babae, wala ginag-surrender. Budlay dito siya. Yan mo kayo wala na to siya strength. Imagine bala. Atong yan yung mga asawa, atong mga anak, mga babae. Magabot ang ilang mga bulan noon. Kung isa, nag-sakit sila. Yes. Hindi sila gusto magbangon noon, daw hindi sila gusto mag-iyo. This is just for how many? 3-4 days? The most 5 days? Iniya 12 years. Grabe yung pag-antos. So, but nevertheless, no retreat, no surrender. Kaya niya, matandog ko lang, that's enough. Di, bisan ga pigado, gaguot kayo, yet, minimo yagin. Amo man sa aton. Yes, do you have some more, Dr.
2: Ang nakarami sa istorya kay ang healing miracle nga ini. Amo ang sakit sang babae, amo ang nagdulong sa iya pagpalapit kay Jesus Christ. Amo na bala. I believe no nga hindi ang pagpalapit kay Jesus hindi rason nga ang atong blood desire nga maayo lang personally. No. Pero ang aton nga sakit, dobali, pakapin lang siya nga nagapalapit kita kay Jesus Christ. Kaya pwede lang man to ang babae nga layo siya mo. Pwede niya man lang to masinggit nga Jesus, ayuhan ko.

0: nag-consider ko si Luano pa, nasa mote noon, nagdugang pa noon yung balatian. So, helpless na siya. Wala na siya sa mahimo.
1: Yes.
0: But good, there is Jesus. Amo na sa aton mga kauturan, sa aton helplessness, let us remember that Jesus is just there. He is just a prayer away.
1: Ang problema na, Pastor, kung himuon si Jesus nga last na solusyon, bala. Kaya ang tao, kung maayo, pasang manugayo, dara, o sa doktor, dara, amo na, bala, daw, ulahi nga resort. Last recourse na lang si Jesus, bala. Pero I believe nga, ining gubay, ti simpre sa una, way pamanto si Jesus sa kabuhi niya mo. May patunod about si Jesus, muti simpre, gasto niya mga kwarta niya, pagpaayo sa iya, no? Pero I believe kung ara to si Jesus na, unahon niya gito ang pagpalapit kay Jesus Christ, kay amuto ang kabalugit siyang pinagi kay Jesus, maayo gito siya, kaga mayara gito siyang relasyon nga maimo kay Jesus Christ.
0: Yeah. Sakto na Doctor, in the mind of this woman, hindi ni si Jesus last recourse.
1: Yes, yes.
0: The only thing, wala si Jesus.
1: Yes.
0: Layo si Jesus. Di hindi man siya ka-travel mangita, kundi si Jesus. Iyagin si talk advantage of the presence of Jesus. Na amo na kamisan, ano kabudlay nang nangyuhagit siyang malabot si Jesus. Do you have some more?
2: Yes. Katapusan siya adlaw, Pastor, ang invitation sa aton na sa Ginoo is come. No?
0: Yeah.
2: So come to me.
0: All ye that all labor and
2: yes. Hour. So amo na, no? Come, amo na ang pinaka-importante. Kaya ang bayi, pwede na lang tutani ang bayi, magpahuway na siya sa iya balay.
0: Yeah.
2: No? Para basi maayo pa siya. Pero ang ginubra sa bayi is he went, he came to Jesus Christ. Amo na ang pinaka-importante.
0: Yeah,
2: Pastor.
0: It's it took the time na bisan ano kabudlay. Amo na makuturan, hindi man ka sila nga, hindi mabudlay kita magpalapit sa Ginoo. Because isa naman natin siya kapag ampo, is just a prayer away. But ang point na gin-emphasize sa Ginoo diri, mga kauturan, nga let us take time.
2: Yes.
0: Sa aton nga kabudlayan, sa aton nga nunin, let us take, grab the opportunity of the presence of Jesus. Si Job, Doc, rap, ano naman niyan kay Job? Grabe, giniyan kay Job yan.
1: So si Job, among galing number one nga example sa setback sa Bible, setback. Di ba?
0: Mga kapabitaan, mga kabudlayan sa atong
1: pagkabudlayan. Dala na niya, may health diri, may danger man ni, may mga disasters, may mga calamities ning iya. So, amun mo mga common nga bala nga katabo sa tao, daw halos ara na kay Job tanan ang pag BIBI isang mga friends niya, no? Kag ang tanan nga nagakatabo sa iya, kag ang ano diri, punto diri sang leksyon bala nga, sa tanan nga naitabo kay Job, ang iya nga mga nga close sa iya, tanan nga nakakilala sa iya, nagapangita sila sang rason. Ano ang rason nga ang nagaamo ka na?
0: Nga antos ka.
1: Oo nga. Damo ka man kwarta. Pwede mo mabakal ang pinaka the best nga doktor, pwede mo mabayran. Damo ka man kwarta, damo ka man manggad. Let's say, ano ka man, buhutan ka man nga tao. Nga gaamo ka na. No? Ti, ini nga klase sang setbacks or suffering sa kinabuhi. Amo ni ang kind of suffering nga daw hindi ma-explain. Example ni siya sang suffering nga hindi mo maintindihan nga nga nag-aamo ni ang imo nga kabuhi.
0: Yes.
1: Ganda mo ang nagaka-experience siya sini mga kauturan, no? Sa aton nga kabuhi, sa aton nga mga membro sa iglesia, nga kanami pa lang sa pormero, kanami nami sa relasyon din later on do.
0: Yeah.
1: Biniyaan do, hindi mo ma-explain do, tinambakan ka sa langit, mga muna pala.
0: Matuto man ko, gata.
1: Tuto man, din kalit lang, may sakit nga na abot sa no? So, amo na yung klase sa suffering nga, do, hindi mbalaan ang rason, but still, ang Biblia nagambal, si Job, faithful gyapon sa iya Ginoo.
0: Nga bisan hindi siya naka-insindi, wala din siya naghaling gyapon sa pag-alagad sa Ginoo.
1: Yes,
0: o ginakapta na gyapon niya ang kamot sa Ginoo, surgeon.
2: Normal ni nga the tendency sa mga tao, Pastor, na kung may laway gaya na matabuksan ko, mangita kita mabasol.
0: Yeah.
2: Mangita kita mabasol. Either aton mga amigo, aton mga pamilya.

0: And most likely, kung wala na kita makita mabasol, ang ginuuna na ang sunod na basulon ta. Amo yeah. ginaa mga tawo. Pero diri, namin niyang storya ni Job, kay na-experience na tanan ng ginhambal ni Pastor Carrado, na-experience niyang sakit, naka-experience siya sa natural disaster, pero wala siya ginbasol, wala niya ginbasol ang Ginoo. And dugang pa, sambal sa Job 1 verse 21, blessed be the name of the Lord. The biskan sa kadulum-dulum sa parte sa iyang kabuhi, he's still blessed, he's still praised the name of the Lord.
1: Yes, and that's correct. Masirap may isa ko din na masilingan sa nang istorya. Kundi si Satanas nagsaka panahog sa langit.
2: Yes.
1: Tigin pa man po siya sa Ginoo ni Job de Incal na tis niya dito sa luta. Ang punto diri nga gin-claim ni Job na siya ang tagiya sa luta.
2: Yes.
1: Nga ang tanan dira sa kadutaan, sa kalibutan, iya. That's why gin-correct siya sa Ginoo. When God told him, have you discovered, have you noticed Job? Na gin santa sa Ginoo si Job. Nga hindi ka mag-claim nga ino ang luta. Kay damo da sa akong katawan. Did you see Job? Sila ni Satanas, yes. Okay. Na, kay imo siya ginaprotektahan, imo siya ginatagaan sa blessing. That's why wala siya nagalin sa imo. Tilawi ba lang? Kuha ba lang? Kaya sila sa imo, sige. That's the point. Nga, ining kalibutan is, of course,
2: Battleground.
1: Hindi ni tanan diri sa kalibutan, iyan ni Satanas. There are people like you and me, mga kulturan, nga iya kita sa Ginoo. And God is really proud of us. Nga, sa anong may tabo, hindi kita magbasol sa iya, but we will cling in the hands of God. And that's the point.
2: Meaning to say, sa ang istorya ni Job, nagkapainchindi sa aton mga kulturan nga, sa panahon nga hindi kita makaintindi sa mga nagakaitabo sa kinabuhi ta, mga problema, challenges nga nagakatabo sa kabuhi ta. Aton intindihon nga part ini sang dako nga istorya sang great controversy story pala. Istorya sang away between dautan kag kampo sang langit nga siguro sa sini nga away daw na ano ka lang daw na usakat pala daw na
1: lamita
2: ka lang ano na silong ko na lamita daw na lamita ka lang sa sini nga away
1: collateral damage
2: nga hindi tani to ikaw ya galing napiskan ka lang sang bala
1: o salabat
2: salabat ka or whatever and then, later on ma-understand mentindihan mo okay part lang gali isang dako nga puzzle ang akon nga kabuhi nga. May plano kag may ara nga mga butang nga purpose nga ginahimo ang Ginoo para sa iyang mga katawan.
1: Yeah. And then, isa pa gin nga ako nakita, kanami sa imo punto do. Ang isa na ako nakita, Andre, ang Ginoo proud sa iyang mga katawan. Balaan niya gin niya si Job, hindi gin mag-atras. Na despite asawa kamo pamilyang ano tanan kaya mga amigo but yet Job says nga hubo ako halin sa taguang kansa ako ni Loy magabalik ako namilang hubo man bukadamo pagin ako tanan but we don't have time isa na lang kami noto Sergeant Road to Emmaus anong imo na naman punto diri nga nakita
0: so ginhambal ko gina pastor ang sa story sa bahay, isa sa paborito ko. Isa pa gini sa paborito ko, ang Road to Emmaus ng story ni Cleopas kagang iya amigo. Nagsilay galakat pakadto sa ano, sa ilabalay. Na doon makita natin, Pastor, na si Cleopas, at hindi lang si Cleopas, pati ang mga iba pang disipulo na kapati sa Ginoo, is they are experiencing this great setback sa ila kabuhi. Imagine, katugay sila, kadugay nila ginhulat ang Mesiyas, tapos bigla lang ginkuha sa ila. No, bigla lang nadula sa ila. And that kind of disappointment was the setback that they are feeling during that time.
1: Nagapauli sila sa rap. Huy-huy ang baga.
0: Yes.
1: Kaya di, ramak mo na lansang sa Kristo, nahuyaan to siya, si Kristo. Di, na nalubong. So, nagpauli sila, huy-huy ang baga. Discourage. Sa atong isang may aram kita experiences na like that. Sarah, anong yung muli ng punto?
2: Dari naman, no, nga istorya daw, ano abi ni, hopelessness life, discouraged, kasi, ang politically, si Jesus ang ilang paglaong.
1: Paglaong.
2: Economically, si Jesus man ang ginalantaw nila, religiously.
1: Yeah.
2: Si Jesus man. So, then, later on, na nagkalit lang nagamuto ang natabo, kunsakon pa, dinakop si Jesus, gikulata si Jesus, gilansang si Jesus. Pildi ka dyan.
1: Daw, sa kwan pa daw, nagbalis ka ng kabuhay.
2: Wala, wala. Pildi ka ang ilaw na una na namin natutani mo. Kamu na bala? Daog na tatuan. Lapit na lang tutani itang makaalsa halin sa kamot sa Roma. Pero, why? Then, sina, ang ginakonect din sa atong leksyon is ang concept of hope beyond the resurrection. Yes. Balanga. Sa panahon balanga, ang kamatayon, isa sa mga naghahatag hopelessness, hopeless sa tao. Hopeless sa tao. Naghahimo sa tao nga hopeless. Kung why ikaw nagabasa sa Biblia, kag hindi mo balaan ang tuntuod nga doktrina sang, kabuhi sa likod sang kamatayon, ang resurrection, hopeless ka. But praise God, sininga mga istorya sa Biblia, nga si Jesus mismo ang nagpakita sa kamot niya, okay. Nagambaw sa mga tao, Hari ko. Kaya rin ba'y pilas ko? Ako niyong ginlansang.
1: Nadaog ko
2: ang kamatayon. Na,
1: nga naghatag sa inyo sa walay paglaong.
2: Pastor.
1: Yeah. And that's it, mga kautoran. Amo na, mga kautoran, ang atong ginakadlukan sa karoon ng panahon, kamatayon. That's why, ginahimuta para lang mabuhi ta. Tigong kaysa, malapas lang ta para nga mabuhi lang. Pero, mga kautoran, no. Pero kayo, basaling na yung bahala na mapatay as long as I am with God. Di, God really answered his prayer. Mga auto, kalamo pa. Pero wala na kita panahon. Ngayon lang ko kay Sir Jen, sa ngayang last take in eventually si Doc Raffi.
0: Mamahambal ko lang, Pastor, sa kahuli-hulihan kay we cannot find comfort, permanent comfort.
1: Yes.
0: So, ano man na ang mga temporary comfort na mahatil sa ating kalubutan sa buong tanan na gaano lang mo, gakadula.
1: Yes.
0: Kung ang mga inumin ba na o ang mga gamit na ginabakal ta o biskan ang atong mga pamilya, ang atong mga partner, ang ilang mga comfort na ginahatag sa aton, very temporary. Pero ang ginsiling diri sa aton leksyon sininga si Mana, that the only comfort that we can find in this world is with Jesus Christ.
1: Yes. Ang aton lang gin maasahan atong masaligan. Yes. Hindi kita mag-asa sa ibang.
0: Yes.
1: Yeah. Si Jesus lang gin. Doc Raffi.
2: Yes, same point no nga, like sa last part sa Thursday, muni ang damgo ni dream ni Ellen G. White ni siya.
1: Yes.
2: Kag ang naghatag sa iya comfort, no? Kahit at the end sa life ni Mrs. White, medyo like dula iya ba na medyo discouraging gid ang mga last part. Di ang naghatag sa iya kusog, naghatag sa iya paglaom. Why iban amo ang pag-focus niya sa pag-imagine niya nga Jesus is coming to her, nagalantaw sa iya nga suffering, kag amo ang naga-comfort sa iya. And I believe sumala sa gi-explain no nga pinagi sa pag-focus sa ato na una kay Jesus Christ, pwede kita makatindog sa tanan nga setbacks nga matabo sa ato nga kabuhi. Pinagi sa pagdimdim sa lunggo, no? Sa pagdimdim sa gugma niya, yung pinangara kay Jesus Christ. And I believe amuni ang last option sa tao. Labi na gid kung nag-atubang na siya sa mga tragic na ganyan mga parts sa iyong life, labi ng kamatayon, ang pagdimdim sa gugma ni Jesus Christ.
1: Yes, ang pagtilaw sa gugma ni Jesus. Mga kauturan, ini yung mga kapipitan, inaalaw na tugutan ni San Ginoo para kita makamulalo. Nga, diri sa kalibutan, hindi kapernihan ang ato na tumangon. Nga, diri sa kalibutan, bisan may mga kaupangan, may mga kapitan kasi kasisitan kita nga maaguman. Iya, may paglaong kita because ara kita upon na Jesus. Tawgalan siya, kaskasalan siya because He is a prayer away. So, hindi pa si Doc Raffi. Akon pasalamatan si Ma'am Antipas Pidad, si Marlobel Hiruta Lurin, Ladilla Balangasco, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ibiho, Balijong, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Anneli and Jamie, Anneli Trino Perdido and Jamie Trino, Alex Perdido, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilumar, Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Camone, Ido and Femi Donban Bandes, John Luciano and Goldie Juliki Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibies, Jet and Susan Caro, Doc Raffi.
2: Sige, mga pakamuya kita. May nga balaan, tagiya sa amon nga kinabuhi. Sa likod, may sang panan nga mga pagantos sa likod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga setbacks nga ma-experiensyahan sa imong mga katawhan diri sa kalibutan samtang kami nagpaabot sa imong ikaduhang pagbali. Samtang kami nagpadayon nga nag-alagad sa imo, samtang kami nagahimo sa imong buluhaton. Kabay pa Ginoo ang imong grasya, kabay pa ang imong gugma. Amo ang amon nga motivator. Mag-motivate sa amon Ginoo nga sa diin makahimo kami sa pag-react, pag-response tanan ng mga challenges nga mag-abot sa among kinabuhi. Nga ini subay amay dira sa imong gugma kag grasya. Salamat sa pag-bless nimo sini nga program sa tanan namong mga sponsors. Tanan nga nagapamati sini nagatuon sang leksyon kada semana. Amo ini natugyan sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Amen.

Natapos na ang aton pagtuon sa sininga semana. Kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook. Ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ini nga simanal nga pagtuon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Pinaagi sa mga waragwagan sang Radyo Bandera Sweet FM. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

0: K-5 News. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamo nga tagpalamati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa sini nga tiyon, sa yapon padayon kita sa aton nga platuntunan, kagkabay pa yara kamo sa ikayong lawas, subong man sa inyong kadasig sa pagalagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga naglatabo subong nagapaandam sa aton tanan, ang mga naglatabo nga linog, isandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita ang bisan hindi mangida. Tama ka baskog ang ulan, pero nga ang pertigid nga baha, damo mga nagkalamatay, damo man mga properties nga mga damages, pero sa pihak, sa siningatanan, ang Ginoo nagapaandam sa aton, kaya ang iyang mensahe sa aton, huy gising, kag maghinulsol. Hinulsulan ta ang aton tanan nga sala. Muna, kamusta ka mo tanan? Dayaon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan ng mga pagkamaayo nga iyagin buo sa aton, physical, mental, spiritual, financial, kag protection. Muna nga ato gid siya nga dayaon kay amo lang gid na ang iya kalipay bilang bayad ta sa tanan ng mga kung ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita ginprotektaran ang aton bali nga bayad sa iya. Amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sa aton nga mga pagpangmusta. Sa gihapon, samtang hindi pagid kita magpadayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo, paagi sa Biblia, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami narito, dumudulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa inyong kagandahang loob sa buti sa amin. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Gayun din ang CEO, Dr. Miloy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual,